0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Centro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Everson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
3: Alas 8:10 na po ni pag-aaga. Darayan sa Tuya Canchera de Balon at Traveling Tours, we are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Canchera de Balon Traveling Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit valid until 2028. Ang sendo pong convenience, safety, ang pinaka-concern Canchera de Balon na Traveling Tours. Kaya ano pa, si may mga plano pong mag-around the Philippines, dignin na kita sa Canchera de Balon na Traveling Tours. Makatugang. Yaman po yan dyan sa Bicol Central Station. Pakipalo po ang sendang Facebook page para sa sendong inquiries and bookings. Hanapon lang po nindo si Eric Platon. Daraman po ini sa tuya, mga tugang. Kang DLMR Psychometric, iguasid na ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Kaya aprobado na po ang standard and services. Ang mga services, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makukuha po ni sa Door 34, Cresini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. Entrance po kang bus station. Haran nilang dyan sa may irinutan kan paborito nindong Sogo. Mga tugang, ang Barreta Sendong Mantabayanan na darapoy ni Sotuya kan Lotus Blue Hotel, pinakabagong hotel sa Naga, pinaka-enot na hotel na yaon sa Laog Kang Mall. Kaya magpabook na kita, Lotus Blue Hotel sa Laog Kang Yesiano Mall, along Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa tuya kang 3GX, pag mga appliances, ang kaipuhan, electrical and electronics na mga kagamitan. Naghahanap ang kamuning genset, asin iba pa. 3GX Solutions na. Yan po yan dyan sa Barangay Dinaga. Para nilang sa may Plaza Rizal. And also, daraman po ini sa tuya kan HGV Phone Shop. Ang phone shop na may puso. Pag nagtitiritik po, yan, HJP, ang pwede nindong dumanan. And also, daraman po sa tuya kan James at Jameson Marketing. Ang dealer po kang mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na ang presyo po mas hababa pa kumpara sa company price. Daraman po ito kang Nation Gas. Pag naubusan kita ng LPG, tandaan ta po Nation Gas. Didiliberan kita hanggang alas 10 ng banggi. Kunta ko lang si Kirk, 0961-4263-0956-015-6800.
2: Asintado Live Report.
3: Yan sa linya ko niyan, si Triple M, Melvin Machado. Bin, good morning, Bin.
4: Yo, masakat lang kami din sa sarong balipot na lugar.
3: Uy!
4: Mainit.
3: Wow. Diba ka talagang pwedeng makaiba?
4: Ay, may PD, exclusive lang ini.
3: Ah, sige, okay. I understand.
4: Paabot ka mali din niyo, ano na, saksi na.
3: Okay.
4: Ayaw din sa...
3: Kumusta after katong ceremony?
4: Ano lang, nag-photo ops lang.
3: Mm-hmm.
4: Pagka-photo ops, ano na, sorwayan.
3: Okay.
4: Masakat kami. Si, ano to, masakat kami ta, sabi na, mag-formal na sa kamalipot.
3: Na, iling mo na dyan si itong, ano yan, acting, itong OIC.
4: OIC...
3: OIC PB.
4: Okay ba nang ko?
3: Ah, okay. Sige.
4: Kaya nagsakat lang kami din dito.
3: Very good.
4: Oo. Okay ba nang ko ngayon? Pigalok ako. Hindi nga kita sa taas para puro formal. Okay lang. Hindi ako nag-kiso ka na baka makaiba ko naman sa mga accepted Mason. Baka iba ang masabayan ko.
3: Okay.
4: Mare, hindi kita kay...
3: Sisay ang pwede itang makaulay mo niyan, Bin? Ha?
4: Si Cap ni Boy.
3: Ah, si ano yan, OIC Barangay Captain.
4: Yan, OIC Barangay Captain.
3: Ano ba ang tama ka yan? Acting or OIC?
4: Pero acting lang, garo.
3: Ah, acting. Ah, okay.
4: Pag nag-duwang bulan, ha?
3: OIC na.
4: Uber acting.
3: Ah.
4: Hindi lang kami, garo. Sa Lidin.
3: Sige.
4: Ay, Cap. Sige ta. Lidin ta. Bada, nag-di sa... Luwai-luwai
3: yun ka. Anong antig today ka nag-re-reply?
4: Okay na.
3: Anong antig today ka nag-re-reply?
4: Sa kanina ng antig? Moment of truth. Okay. Good morning. Nag-message ako din sa FB. Sorry, good morning. Dahil ka na malahon. Pero tapos malipot pati ang oras may pag-Biyernes. Manager, si OIC. Anong apunsan mo, sir? OIC acting. Ano, sir? O acting punong barangay conception pa kanya. Oh, manager.
3: Na. Apunan na. Tumabati na ako.
4: Kapuling ka po nagano kap nag-assume kasi mo na receive si itong ano to papel na ika na mo na ang acting for 1 month.
5: Kasugma lang pong aga na receive ta si Hali sa order sa mayor's office para mag-assume bilang acting barangay captain hindi po sa conception ticket.
4: So sa laog po ka sa rumbulan igwa magkitang mga naka-line up na pwedeng gibuhon.
5: Actually po ang 30 days haliputon. Yeah, ang plano na lang po i-maintainer si number 1 si Pasig Orden sa barangay, si Kalinigan. Kasugma po nagpaapod kitang general meeting sa mga empleyado. Hinangad ta si 100% na suporta. Saro po ito sa pakakatabang sako bilang acting barangay captain sa Laog ng Clinta Diaz.
4: Ah, sir, di ka man na langkag na may decision tapos naabala si pag-execute kang suspension para maka-assume ka sa acting.
5: Ay, di po. Ang katunayan nga ni, namumundo po kami, ta-arupin ang nangyari, alagad mayo po kitang magiginibo, magsunod sa batas.
4: Manager?
3: Okay. Pwede na ma-interview si...
4: Right, manager.
3: Kagawad lang, ta-acting barangay captain. Kagawad, good morning.
6: Good morning, sir. Good morning.
3: Inis na mo ko kasood, ma. Nag-upod ako, nag-text. Anong nangyari? Sibut-sibut ka ba? Demo ba nabasa or demo na ano si sakuyang upod, sood, ma? Nagpabisto man ako, tabi, kagawad ni Boy.
6: Actually, sir, nasusupog po ako magpa-interview ta day ko po aram kung ano ang isasabi ko.
3: Mm-hmm.
6: Ang katunayan po, namumundo kami. Ako po, personal, namumundo na arpen ang nangyari kay Kap Francis.
3: Oo. Pero po, may na-receive kang call and text sa Kuya Ali, sa Kuya Kapitan?
6: Mayo po. May, minsan po kaya, pag number lang nag-a-upload sa ko na dahil man naka-save sa cellphone po, dahil po ako nagsisimbag.
3: Ay, talaga. Parehas palan kita. Yung man ako, araw man ako. Okay. Pero may text ako na nagpabisto ako sa imo. I don't know kung na-receive mo po.
6: Mayo po ako nare-receive.
3: Ah, Mayo okay. Po. Kaya pala na day ka nag-reply. Mayo pero po. Nahagad ko kaya si number mo sa amigo ko na amigo mo man. Anyway, bayaan mo na yan. Aram mo po, ang katuyan ko kaya kakasood ma, kung ano po ta nag-upload ako sa imo kagawad, ninulita, may nakuha po kaming, may nakuha ako ha, pigbabalidate ko sa istorya, na before na ipig-implement sa suspension, kasuod kang nakaaging pitcher Jess, 4:30 ning hapon. Tama po?
6: Opo.
3: 4:30 ning hapon. Naka, na, nasa, ano ka mo, ongoing on sa inyong session. Tama po ba yun?
6: Kang, Miyerkules po, may session kami.
3: Okay. And si nakaabot sa kong information is, bago pig-implement si suspension, is inapunan ni Mayor Lenny, si Kapitan Francis Mendoza. And while on session da ka mo, nag-apod ang Mayor Kang Naga kay Kapitan Francis Mendoza and sinabihan si Kapitan na naka-speakerphone na allegedly sinabihan si Kapitan na, oh Francis, i-implement na iniyong suspension sa imuta dahil ako piguon to kan radyo. Nadangog po dani kang council. Ang gusto ko pong ihapot sa imo, igwaman na ganda ba ning araw kaning pangyayari, kagawad?
6: Mayo po. Ongoing po ang session ni ang pinag-uuralan duman si agenda. Mayo man po na apod, nadangog na nag-aapod si Mayor Leniki sa Francis.
3: Oho.
6: Dahil ko lang po aram, tabangan po kang session ni nagbaba sikap. Ako po ang nag-revise sa iya duman sa bilang presiding officer.
3: Oo. Pero mayo kamong during the ano yan, during the ano ni the session ano yan, may mayo kamong na hiling na si Kapitan may nag-upod sa iya kang time na ito.
6: Mayo po, mayo po.
3: Lako po kaya diyan sa indong barangay. Kaya nga pigbabalidate ko sa indo dahil ang ginamit na rason ni Mayor Lenny kaya pig-implement niya na is nararadyo na daka isa. Kinaagahan po kaya kanto na-interview mi si Mr. Tomas Villa Carlos and medyo maharang-harang ang mga tinaram ni Mr. Villa Carlos laban po sa tuyang alkalde. Kaya pagkahapon, alas 4:30, nagsisesyon po na kamo, umina po ang alkalde and sinabihan si Kapitan Francis na i-implement na si ano yan, si suspension sa iya.
6: Actually Kapitan. Po, kaya sa barangay mi, Kadakol Marites.
3: Oo.
6: Minsan po sa barangay, ang empleyado mi po, labing sanggatos. Ang kadaklan po duman, Marites.
3: Ay, iyo.
6: Ang pakiulay ko po nga ni, sa mga empleyado mi, sana, dahil pag takayan ang issue. Lalo po ngayon nagdadangadang ang barangay election. Dahil po nawawara ang isyong araw pa yan. Yan po ang pakiulay.
3: Sa sanggatos na empleyado kang barangay Kadaklan Marites.
6: Opo.
3: Baka po kaya may totoo man talaga to nag-upod or baka ano lang dahil lang gayod nindo na dangog baka somebody from da barangay ang nakadangog kasi kang chinek ko medyo ano man credible man si taong nag-iistorya eh. Oh saka ang istorya po ang istorya nakaabot sa kuya nag-uurulay mismo si mga member kang barangay council ay dai ko lang nahapot kunyaong ka
6: si mga po ako sa session mama kompleto po kami pero ma po kami nadangog na araw pa tong
3: okay baka po duman sa pagbaba niya.
6: Demi lang po aram.
3: Pero may mga Marites duman.
6: Kadakol po. Sa laog ng barangay, sa luwas, napapalibutan po kaming Marites.
3: Okay. So ano po ang ano, kang in-serve na si suspension, kumusta po kamo ni Kapitan? Deman, mamambang tinugon si Kapitan sa imo, anong ano po?
6: Ang pakiulay po ni Cap na lalo sa council, suportahan ang pagmaneer ko bilang acting punong barangay sa laog ng 30 Diaz, ako man po na uugman na arog ka to si Tugo ni Kapitan. Kami po ay personal ni Kap Francis Mayo po kaming problema.
3: Opo.
6: Nakaandoyog po kita sa gabos na aktibidad kang barangay. Iribanan po kami sa ikamamaray kang barangay.
3: Pero may may idea ka ba kung ano nangyari katong anum na lupon ta kinasuhan si Kapitan? May idea ka po?
6: Mayo po akong idea ka to, Sir Joe. Actually po, pag abot sa judiciary, mayo pa din po din.
3: Okay.
6: Ang trabaho po baga kang council, magpasar ng ordinance and resolution. Pag abot po sa judiciary, hindi po kami po din.
3: Okay, sige po. Mabalos na tabi.
6: Good morning
3: Kagawad,
6: po, Sir Joe.
3: Maray
6: na aga po sa gabon.
3: Bin.
6: Oo.
3: Narisa ko kay Kagawad ni Boy. Praktisado naman siya.
6: Oo. Siguro kani pag October, mapaila ni COC.
3: Dahi praktisado naman siyang magpadaking-daking.
6: Oo, tataw naman.
3: Taro mo, itong kaulay ko, itong nagmartes sa kuya, itong ano yan, mismo si, tulong Kagawad na nag-iistorya.
6: Good morning, ma'am.
3: Bin, tulong Kagawad na nag-iistorya na uminapuda si Mayor.
6: Oo.
3: And sinabihan si Francis na Francis, manangya ko maginibukan niyo dahil nangya ko inuuntukan sa radyo. I-implement ko na ni. Ang pakasimbang mandaan ni Francis, ano yan? Ay, ipo. Tapos, pig off si speakerphone, buminaba. Tana sa second floor sinda, buminaba. And the rest, dahil naman naaraman si ibang istorya.
6: Okay.
3: Anyway, si Kagawad Niboy naman lang ang nagsabi na sa sanggatos ng mga empleyado dyan, 99% Marites.
6: Saro lang pala ng kuyanday. Sanggato sa mayoriya.
3: Okay.
6: So anyway, ang total acting man lang siya after one month, balik naman giraray sa pagiging punong barangay. Punong barangay Francis Mendoza, kambarangay Concepcion.
3: Aramon, saro sa nag-Marites sa kuya, katong pag-apod.
6: Oo.
3: Ay, di ko sabihin tabaga, lukod masusunga.
6: Sa mga 99 mambaga.
3: Oo.
6: Dakul mambagang Marites yan.
3: Pero si Kagawad ni Boy, praktisado naman.
6: Oo. Anyway, at least ano to, mamampalansahin din ano to, mayo maning issues na ilang pag-rebuy. Pagkakaigwa lang digdi ning may iba lang istorya digdi, pag-filing kang COC. For barangay.
3: Ano yan, kung si Kagawad ni Boy, ma-re-election Kagawad or makakandidatong kapitan?
6: Ay, di, yun, oo.
3: Kaputan na, yaon pa?
6: Auto na, nag-ralauga na.
3: Anyway, apo doon mag-iraray kung...
6: Babalikan na lang talaga siya kung ano ang future plans pagharanin na ang filing kang COC sa barangay as in sanggo niya ang kabataan election.
3: Sinag Marites pati sa kuya, si Dua, nagdadangog mo niyan. Uya ang ano niya, uya ang text niya sa kuya. Uya, sabi niya, naman si Niboy, katahid niya si Kap. Impossible din niya nadangog. Naman si Niboy, katahid niya si Kap. Impossible din niya nadangog.
6: Anyway, yun man yan eh. Yun man ang...
3: Sabagay.
6: Ano to? Sindama na version yan. Saka anyway, na-serve na, nakatukaw na siya. Alam mo ito after one month kung ano ang magiging sitwasyon. Halidigdi sa patapos ng, actually tapos na, nag-photo ops na lang. Digdi sa Laugang Plaza, Quince Martires. Melvin Machado, Asintado News.
3: Salamat sa mo, Melvin.
2: Si Joe Osabal, Asintado sa Radyo.
3: Ang report na yan ni Melvin, daraman po yan sa tuya mga tugang kang LS Sabana Tire Supply and Car Tint. Oy, pag medyo lukdas na ang mga car tint nindo, arog ko yan, tamail ninyo ha. Magpalaag na kamuning nano ceramic na car tint, magic tint, carbon fiber tint. Tangani pong pansarag sa init, LS Sabana Tire Supply and Car Tint. Diyan po yan mga tugang sa Benmar Building. Concepcion Grande, katayad lang po yung kang Yakult at tumangan kang Aguila Glass. Hanap po lang nindo si Mary Jane Adonis.
2: Si Joe Osabal, Asasintado sa Radyo.
3: Mga tugang, araw kang sinabi ko kasubago, liwat po, bisita tadig di sa studio si Engineer Harry King Abinido. Engineer, hindi ka na engineer. Tamaulay-ulay na kita kang... nagtitipon pa ng budget para mapalaganan ko po ning solar ang sa kuya pong water pump. Mga tugang, dahil nindo naririsa ang pag-asa saka ang iba pong mga weather station, sige na po ang inform sa sato na ang El Nino phenomenon talagang tatamaan kita. Whether we like it or not, mga tugang, tatamaan kita kang El Nino. As in ang masaklap, ta apuera po kang El Nino, igwa pa kita ng southwest monsoon. Masabay-sabay po ang southwest monsoon o habagat, saka po ang El Nino phenomenon. Pag sinabi pong El Nino, hindi pating El Nino ang matama sa tuya, bakong basta-basta El Nino lang, kundi ang sinasabi ba kang iba, mega El Nino. O mainit, magkakaigwa kita ng drought. Ang Bicol, may mga probinsya po sa Bicol, natatamaan po kaniyong tag-alang. So, pag nagtama po ini sa satuya na matian tani, dahil kita naka-prepare, well, syempre, pag dahil kita naka-prepare, mas grabe ang ano yan, ang epekto sa tuya. So mga tugang liwat yao digdi sa studio si Engineer Harry King Abinido kang Bicol Smart Save Solar para tauwang kita ning magayon na opsyon na igwa kita ning El Nino pero da itang gayo mamamati pagyaon kita sa laog kang harong ta si Renner nagpainot na possible po ang mga inaapod na rotational brownout. E paano kung banggi kita makamati ining rotational brownout? Katong nakaaging bulan, baga, dahil yun narisa, nag-rotational brownout kita, nagbabalik ang kuryente, maalas 12 na, alauna. O, nakaturog ba ka mo? Dai, marasahas. O, sisay ang nakaturog ning okay, ito pong may mga solar. So, ngunyan, yaunig di ang Bicol Smart Save Solar, DOE accredited solar company. Tangani pong tauwang kita ning option para pag namatian ta po ang araw kaniyong nagabot na ining phenomenon na ini, igwa kita ning backup. Backup po sa kuryente pagbanggi. Lalong-lalo na si may mga aking sadit. Pwede kitang magbakal ning inaapod pong pwede kitang gumamit po ning inaapod na solar fan, bako pong electric fan ha, kundi solar fan na pwedeng makagian-gian sa satuyang pagmati sa pagbangging pagturog. And igwa kita ning ilaw, dawa po makita ning kuryente sa panahon na igwa ning El Nino o igwa po ning inaapod na southwest monsoon.
7: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Aramon ta po, giraray. Ta, kasubago nag-ulay-ulay kami ni Engineer Harry King Abinido. Recently, igwa na po silang mga pig-install na mga solar panel. Igwa silang mga dating kliyente na nag-upgrade kang sa inda pong solar panel, solar energy. Tangani pong nakahanda na sa mga eventualities. Engineer Avinido, sir, good morning, giraray sa imo.
8: Good morning, Sir Joe, and happy Independence Day sa gabusta pong taga-Dangog.
3: Dapat magkaigwa kita ng Independence Day sa brownout.
8: Yan, sir, Sir Joe, ang inaapod na energy independence.
3: Yan, okay.
8: Di kita nakaasa sa grid.
3: Tama, no? Di, sungo niyan, dahil ika-128 Independence Day, so tatabangan ta ang mga listeners ta, saka ang mga viewers, kung paano sinda magkakaigwa ng independence o pagiging independent sa energy. Gusto nang sabihin po, dahil kita dependent, mga tugang, sa satuya pong mga electric cooperative or sa satuya pong ining grid, National Grid Corporation of the Philippines. Taang power interruption, bako malampo sa kasuray ko, ang malala ang power interruption pag ang National Grid Corporation na ang may announce. Talagang
8: pang malawakan na yan, Sergio.
3: pang malakasan. Pang malakasan na brownout. Anyway, engineer, sige po. Liwat po, gusto tang tabangan ang mga paradangog, ang mga viewers ta, kung paano kita magkakaigwa po ning convenienteng pagturog pagmanggi once na talagang mamatian ta po iniyong pinomino na ini. Whether we like it or not, talagang sasapuon ta ini. Medyo halawig pati ha. Sabi kang pag-asa, nag-start na. Nasa may tropical part na kang kinaban ang El Nino. So, ngunya na June, luhay-luhay ta siyang mamatian up to the first quarter kang 2027. Kamu po sa Bicol Smart Save Solar, engineer. Ano ang maika-o-offer nindo na tangani pong si mga taong gustong makaprepare ta para dain nila masyadong mamati ang impact na dadarahon kaning tag-alang, engineer?
8: Dakol po kaming may offer, Sir Joe. Pero gusto ko pong i-emphasize yung tuluming may offer. Inot po is si comfort and inyong convenience. May mga case study po akong gustong i-share, Sir Joe, sa mga taga-dangog ta.
3: Oo, ayun na yan. Sasaro-saroon ta.
8: Comfort. Comfort and peace of mind.
3: Peace of mind.
8: Kasama po sa peace of mind si after sales. Mm-hmm. May saro din po kaming kaso na nakatabang talaga sa kliyente.
3: Mm-hmm.
8: And energy cost saving.
3: Mm-hmm.
8: So, inutan si
3: comfort.
8: Karo okay. Po si Pig, tataram nyo, Sir Joe, na pirming nagbo-brown out. May mga case study po kami kasi kapag kamo po kaya nagpatakod po sa mo, pigmamonitor mi po yan.
3: Mm-hmm.
8: Day mi po yan, pigtatantala na mahiling talaga
3: so,
8: makatabang sa kliyente.
3: Kung halimbawa ako, kliyente nindo, dahil nagpupundo si, ano yan, dahil lang nagpupundo si obligation or si concern kang Bicol Smart Save Solar after kang installation, after na mai-install na nindo si solar.
8: Yes.
3: Tama ba?
8: Yes, Sir Joe.
3: So meaning,
8: igwa
3: ka mo itong inapod na after sales.
8: May 1-year service warranty po kami. Mm-hmm. Pero after po ng service warranty, yaon pa rin po kami igdi. Yaon mm-hmm. po kami sa Zone 1, Karoy Royan, Pili, Kamarinesor. Mm-hmm. Na makakatabang po sa indong any issues man po. Siyempre, ang makina, di man po yan pirming 100% maray. Kaya dapat yan po pirmi ang hinahanap nyo sa mga contractor or installer po nindo ay may after sales.
3: So, gusto sabi yung garo yung auto na igwa ka muna yung service center.
8: May service center po. Si garo may kasa po. Baga.
3: Oh, may kasa. Ngayon, oh. Pero, ang Bicol Smart Save Solar, yaon digdi sa Kamarinesor. And dawa na tapos na itong 1 year na warranty.
8: Opo, service warranty po.
3: Service warranty. Itong 1 year na service warranty, dawa na tapos na. After kayaan, yaon pag-iraray ka mo.
8: Yaon po kami, available. And at yan po, ikukwento ko po sa nangyari po. Pero inot po sa convenience ay
3: comfort.
8: May comfort and convenience. Nahiling mi po sa sarong monitoring app po namin. Igwa pong part dyan sa pili na nagbabrown out ng mga alas 11, alas 10 ng banggi.
3: Ooh.
8: Tapos nagbabalik po ng kuryente mga alas 2 na po ng
3: magahon.
8: Pero dahil igwa po siyang hybrid solar PV system, igwa din po siyang battery, ay dahil po ninda na risa na nagbrown out pala. Pero nagdagos-dagos lang po si paggamit ng aircon, ilaw, nagti-TV po sinda, may wifi. So, day po ninda namatian na nag-brown out pala.
3: Ang gusto mo sabihin, ikaw ka mo ng customer na akala ninda day nag-brown out.
8: Day po ninda na mamati. Gabos po kang kanilang load ay kinagmi po sa essential load.
3: Mm-hmm.
8: Pero medyo daradakula po kaya si system niya.
3: Mm-hmm.
8: Kaya day po nida na risa na nag-brown out, day po nag-flicker si ilaw ninda, si aircon ninda, dagos-dagos po si
3: pag-andar,
8: si wifi pag-lipot. Po ninda, din ninda na manti. Na nahiling po ninda sa luwas kang bintana ninda, na may na palang kuryente sa kuryente. Palibot kang harong ta.
3: Sinda po ugwa.
8: So saro po yan sa makakatabang po sa indo. Kung di man po gayang dakula si system nindo, at least si ilaw niyo po, si wifi and si electric pa ninyo or any comfort po para sa indo, di nyo din po mamamatian na nag-brown out kung iyan po ikakaagta as essential load sa satuyang solar hybrid system. So iyan po ang dakulang tabang po sa indo po na gustong magkaag po ng solar PV system sa inyo pong mga harong or mismo sa inyo pong mga negosyo. So iyan po yung inot. Pangduwa, Sir Joe, ay peace of mind and after sales.
3: Mm-hmm.
8: May may haloy na po kaming kliyente. Nag-reach out po sa mo this week lang. This week. Niya napansin niya na parang may problem sa kanyang system. So ito po ay years after
3: so,
8: na po.
3: So client na nindo?
8: Client mi na po. Ininstallan okay. mi po many years ago. Pero nag-reach out siya sa mo. Ta garo nahiling niya parang may problem. Day siya gayo nakatipid ng kuryente. Mm-hmm. Yun po, nahiling mi po, Sudma, na may problem lang pala. Nag-trip yung kanyang safety feature para protektahan si battery para sa overload. Okay. Kunyan, pig-check mi po naman, pig-hiling mi po din gabos. And then yun, nakadagdag po giraray sa energy savings niya ngunyan. So, na-restore din po mula pang half day yung kanyang issue. So, nag-reach out siya sa mo, and then yao lang po kami, naka-respondi kami po tulos sa kanyang kaipuhan.
3: Gusto mo sabihin, engineer, inihaloy na nindong client mga pirang years na?
8: More than 3 years na po.
3: More than 3 years. Mm-mm. So gusto sabihin, tapos na itong service warranty. Ano, 1 year service warranty.
8: Pero si panel po, igwa po kaming 12 years warranty para sa panel. Sa battery po and inverter, 5 years.
3: Okay.
8: So pasok pa din po siya duman. Pero si service warranty, si pagduman mi po, kung anong kaipuhan niya, ay tapos na po sa 1 year.
3: Okay.
8: Pero yan po kami, natabangan pa din po siya.
3: So na-address nindo itong issue niya?
8: Na-address po
3: ang
8: si issue.
3: Ang na-reparo niya na mukhang garo dahil siya nakakatipid sa kuryente, arog ba kaya?
8: Pag-explicaran mi po din siya na kako, pag aga, nakakatipid po kamang kuryente kasi mahiling din po sa online monitoring. Pero pag banggi kaya, dakulaon po si energy demand din. So ang nagka-problem po doon, nag-trip yung safety ng battery para ma-protection, dahil po magkalayo, dahil po masulo. So yun po yung pig-address mi po. So dahil siya nakatipid ng kuryente na sa banggi, ta si battery niya ay nag-trip yung safety niya. So iyo po yan. Kaya pig-restore mi po, pig-check mi din po gerare si buong system niya, pati si solar panel niya. Gabos man po functioning, pero lang duman sa nag-trip na safety. Pero nairahe din po. May pang
3: so ngunyan okay na siya?
8: Okay na po. Okay. At madako lang tabang po sa inda, ta mas makakatipid na sindangon niyan from this point on.
3: Okay. Sa ano tabi, engineer, sa pagtitipid sa kuryente, digdi kita sa ano yan?
8: Energy saving po.
3: Energy saving. Halimbawa, igwa ako kay arog kayo ng system na pigkaag, mga pirang percent ang masisave mo, masisave kan sa rong residensya kung nagpakabit ka ng arog kaya na system na kinakabit nindo sa Bicol Smart Save Solar?
8: Depending po, Sir Joe, sa system na ikinaagta, may iba po kayang consumidores, ang goal nito ay maging zero energy bill. Na-reach naman po yan. Yung iba pa nakaabot
3: so, 90%. So igwa kaya na talagang nagsisiro ang bill niya?
8: Yes po. With the right system, with the right size po ng battery and solar panel, mag-achieve nyo po yung goal na yan. Medyo mas mahal. Pero doon po kayo sa mahal kayo, Sir Joe, na
3: sabagay.
8: Magiging maayos yung inyong kalagayan. Tapos may energy independence po kita, lalo po ngayong Independence Day. Day ka na po mag-iisip na, ay baka pag brownout, mainit, wala kaming aircon. So arog po kayan, 100% sila ay naka-solar. Pero syempre may tabang pa rin po hali sa kasoreko kung minsan
3: day madamlag. Ang iba kaya baga, ang gusto ninda, ano lang, makatipid lang. Halimbawa ako, gusto ko nga mag-reduce ang sa kuyang bayadan sa kuryente monthly at least mga 50%. Halimbawa ba ngayon nagbibil ako ng 10,000? At least nga, pag nagpakabit ako ng solar, gusto ko at least mga 5,000 na lang ang bill ko. So, nakukompute nindo yan. Kaya nindo ma-reach yan.
8: Yes po, iko-compute po natin. First, yung energy bill po ninyo, kung anong kailangan natin. Yung budget po ninyo, kung anong gano'ng kalaki yung inyong gustong invest para dito. Yung inyo pong bubong, yung paglalagay ng solar, baka maliit lang po ba? So, hindi natin ma-maximize din. It's another factor po. Pero may mga commercial buildings po kami na ininsula na nakakatipid po sila lang mga 30% or more. So, nag-aabot po ng mga 30,000.
3: Ang number one nindong, ang number one talagang dakulang natitipid naman rin si Naga College, ano?
8: Opo, 100,000 ang natitipid nila or more. May mga harong din po na nakatipid
3: saka, ang Morabil.
8: Apo, Morabil, si Sir Chano. Hello po, Sir Chano. Hello po, Press Villanueva.
3: Nasa Amerika si Chano mo niyan.
8: Sana mahiling po kang Morabil and Naga College Foundation. And at the same time, yung mga harong po na ininstallan mo din po, may nakakaabot ng 5,000, 10,000 or more na energy savings in peso every month po na sila po ay
3: so, ini ma-depende ini, tabi, ano yan, ma-depende ini, engineer. Sa system na gustong ikaag kang sarong residence.
8: Yes po.
3: How about ang ano yan, kung halimbawa, ano yan, bakong residence, ngayon, opisina, negosyo.
8: Opo. Kung opisina or negosyo naman po, depende din po sa available po yung roof, sa inyong fund para sa inyong ipakabit.
3: Okay.
8: Pero pwede po kayo magsimula sa maliit at papalaki.
3: Mm-hmm.
8: May mga inquiries din po kami recently na meron po silang commercial building at ngayon medyo maliit pa yung kanilang operation. Pero sabi namin, pwede po itong ma-scale up.
3: Mm-hmm.
8: So kung mas lumaki po yung kanilang energy demand, pwede din po nilang mas lakihan din yung kanilang
3: system.
8: So kung
3: baga, ititest mo na. Itry ko daw ngayon kung totoo man ngayon sinasabi ni Engineer Avenido, mapakabit mo na ako ni. Tapos, once na na-install na yan, gusto nilang magdagdag, dakulaon si system ninda, pwede yan, Engineer.
8: Pwedeng-pwede po.
3: Oh.
8: At may mga ininstala na din po kaming mga residensya. Yung kanila pong system ay hinanda po namin for their expansion.
3: Okay.
8: So nagsimula sila sa mga 3 to 4 kilowatt, 5 kilowatt. Tapos yung battery nila ay ready din for expansion. So nahiling din po nila, ni-anticipate nila. Sa una, titestingin nila. Tapos kung gaano nila gustong lakihan pa yung system nila para makover din po yung kanilang energy needs.
3: Importante ba ang strength kang roofing sa installation ng panel?
8: Yes po, important po. May kakabitan po kaming farm. Anahaw po yung bubong niya.
3: Okay.
8: Nirequest po namin na gibuhong bakal so roofing niya.
3: Mm-hmm.
8: Pero may mga iba din pong kliyente na concern. Ano daw, baka lupa doon yan pag nag...
3: Yan, bagyo. Bagyo.
8: Ang kagayonan po ng solar panels po natin, nakakadagdag pa po siyang pabigat. Mm-hmm. Nga nagday po, rulo pa doon so mga bubong tapo. And dakol na pong nag-aging bagyo, super typhoon, day pa man po nirulupad sa mga panels po natin.
3: Mm-hmm.
8: So nakatabang na siya sa energy natin at nakadagdag din po siya sa structure natin.
3: Mas magayon ko tayo na palan kung ang roofing mo is slab, concrete slab, di ba?
8: Pwede din po kung ang roofing nyo po ay hindi yero, hindi rib type na yero or corrugated. Mm. Kung slab naman po, pwede din pong maglaag po kita dyan ng mga structure para sa solar panel po ninyo. Pwedeng nakalapag sa inyong roof deck or pwedeng naka-elevate para pwede pa rin pong ma-utilize yung ilalim po ng inyong roof deck.
3: Pa kasi, yan.

0: election pa to.
1: Nadagdagan po na libro na so in doon.
0: Nalilimpo yan si Rupin. So, there is a direktang tatamaan ka tong
1: init.
0: Instead duman sa panel, di ba?
1: Yung init, yung araw po, ma-convert into electricity, magagamit po natin.
0: Correct. So, engineer, kaso bago, may pigme-mention ka na may farm ka mong soon-to-be kakabitan. Gulano ba kadakula ang farm? And ano ang system? Data na i-mention kung si Saysia, anong farm iyan? Anong system ang ikakabit mo? And gulano kadakula ang kaipuhan niyang system? Tanganing makuryentehan mo siya sa iyang farm. Ta, sabi mo kaso ba, o si istorya mo, na ang ginagamit niya is diesel.
1: Opo, diesel. Oh. Diesel-driven na water pump. So, mahalo na po ngayon ng krudo, although medyo nagbaba na po si...
0: O, di, nagdagdag naman.
1: Nagdagdag naman po.
0: O, garo sa espesos.
1: Opo, compared po doon nag-80, ngayon mga 70
0: na. Almost 90 na ang diesel ngayon.
1: Opo, opo.
0: Kaya lang, depende.
1: Nagtataas na bababa. Pero grabe pa rin po si langkaw kang krudo ngayon compared before na maglangkaw po before the wars na nangyari po sa Middle East. Pero, para makatipid po siya, nahiling mi po na mga 1 to 2 years, makaka-ROI na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, sana po magdagos po ining claim.
0: So, 1 to 2 years?
1: Maka-ROI na siya.
0: Ma-ROI
1: kasi na siya. Kasi magastusan po talaga kung magpapatubig ka sa farm mo na puro ka krudo.
0: Ah, so, ang farm niya is may water pump siya.
1: May water pump po siya.
0: Anong horsepower?
1: Naka-belt siya, 12 horsepower daw na diesel engine. Tapos nagpa-pump po sin data, maiwasan kaya si Parminda sa uma.
0: May uma.
1: May uma, tapos may puno, mga mangga. Maiwasan po to. Day ko na
0: so,
1: nahiling, sir.
0: So, gustong sabihin, iniyang sa iyang 12 horsepower na water pump is ginagamit niya for irrigation.
1: For irrigation po. Day ko na specify po kung gaano ka dakula. Pero dakulaan po kaya ito duman sa pili.
0: Mm-hmm.
1: And nagpa-pump daw sinda ng tubig ninda 8 a.m. hanggang hapon.
0: Mm-hmm.
1: So, pump lang sila ng pump para patubig po nila, lalo na kung tag-init.
0: Tag-init.
1: So, kung...
0: So, kung nagagamit ka ng krudo, maghapon, ay di pirang...
1: Libo-libo mga...
0: Pirang litrong krudo kaya ang magagamit mo.
1: Mga around 15 litrong krudo po.
0: Ay, sailing ko, more than eh.
1: Mm-hmm.
0: More than ta... ang radio station nga ni eh. Halimbawa kami, ang radio station, pag may brown bagyo, out. Pag nag-brown out, halimbawa nag-operate kami ng mga 12 hours, more than, ano yan ha, more than 15 liters yan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo ngun yan.
1: Nga po.
0: Baka pag kung i-ano mo sa presyo ngun yan, baka ang maghapon na engineer, baka kulang-kulang, ano yan, kulang-kulang mga 25 liters yan maghapon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahal, yes, mahal ang krudo eh.
1: Opo.
0: Marikong kapanahon, barato.
1: Opo, opo.
0: Mm-hmm.
1: So, ini pong farm po na ini, kakabitan mi po, nag-propose na kami sa inda ng off-grid na solar water pump, pang-irrigation po nila.
0: Mm-hmm.
1: And re-rebind lang po si diesel engine ng electric motor. Tapos si off-grid po siya, dahil siya nakatakod sa Kasoreco.
0: Mm-hmm.
1: So independent po siya hali sa utility ta.
0: Mm-hmm.
1: Magiging independent na siya sa pag-konsumo kang krudo. Magiging independent po siya sa pag-konsumo kang kuryente hali po sa toyang grid or sa ating power utility. So iyan po ay magayunan na investment po sa indong mga farm para makatipid po kayo sa indo pong patubig.
0: Mm-hmm.
1: Actually, Sergio, naikwento ko siguro before, may farmer po na nagdulok po sa mo, pigtabangan mi po, kasi tigtabangan mi sa technical, tapos kung anong maray sa iya, kasi gusto niyang magtakod ng water pump para sa kanyang uma din. Nag-uuma siya, pero medyo salit lang po yung system niya. Garo lima lang po si panel niya. Siyempre, gigamitin niya lang po to kung norin niya man kaipuha na magpatubig. So, mas may water tank din po siya. So, iyon po ay pigtabangan mi din po sa technical na nahiling niya na kung anong kaipuhan niya para sa kanya pong patubig.
0: Kang nakaaging adaw sa programang sa tong kooperatiba, naka-mention engineer si Riner Bukay na si mga mapakabit ning solar, kung itong apo din, hybrid?
1: Hybrid po.
0: Oh, itong hybrid solar na pag sinabi bagang hybrid, may solar ka sa saldang and then may Kasoreco ka pa, di ba? Okay. Ano yan? Ang mga client nindo, sinasabihan ba nindo na dapat magpaaram sa Kasoreco?
1: Pig-explain po namin sa aming mga kliyente na ito pong system po ninyo ay magandang i-apply sa net metering. So
0: okay.
1: may mga kailangan din po silang i-fulfill, net metering agreement, tapos connection. Pwede din po nilang ipa-certify sa bureau.

0: fire, kasi mm-hmm. for in case of fire, mm-hmm. syempre aram po ang Bureau of Fire kung okay. anong kantidad kang okay. nasulo.
1: So, pig-orient nindo ang mga client nindo na dapat ini, kung gusto nindang mag-apply ng net metering, kaya po nindang i-apply sa Kasoreco.
0: Opo. In-explain po namin yung mga options kang mga kliyente.
1: Okay.
0: Actually po ngayon, mas supportive na po ngayon ang government sa net metering.
1: Mm-hmm.
0: Medyo may mga iba pong parang connotation pa sa mga tao na parang matagal daw net metering o hindi ganyan. May mga net metering na po dito sa Kasoreco Dos.
1: Ah.
0: Haloy na po. Igdi. Mm. Siguro pinakainod po ay sa Calabanga. So may
1: sarap po ng haro. Siguro si client kung mapa-install ng solar na ano lang siya, itong talagang solar lang, mayo na ning day siya ma-apply ning net metering or bakong hybrid.
0: Opo, kung fully off-grid po, di ikaw nakatakod sa Kasoreco.
1: Ano ba tama? Off-grid yun ano?
0: Opo.
1: Kung off-grid,
0: kung fully off-grid, di mo no need magpaaram.
1: Oh, magpaaram sa Kasoreco.
0: Pero kung ikaw po nag-on-grid or nag-hybrid, mm-hmm. mas magayon po, ipaaram mo po sa Kasoreco or sa iyong distribution utility.
1: Pero sinasabi nindo yan sa client?
0: Yes po, ini-explain po namin. Mm-hmm. Tapos nasa kanila lang pong prerogative or decision kung paano po nila to gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Pwede din po kami magtumulong po sa inyo na kayo po yung may mga existing na connection sa inyong net metering application.
1: Okay.
0: Kasi kayo po niyo po dyan ng engineer, ng PE, tapos ng plano ng inyong system.
1: Kaya mas the best kung ang mga mapakabit ning solar sa Bicol Smart Save Solar.
0: Yes,
1: kasi di ba kayo sinabi niyo na kayo ay DOE accredited.
0: DOE accredited, ang mga tao po namin ay TESDA NC2 certified mm-hmm. for solar PV installation
1: mm-hmm.
0: at may mga engineers din po kami na magtatabang po sa inyo. Ginigibuan okay. mi pong plano si mga mm-hmm. kinabibitan mi po para may reference din po sinda for the future mag-apply man sidang net metering or application sa Bureau of Fire or mahiling lang po ninda si system nila kung saan pwedeng i-improve pa.
1: So, ano yan? Di ba, ano yan? Tinatabangan nindo siya ng magkaiguan ng electrical, ano yan?
0: Electrical plan.
1: Oo.
0: So, yung existing po na electrical plan, integrate
1: namin. Halimbawa, may ano na, harong. May existing na siyang electrical, may existing na siyang mga wiring. So, paano ang, anong ginigibo nindo kay engineer?
0: So, kapag may existing na pong wiring, kasi yung mga bahay po dati nang nakatayo.
1: Pagkukuha ba nindo siya, no? Si endang electrical plan?
0: Nire-request po namin na mag-present siya ng electrical plan. Pero mostly, dahil po nindan na kukuha. Siguro kahaluyan. So, nagigibo kaming updated pong electrical plan sa kanila pong connection sa Kasoreco.
1: Mm-hmm.
0: Ipinapailing mi din po naman kung saan nakatakod si solar panel.
1: Mm-hmm.
0: Para anytime din pong hilingon ka ang Kasoreco or ng any power utility, mailing ninda, igdi pala nagtakod si Smart Save Solar.
1: Mm-hmm.
0: And for the reference din po ng kliyente.
1: Mm-hmm.
0: For example, gusto niya din magpa-upgrade sa iba mm-hmm. o sa ibang installer or second opinion mm-hmm. po ba.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ang kagayunan po sa
1: Smart Save Solar. Alam ko na, may mga naghahapot simbagong taon na ni. Sa in po ang office ni Engineer Son, lagi daw ni ano, simbaga daw ni Didi sa Tredda. Si Rimbaga daw ni Do. Itaw mo ang number kang ni Engineer ano, Engineer Harry King Abinido. Ining 0997-688-4865. Pakitao tabi, Son. May naghahapot. Sa in po ang office ni Engineer. Sabi ni Nat Albao.
0: Ang amin pong office ay sa Zone 1, Karoyroyan, Pili, Camarinesor. Tungod po yan kang ginigibong new capital ng Pili.
1: Sabi man ni Mr. Roger Palacio, oy, si Mr. Palacio, si may ano niyo, si may watery feeling. Tama ini, Sir Roger. Sergio, pwede po makatanong kay Engineer Arbinido or pwede pong maski mahingi na lang ang cellphone number ni Engineer Abinido para mag-direct inquire sa kanya. I am interested in their product. Thank you, Mr. Roger Palacio. Si may sendirin ning water refilling. Ay,
0: Sir
1: nako, Sir Roger, makakatipid ka digdi. Magpakabit ka na. Dahil ka manganaan sa kuryente. Ano? Okay. Bakit po igwas sa indong... Baka igwa po sa indo nangangaipuhan ning... Ay, pambira. Dishwasher ba gani pambira? Sergio, hapot ko lang. Bakong igwa po kayang issue about sa solar itong nabanggit kan Meralco. Dahil ko lang po sure kung about...
0: Mga guerrilla.
1: Si mga ano ni...
0: Guerrilla installer po.
1: Mga guerrilla installer itong day accredited. Ano, Aris Abiyog, ano? Si mga guerrilla po ining ano, mga installer. Kaya dahil po kamo duman ha. Duman po kamo sa... mga DOE accredited ano. Sabi ni Vic Aureliano, sa inpo tabi ang store ni Sergio, engineer, nag-abot kang store.
0: Ang store po namin ay sa Zone 1, Karoyroyan, Pili Camarines Store. Sa tungod po yan kang ginigibong nyo, Pili Capital.
1: Mm-mm.
0: Bago po mag-kanto sa Palaog pong Karoyroyan.
1: Basta po, anapon lang nindo itong tungod. Ito baga pong tinampo Palaog duman sa controversial na Iconic Capital. O yun na po ito ang ano, yun na to ang tindahan po kang yan ang store warehouse kang ano yan warehouse po kang
0: Smart Save Solar Bicol.
1: Bicol Smart Save Solar, okay.
0: At pwede din po kayo mag-walk-in doon para sa inyo pong mga inquiry. Yan po ang mga sales engineer me, or kung kayo po may mga kaputan, pwede po kayo mag-email sa mo or mag-message po sa mong Facebook page, Smart Save Solar Bicol. Yan po ay nandyan po ang amin pong mga sales engineer para tumulong po sa inyong mga kaputan.
1: Ada ko na engineer, may nag-ahagad number mo, 688-4865. Yan. Pigsimbag ko lang si Mr. Verdadero. Okay. Good morning, amigo. Ayan na ni. Ah, okay, baman. Madali lang ata. Iningunta lang kung igwa pang nagahapot. Okay. Sandali. Si may mga hapot po ha, pwede na kamong magano, pwede na kamong mag pwede na kamong magano. Ah, nag-message si Rin. Good morning, sir. Baka pwede masabihan kung mapa-install solar, maabiso sa Kasureco to para matabangan mi po na ma-reprogram si Metro kang consumer ta ang Metro mi po kaya now may export saka import. May mga consumers po kaya na nare-reklamo sa opisina regarding po sa bill ninda ta naglangkaw si bill dawa may solar po at dai nare-reprogram si Metro.
0: Mm-mm.
1: Engineer, hali ni ki ano ki Rinner Bukay.
0: Hello sir, Rinner. So may mga installer po tayo na hindi na isa-set po ng tama yung mga inverters po nila. Mm-hmm. Dapat ito po ay naka-zero export.
1: Mm-hmm.
0: Para wala pong inilalabas na export ang any inyong installation.
1: So tama pala nining Kiriner.
0: Opo.
1: Oho.
0: Paka-install po natin sa ating system, mas maganda din po magpaalam talaga sa Kasureco DOS. Mm-hmm. Para ma-assess din po nila paano din po nila babalansin ang ating pong sistema.
1: Mm-hmm.
0: So okay. Ito po ay tayo po ay tulong-tulong po dito para sa mas stable and sustainable po na future po natin.
1: Pero sinasabi niyo naman yan sa mga customer niyo na dapat talagang magpaalala na ito ma-apply ng net metering.
0: Yes po. In-encourage po namin sila mag-apply ng net metering. At the same time, in-explain din po namin sa kanila yung system na hindi po tayo nag-export sa Kasureco.
1: Uh-huh.
0: Tapos kung paano po gumagana yung kanila pong sistema.
1: Lalong-lalo na yung magpapa-install ng hybrid.
0: Opo.
1: Pero yung mga off-grid, mga tugang, pag sinabi pong off-grid, gusto sabi yun, mayo po ning Kasureco, off-grid, purely solar lang, dahil na hindi kinakaipuhan.
0: Opo, opo. Oo. Although hindi pa naman po sa atin hinigpitan, pero mas maganda din pong i-apply din po natin to. Ibigay pa easy sa Bureau of Fire Protection para mahiling din po nila yung mga fire hazard po sa inyo. Iyan po ay para sa safety po natin na mga konsumidores and mga end users.
1: So every time, ipig-explain man nito yan tabi, engineer?
0: Yes po. Okay. Para maging mahayahay po ang ating mga kliyente at wala po silang problemahin in the future.
1: Alright, digdi kita sa durability and lifespan, engineer. Yun ang common na dinangog ko sa mga solar, sa mga panel. May amigo ako na nagpakabit ka ni di ko na may mention kung tabistado ko man itong installer. Nagdigdi sa kuya, gustong ireklamo itong amigo kong installer. Sabi ko, demo na, aapunan ko na lang. Ang reklamo ninda is si durability and si lifespan. Sabi niya, ano nga ya? 10 years. 10 years nga ya? Ang ano nga kani? Di pa nga nga na 5 taon. Rot na.
0: Opo, opo. Ang atin pong solar panel po ay gumagana hanggang 25 years or more. May linear performance po yan. Nagde-degrade po yung performance nila pero paunti-unti po yan. So, maaasahan nyo po na gumagana pa rin yung ating solar panels up to 25 years or more.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang Smart Save Solar Bicol po ay nag-offer ng 12 years warranty.
1: Mm-hmm.
0: Lahat po ng serial number na kapag binili
1: so,
0: po ninyo.
1: So, gusto mo sabihin, engineer, ang Bicol Smart Save Solar, ang ino-offer nito sa indupong panel is 12 years
0: warranty. So, kapag may mga installation po kami, nililista din po namin, naka-account po yung mga serial numbers ng kada panels. So, kung sakaling magkaroon po ng problema ang ilan po dyan, ay papalitan po namin. So far, wala pa pong nangyari na may pinalitan po kami dahil nasira.
1: Pero ang tagal ha, 12 years.
0: 12 years po. Ang atin pong inverters at battery ay 5 years po ang kanila pong
1: so,
0: warranty.
1: So, ang inverter saka ang battery, ang binibigay niyong warranty is 5 years.
0: 5 years po.
1: Wow.
0: Ang battery po natin, Sergio, ay lithium iron phosphate. Yan po ay mas bagong battery technology. Mm-hmm. May mga iba pong kliyente na ininstallan ng ibang installer. Gumamit sila ng gel type or lead acid. Mm-hmm. So, halipoton po talaga si buhay nila.
1: Si lifespan niya.
0: Opo, mahalon po si kanilang overhead cost, paka-install, tapos later on masisira lang. Mm-hmm. Sayang naman po. Nanghinayang
1: so
0: po
1: kayo,
0: kami sa kliyente.
1: So kayo, engineer, ang nire-recommend nyo sa customer nyo is lithium.
0: Lithium iron phosphate.
1: Ano yan? Tuluyan, tulong klase?
0: Isa pong, yan po yung battery chemistry.
1: Ah, okay. Lithium iron phosphate.
0: LFP battery.
1: Okay.
0: May
1: LFP battery.
0: May ilan po kaming kliyente na ininstallan ng lead acid battery. Ngayon po, hindi na umaandar. Ilang araw, ilang buwan lang po umaandar. So, mas maganda po sa atin pong mga consumidores ay piliin niyo po yung inyong installer. At the same time po ay piliin niyo po yung mga materials na i-install po sa inyo. Mm-hmm. Ang amin pong solar panel ay top tier. Mm-hmm. So makikita niyo po pag ginugol niyo sa online, ito ay isa sa pinaka magagandang brands na available po sa market.
1: Okay.
0: At maganda po ay ang inyong installer ay yaon po sa indong vicinity. Mm-hmm. Para anytime po magkaroon ng problema, you can call them or magpa-abisa po kayo na matabangan po kayo ma-assistensyahan sa inyong mga pangangailangan po.
1: Okay. Engineer, pwera ka ning contact number mo. Pakisorat na po ang contact number ni Engineer Harry King Abinido. 0997-688-4865. Yan po ang direct contact ni Engineer Harry King Abinido. Ano ang sa indong social media page na pwedeng makapag-message, Engineer?
0: Pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account na Smart Save Solar Bicol. That is Smart Save Solar Bicol sa Facebook page. At kayo po'y tutulungan ng amin pong mga sales engineer.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, Sergio, gusto ko lang din pong i-promote. We are still expanding po dito sa Bicol. Kaya we are still looking for sales engineer para po makatulong po sa atin pong mga konsumidores. So apply lang po kayo sa Smart Save Solar Bicol or mag-email po kayo sa ssvc.bicol@gmail.com. That is ssvc.bicol@gmail.com. V as in victory.
1: Okay. So nag-expand ka mo sa Bicol?
0: Opo. Marami po kasi kaming inquiry at kailangan pong ma-sort out po sila lahat, ma-address po. So we are still hiring po para sa additional
1: electrical engineer.
0: Kung kayo po ay electrical engineer o maaring mechanical, basta kayo po ay may background sa sales. So, kailangan po kasing maintindihan ng ating mga sales engineer yung pangangaipo po ng mga consumidores para ma-address din po kung anong nababagay po sa kanila.
1: Opo. Son, pakilag mo daw din sa, sa live to sa Facebook ang number iniyong 0997-688-4865. Si Juan Francisco Villarreal, good morning sir. Papost mantabik ang contact number ni Engineer Abinido. Ni Engineer King. Okay. Yan na po. Nakapost na po. Smart Save Solar. Yan. Ma-upload na to sa mo si Mr. Roger Palacio. Yan. Okay. Ano pa? Gabos ang hinahapot. Sain po ang opisina ninda. Sain po ang warehouse. O yan na po. Zone 1, Karuruyan, Napili, Kamsur. Yan.
0: Opo. At nagsusupport din po kami sa mga local installers po natin, Sergio.
1: Mm-hmm.
0: So may mga local installers po kami. Minsan nagtatanong sila sa technical. Andito po ang Smart Save Solar Bicol para tumulong po sa inyong maging maayos yung inyong mga installation.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba po ay nagkakaubusan na ng solar panels. Kami po ay may 730 watts na solar panels.
1: Mm-hmm.
0: At may paparating din po kaming 620 watts.
1: Mm-hmm.
0: So ang amin pong main office ay sa Chaong, Lipa, Batangas. At doon po ay marami din po kaming mga consumidores.
1: So pwede mag-order sa Indo?
0: Pwede pong mag-pre-order ng inverter or ng solar panels po.
1: Okay.
0: Pero meron din po kami mga stock po dyan sa amin pong office at sa warehouse. So, kayo po ay mag-message lang po sa Smart Save Solar Bicol para sa inyo pong mga inquiry.
1: O, yan na po ang number. Smart Save Solar, Smart Save Ventures Corporation, 0997-688-4865, Zone 1, Caroyruyan, Pili, Camarinesur. Nakapost na po, o yan o. Sasamoya pong live sa Facebook, paki-screenshot na lang, mga tugang, ang contact number, saka ang address po ni Engineer Harry King Avenido. Para mas madali, pwede man po kamong mag-like, mag-follow sa side na pong Facebook page, Smart Save Solar, Smart Save Solar Ventures Corporation. Makuha po sa Caroyruyan, Zone 1, Caroyruyan, PD Camarinesur. Engineer, sige, invite mo na, invite mo girarin sa tuyang mga listeners, mga viewers.
0: So muli po, maligayang araw po ng kalayaan po sa lahat po ng ating mga kababayan. Kung kayo po ay gusto din po magkaroon ng energy independence sa atin pong pagdepende sa mga energy galing po sa ating utility or sa any non-green energy source, kayo po ay mag-message sa Smart Save Solar Bicol at tutulungan po namin kayo na ma-achieve po ninyong inyong goal na magkaroon ng solar energy independence. At kayo po ay magkaroon ng comfort para sa inyong mga harong at makatipid po ng malaki para sa inyong pong future. Okay. At ito po ay napakagandang investment para sa mga residensya, sa mga businesses or commercial establishment upang kayo po ay magkaroon ng energy galing po sa araw.
1: Tama-tama. Oh. Sabi ni amigo kong Asher Derek Hersha, sakto ang house ko, naka-slab. Yan. Derek, magdigdig ka na. Tahalaton mi ka ni Engineer Harry King Avenido. Magdigdig ka na sa studio. Tanganing makaulay mo mismo si Engineer Harry King Avenido. Okay. Si mga may kaputan po, may mga inquiries ha. Pwede po kamong mag-call or no. Pwede kamong mag-message sa inyo pong Facebook page, Smart Bicol Smart Save Solar, or pwede po kamong direktang mag-contact kay Engineer Harry King Avenido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Okay. O yan po, may nag-share na kang ano yan, Smart Save Solar. All right. Mga tugang Aratchan, ang programang LTO on the go.
2: Radyo Guapito. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
5: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
4: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
5: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
4: At may alagang UNC po! Mula enrollment hanggang employment!
5: Oo! Sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
6: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
7: Marhay na bareta! hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
8: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
9: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
8: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
9: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
8: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Anumang uri ng

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kang temperatura ay pwedeng mag-trigger ng lula o heat stress. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung nga pa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
1: La la la la la. Uy, madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga ni ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, diba, madi?
2: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi! Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi! Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
5: Matugang 9:16 na po ni pag-aaga. Holiday pa lang ngunyan, nalingaw ako. Mayo ning LTO Ondago ta holiday ngunyan, iyan po ang karahayan pag nasa government ano. Pag holiday, talagang holiday yan. Whether you like it or not, holiday yan. Yan. Okay, si may mga hapot po kay Engineer Harry King Abinido, yaon pa siya digdi. Dahil ko pinahali, ta mayo man si LTO on the go, kaya idadagos tayo ning sa Bicol Smart Save Solar. Si mga may hapot po ha, pwede ka mong mag-hapot, pwede ka mong mag-apod sa 0956-1708-212. Digdi po sa pagpapakabit po ning ano yan ning solar. Aram po nindo mga tugang ang kuryente ngunyan, ngunyan na ma-El Nino, nako. Ngunyan dai panindo yan na appreciate dahil ikaw pa kita nag-enjoy pa kita kang kuryente. Pero once magpuo na po ang El Nino, nako. Diyan ta na po ma-appreciate kung paano nagpagkaigwa ning solar. Kaya kung iguaman sa na po ka muning budget o tipon-tipunan na nindo, pwedeng-pwede po. Actually, ang Bicol Smart Save Solar, pwede po ka mong tabangan. Ha? Igwa po si daning partner na financing. Yung ay pala si day ko nahapot ki Engineer Avenido. Engineer, maray pa tukawing giraridig di Engineer. Tahapoton tayo ning sa financing. Ano? Taara mo ang pinakang dakulang concern. Pinakadako lang concern talaga kang gusto magpakabit ng solar is si availability kang sa inda pong fund. Tamidyo, aminon ta sa day, kay puwanta po ning medyo daradako lang pundo para po para maging convenient sa toy ang pagkakaigwa po ning solar. Ngunyan, may option. Pwede na po ang financing. Kasi, apwera ka sa financing, mahapot pa kita ki-engineer kung ano yan. O pwede ba sa inda ang credit card? Pwede ba sa inda ang debit card? O iba pang klase po ning financing para si mga gusto na mayo pa ning dakulang kwartang available pero kaya po na sa paagi ning hulugan, sa paagi po ning financing, baka matabangan kita ni Engineer Harry King Abinido. Engineer, balik giraray kita. Ha, mayo, mayo si LTO ta holiday pala ngayon, nalingaw ako ha. Independence Day. Number one concern, Engineer Giraray, is number one concern is siyempre, di man gabos, iguaning available na kwarta.
6: Yes po.
5: Ang iba, kaya ninda, pwede ba dyan ngayang hulugan? So, di ba, katong last na na interview ta ka, nakapagsabi ka na may partner ka mo na pwede pong mag-agi ng financing. Sige daw, paliwanagi daw, giraray kami.
6: Yes po, ang Smart Save Solar Bicol po ay nag-offer po ng solar financing through our partner banks. So, pwede po, may mga iba't iba po kayong option na pwede niyong kunin.
5: Sige, saro-saroon tayo yung mga option.
6: First po, sa Smart Save Solar Bicol, i-refer mo po kamo sa Samuya pong partner banks, hindi po sa Bicol, para kamo po ay i-check po kamo yung inyong system kung kayo po ay eligible para sa solar energy financing.
5: Okay.
6: So may mga ilan na po kaming in-apply, tapos may progress naman po sa aming application.
5: Mm-hmm.
6: Meron din pong nag-apply sa amin na...
5: Garo man na yan itong ano, garo kayo mahulog ganing auto.
6: Opo.
5: Garo makakuha ka ng auto loan, di ba?
6: Opo. Oo. So, yung iba po
5: ini,
6: ay...
5: Ini, garo ang apod nito kayo is garo solar loan. Ano kayo yan?
6: Opo, solar energy loan.
5: Solar energy loan. Okay.
6: Sa mga workers po natin sa public, kayo po ay pwedeng mag-loan sa GSIS kung kayo po ay at least 3 years na pong employed.
5: Regular employee.
6: At kayo po ay pwedeng pumasok sa ginhawa solar energy loan ng GSIS. So may program po ang GSIS.
5: So may program ang GSIS na ginhawa
6: Solar energy loan. Ginhawa solar energy loan sa
5: ginhawa GSIS. Solar energy loan. Igo ang GSIS.
6: Opo.
5: So kung ika government employee or government official, tanganing mag-enjoy, makakuha ka ning, para da ika magabatan sa pagpakabit ning solar, so pwede ka mag-apply sa GSIS through ginhawa solar energy loan.
6: Ang alam sige ko, daw, ang alam ko dyan, Sergio, ang GSIS... ang Pag-IBIG, they are offering up to 500,000 pesos
5: na
6: solar energy loan.
5: Oh.
6: Kung sa Pag-IBIG naman po, kayo ay may existing na housing loan, pwede po kayo mag-top up sa inyong existing na loan para sa inyong solar energy installation.
5: Mm-hmm.
6: Sa ginhawa solar energy loan naman po ng GSIS, ay ganun din po, up to 500,000.
5: So, pa lang kaya, ano?
6: At si Ian po ay babayaran niyo po buwan-buwan up to 5 years. Or depende po sa inyong terms
5: so,
6: na gusto.
5: So deducted yan sa imong salary?
6: Hindi ko po sure sa GSIS. Okay. Pero ang mangyari po niyan, kayo na po ay magbabayad, magulog-ulog, direkta, either sa Pag-IBIG or sa GSIS. Kung alin man po yung inyong pinili na...
5: So ang igwa, ang financial. GSIS, saka ang Pag-IBIG?
6: Meron po. At ang mga iba-iba din pong banks ay nag-offer din po niyan.
5: Mm-hmm.
6: Although hindi po namin sila directly partner, pero... we are eligible to transact with them gaya po ng BPI, Bank of San Jose, Bank of Ginubatan.
5: Mm.
6: So, kayo po bilang kung kayo po ay...
5: So, ang BPI nag-offer din ng ganyan?
6: Opo. I think matagal na po. Kung kayo po ay kanilang
5: user... So, ang title
6: user,
5: is Solar Energy Loan man.
6: Solar Energy Loan din po. Uh-huh. Or sa iba po ay Solar Energy or Renewable Energy Financing sa Bank of San Jose.
5: Mm-hmm.
6: So, ayan po ay kung kayo po ay member po sa mga bangkong iyan or kahit saan pong bangko, pwede po kayo mag-inquire sa inyong bank officer na kayo po ay mag-apply for solar energy loan. Kasi ini-encourage po yun ng government na sila po ay mag-offer. Kundi lang po, ang kailangan nyo pong hanapin, Sergio, kapag kayo nag-apply dyan, ay meron po kayong registered na at eligible na solar PV installer.
5: Mm-hmm.
6: Kasi kagaya po dito sa ginhawa solar energy loan, I think meron silang tatlong, kasi GSIS po dapat mag-discuss nito, pero meron silang application na requirements. Una, meron kayong quotation galing sa isang solar energy installer.
5: Ano yan? Accredited ba dapat ng DOE?
6: Not necessarily naman po. Pero kung gusto niyo pong mas makasecured, maganda, DOE accredited po.
5: Accredited,
6: oo. So, dapat po yung kanilang business ay registered.
5: Mm.
6: So, kailangan nyo po ng quotation galing sa kanila.
5: So, hindi pwede yung mga installer lang na...
6: Opo.
5: Oh, so, dapat accredited... not necessarily accredited, kundi...
6: Registered.
5: At least registered.
6: Solar PV company.
5: Oh.
6: Yan po ay protection din po para sa inyo, mga end user, para maging ayos po yung inyong installation. Lalo po yan ay malaking investment, malaking decision po para sa inyo. na makatulong mo para sa inyo. So dapat siguraduhin po talaga natin na maayos.
5: So up to 500,000 ang pwedeng ma-loan?
6: Opo, as part of may research po kasi may mga iba na din po nag-install na inquire po sa amin.
5: Okay.
6: So makikita nyo man din po yun sa mga websites po ng mga ensya po.
5: So kung halimbawa ako pala, is a government employee and sabihin natin the division chief or medyo may katungkol lang ka may ano na ang salary ano yan may required bang salary grade
6: kung sila po yung GSIS or pag-ibig or yung mga financial agencies po yun ang mag-determine
5: kung how much ang pwede mong i-loan.
6: Opo, how much ang pwede nyo pong i-loan.
5: So, madepende dun kung anong salary grade mo.
6: Opo. So, kahit kayo po ay isang public school teacher, pwede po kayo makapag-apply. Lalo po kung kaya naman po ng inyong financial capabilities. Kayo po ay tutulungan ng anumang mga ensya pong iyan at narito din po ang Smart Save Solar Bicol na tumulong po mabigay kung ano yung kailangan po ninyo
5: so, ang
6: para sa sistema
5: itong
6: po.
5: Itong GSIS, saka itong pag-ibig, sila na yung mag-determine kung how long ka magpe-pay kung within 10 years or 15 years? Ganun.
6: Opo, opo. Usually mga around 5 years po ang paka-alam
5: ko. Around 5 years.
6: Pero pwede pa rin po kayo mag-apply sa mga ahensya pong iyan ng gobyerno or any bank offices po na kayo po ay membro po dyan.
5: So at least ngayon nalaman ko na mayroon pala ang GSIS saka ang mga pag-ibig.
6: Opo.
5: So kahit ordinary government employee ka, pwede kang maka-avail.
6: Pwede po.
5: Depending on kung anong kung ma-depende na sa GSIS o sa pag-ibig kung anong kung ilang amount ang pwedeng i-grant sa iyo para makapag-loan, para makapag-install ka ng solar.
6: Solar. Opo, sa inyo
5: po. O pwede pala no, mga empleyado kang gobyerno.
6: Opo. Kung kayo naman po ay business owner, magtanong lang po kayo sa inyong bank officer. Kung paano din po kayo makapag
5: kung halimbawa business owner ka may business ka registered ang business mo registered sa DTI registered ka may ano ka hindi kayong ano illegal na negosyante so registered ka ano ang mga requirements na kinakailangan ba engineer ano ang nire-require nyo sa mga negosyante
6: usually nire-refer lang po sila sa mga financial agents or bank offices po pero pwede po silang personal na magtanong sa kanilang mga banko na sila po ay membro at usually magbibigay po ng quotation po kami para makita din po ng banko or financial institution makita ito yung kailangan niya so ito ay tatapatan po ng kanilang loan
5: ano yan,
6: para ma-finance po yung kanilang installation.
5: Yung ano yan, yung anong kung anong financial institution ang inapplyan niya.
6: Opo. Ang kagandahan nito, Sergio, compared, for example, sa sasakyan, nagbabayad po kayo buwan-buwan. Ito, nagbabayad kayo buwan-buwan, pero may balik po sa inyo through your energy savings kasi every month po kayo nakatipid sa kuryente kasi yung inyong energy nanggagaling po sa araw.
5: So, madepende na lang ang ma-determine ng sa yung monthly amortization yung financial institution.
6: Opo.
5: Kung how much ang qualified
6: nila.
5: Na maloloan mo.
6: Yes po.
5: Depende naman kung anong salary grade mo kung ika government employee.
6: Opo. Iba-iba din po kasi yung mga financial institutions pong yan. So, mabuti pong dumirekta po kayo magtanong sa kanila at kayo po yung magtanong din po sa amin para mabigyan po namin kayo ng quotation for your application.
5: So, ang gagawin na pala niyan, engineer, dapat pala magpapakotation muna sa inyo bago sila pupunta doon sa kung saan sila magluloan, ganun ba?
6: Kahit alin po ang mauna, pero narito lang po lagi ang Smart Save Solar Bicol para matulungan po kayong ma-reach po yung inyong goal na magkaroon po ng sustainable energy supply sa inyo pong
5: Sa ngayon ba, mayroon na kayong customer na nag-avail ng solar energy loan. Meron na ba?
6: Meron po. May ongoing po kaming application sa GSIS, sa yung kliyente, at sa pag-ibig. At meron din po kaming ni-refer sa iba pong banko na sila po ay chine-check din po kung sila po eligible for financing ng solar po.
5: O sabagay, ma-determine na yan kung qualified talaga is yung banko eh. Kasi sila yung nagkakandak ng nag-CI.
6: Opo.
5: Kung qualified. Aside dito sa mga banko, ano pa ang mga ibang financial institution na pwedeng pasukan ng mga gustong magpakabit ng solar?
6: Kung, for example, po may mga government offices or departments na gusto po nilang magpa-solar, narito din po ang Smart Save Solar Bicol na matulungan po kayo para sa inyong procurement. Ito po ay wala naman pong bayad. Tutulungan po namin kayong i-define kung ano yung inyong kailangan. Kasi minsan po sa...
5: Kung halimbawa LGU.
6: LGU po, for example po
5: natin,
6: ay...
5: LGU.
6: LGU Naga. Kailangan po na ng specification. Ang mga government offices, pwede naman po silang mag-send ng RFQ or request for quotation.
5: Mm-hmm.
6: So kami po ay magbibigay ng request for quotation.
5: Halimbawa ako, yung mayor. Ang gagawin ko, engineer, magpapadala ako ng letter ng request for
6: quotation. Sa mga contractors po or installers.
5: Oo. Halimbawa sa inyo.
6: So kami po, pag nagpadala kayo sa amin, i-specify po namin doon yung mga specification na pwede niyo pong ilagay para sa inyong bidding.
5: Mm-hmm.
6: So yun po ipopost niyo, tapos yun po ay patas naman po na bidding. Makikita din po ng ibang contractor kung ano po yung inyong pinapabid. Kasi minsan po may mga government offices po na medyo outdated na po yung kanilang specifications. So kailangan din po nating i-update po yun. Alam naman po nila yan. Kundi minsan it takes time para ma-upgrade natin yung some procurement systems po natin.
5: Kasi ngayon ba mayroon na kayong mga LGU na ano yan, nakabitan engineer?
6: Meron po. Sa Batangas po mas marami kasi
5: mas marami,
6: bago pa lang po tayo dito sa Bicol. Although
5: alam mo, dapat
6: mas nauna po tayo sa
5: Bicol. Dapat talaga yung mga government offices, sila yung mag-promote ng solar.
6: Yes,
5: kasi
6: po.
5: Mostly ng mga government offices is araw nagtatrabaho. Mas maraming energy ang kailangan nila pag araw na mas makakatipid yung government.
6: Opo, at madami din po dyan, naka-aircon yung mga offices.
5: Correct, o naka-aircon.
6: So, yan din po ang nilalayo ng atin pong pamahalaan na ang mga government offices ay magpa-solar na.
5: Oh, kaya ang ginawa ng Naga College, ang Naga College is talaga nagpalagay sila ng solar para makatipid sila sa paggamit ng aircon ng kanilang classroom. Kasi ang mga classroom sa NCF is aircon lahat ng classroom.
6: Para sa comfort na din po ng estudyante.
5: Oo. Saka hindi, naglagay sila ng solar para kahit naka-aircon ang lahat ng rooms nila, nakakatipid sila ng kuryente.
6: Opo, sa electric bill.
5: So gagamitin na lang nila yung sa Kasurayco, yung supply ng Kasurayco pag gabi.
6: Opo.
5: Oo. Pero pag araw, yun.
6: Galing po sa araw.
5: Galing sa araw.
6: Ang energy. So maganda din po yung kung kayo po ay miyembro po ng any government offices, encourage po sa inyong mga superiors na tingnan po itong solution na ito, which is pinopromote na din po ng ating pamahalaan na magpa-solarize ang bawat mga ahensya ng gobyerno para makatipid din po tayo at mai-transfer po yung savings pong ito sa iba pong mga auxiliary services po ng ating LGU.
5: Saka para, saka para hindi na di-disrupt yung operation ng mga government offices, especially during brownout.
6: During brownout, or for example po, may bagyo, yung evacuation center po ninyo, may kuryente pa din.
5: Yun. Tama. Yung evacuation center.
6: Mas matipid po siya per energy compared sa diesel generators. At mas environmental friendly po kasi wala po siyang usok.
5: Correct.
6: Pero syempre, sasabihin po ng iba sa manufacturing, ay may carbon footprint pa din po yan. Given na po yan. Pero mas mababa po ang carbon footprint ng solar energy compared po sa iba pong energy sources po natin.
5: Pwede ba dyan, Sir Joe, kay Engineer Abinindo ang X-Deal? Lechon solar? ang una ko, ang hapot ni Paul, ang iaapot ni Paul, pwede bang maggamit ng solar para sa lechon?
6: Pwede po. Yung inyong pangluto, maggamit po sa inyong energy.
5: Hindi. Ang ginagamit dito, puro yung kahoy. Pag nagli-lechon. Okay. Ito pa. Isang listener ko. Pakihapot man daw tabi pa di, ako kaya iguana akong solar. Si mga inot pa ining pigpa-install kadto. Kaya lang ang problema ko ta sinagkabit kani sa kuya dai ko na makontak. Iguana akong existing solar, may mga panel na, may battery na, may inverter na. Kaya lang may pagduda ako garo dai na nagagana. Ano ang pwedeng gibuhon ko kani? Pakihapot man yan sa kaulay mo.
6: Sino po yan, sir?
5: Mamaya, bibigay ko sa iyo.
6: Okay. So, ito pong nag-inquire po natin. Kahit kayo po ay may existing na pong solar panel, solar PV installation, pwede nyo pa rin po yung i-upgrade. kasi baka ang iniisip po ng iba, ay, papalitan ko na to lahat. Sayang naman po kung ganun. Kami po, kami ng mga engineers and installers, meron po kaming solution para sa inyo, mapag-uusapan po namin yan, natin yan kapag kayo po yung nag-inquire sa amin. Pero pwede niyo po yung i-integrate sa panibago niyo pong expansion ng solar panels. Kung sakali ang gusto niyo lang po ay makita kung gumagana pa po ba siya, gaya po nung napagkwento natin Sir Joe kanina, nagkaroon ng issue, na-address po namin kaagad ng wala pang kalahating araw. So mag-message po kayo sa amin, siguro mas maganda po may picture kayo ng inyong system. At kami po itutulong po sa inyo. Libre naman po magtanong sa amin. So pwede po kayong magtanong sa amin, ito yung sitwasyon ng inyong sistema. At kami po ay magbibigay sa inyo ng suggestion or ng advice kung ano pong pinakamagandang measures ang inyong gawin para mas ma-assure niyo po na gumagana po yung inyong mga solar PV system.
5: Okay. Uya pa, Sarong Hapot. Sergio, pwede ba kaming mag-order sa Bicol Smart Save Solar ning street light para sa barangay mi? Para sa barangay mi, isasuggest ko po pag session mi na mag-solar na lang kami tadigdip pati sa mo harayo sige ang brownout minsan tulong aldaw bago na abot ang kasuriko.
6: Pagi talaga Sir John, no? Natumba sa mga kuryente ang kagayunan po ng solar street light, yan po ay stand alone. Di na po kayo po ang wiringan. So igwa din po ang Smart Save Solar Bicol ng solar street light. Actually, yung ibang batch po ay nag-abot na. At may kinakasa din po kami sa Sarong Barangay, igdi sa Camarinesor. Nag-inquire na po sa mo at magpapatako din po ng solar street light. So, mag-message lang po kayo, ma'am or sir, sa amin pong page. Tapos, kung ano pong gusto nyong detalye, ma-specify po namin para yun pong ipabid nyo sa mga contractors. So, yan po ang Smart Save Solar Bicol para makatabang po yan, ma-implement natin sa tuya pong mga barangay or LGU.
5: Saka, ang karahayan kay Sendo, tayaan lang ka mo hindi sa local. Yan ka rin di engineer, ano?
6: Yes po.
5: Available ka anytime kung maliba may gustong inquire or halimbawa, magkaigwaman ng aberya, yaon ka mo digdi.
6: Opo, may inquiry po kayo, may aberya, may issue, yaon po kami para magtabang po sa indong kaipuhan.
5: O, si Mike Garcia, good morning, ask ko lang Sergio, kapag po hybrid setup, pwede bang takudan ng wind turbine?
6: Kapag hybrid setup po, for example, may siguro may brand na kayong nasa isip, pwede po yung kabitan ng wind turbine po. Pero kailangan nyo lang din ng iba pang devices gaya ng controller para sa wind turbine nyo po at iyon yung i-input nyo sa inyong inverter. To be honest po, medyo mas mahal po ang kantidad kang wind kesa sa solar. Mas makatipid po talaga kesa solar.
5: Okay.
6: Pero kung maparos naman po sa indong lugar, siguro tabing dagat, maganda din po na may wind kayo. Pero yung kanyang overhead cost kasi
5: mas tipid ang solar.
6: Mas tipid po ang solar. Ayun, sa overhead cost.
5: Oo,
6: pero pag wind po kaya, saradit lang 600 watts, 1 kilowatt or 2 kilowatt, masyado po siyang mahal compared kung magsa-solar po kayo direkta. Pero kung option niyo po yan, mabuti din naman po na gumamit kayo ng solar, ng wind.
5: Ako talaga, nire-recommend ko ang solar kasi araw ko niyan, may El Nino kita. El Nino is approaching. So, pag sinabi pong El Nino, so sabihin, mainit po ang sa tuyang panahon. So, ini po, advisable na maray na igwa kita ng solar. Tagagamiton ta po si init kansal lang to, para po maglipot ining sa tuyang mga opisina, ang sa tuyang pong mga harong, na dai kita nanganganaan sa kuryente.
6: Yes,
5: kasi
6: po.
5: Yan ang number one na concern eh.
6: Opo.
5: Yan ang number one na concern eh. Ang number one pating reklamo kan mga taho mo niyan is pagkakatapusan kang pagkakatapusan kang bulan, may mababasa ka sa Facebook. Ano nangyayari ka, sure ko? Mahal-mahal kang kuryente, parang yan. Pero, kung magpakabit ka mo ng solar, dyan din ma-appreciate kung ano ang karayan na dinadala kang solar. Saka ang karayan kang solar is environment friendly.
6: Opo.
5: Diba? Mayo kitang problema na ano yan, magiging issue po ang makaraot kita kang sa tuya pong environment. Okay.
6: Opo.
5: Sige, may mga hapot po ha. Sige. Holiday mo niyan, nilingaw ako. Pag holiday pala, Mayo, si sa tuya mga amigo sa Land Transportation Office. Si mga may hapot, si mga gusto pong mag-inquire, yun na nini ang pagkakataon nindo na mahapot si Engineer Harry King Avenido kan Bicol Smart Save Solar. Anything na gusto ninyong i-clear, pwede po kayo mag-apod, zero. Ay, garo na lobat na ini sa tuya, Terdi. Sadali lang, ha? garoon na lubat ining sa tuyang cellphone. Sandali ah.
6: Opo. Idagdag ko lang Sir Joe abang pag-setup po natin yan. Kung kayo po ay may mga apartment din or hotels, malaking tulong din po na magpa-solar po kayo.
5: Mm-hmm.
6: Kasi imbis na kayo po ay kukuha ng kuryente sa power utility, distribution utility, kayo po ay kukuha na ng energy po ninyo sa araw. So makakatulong po yun sa inyong energy savings din. So dagdag revenue nyo po yun sa inyong business. At the same time, makabawas po tayo sa peak demand na sa atin pong distribution utility. Mas mabawasan yung strain sa ating kasoreko. Kasi kapag nag-solar din po kasi tayo, makakabawas po tayo sa nakadepende sa kanila. Which is magabata na po ang load po ng atin pong sistema.
5: Ngunyan, ngunyan, baga pag nag-brown out, perming madanawag mong sinasabi kang power distribution is overloaded.
6: Overload po. Kaya minsan po nagkakaroon ng manual load dropping ang NGCP kasi dahil, magabato na po ang load.
5: Mas gulpi na si demand. Mas gulpi si nagagamit. Dikit si
6: supply.
5: Si supply. Ano? Halimbawa bagang ngayon, di ba engineer, kamo sa electrical, ang power output lang ngayon sa arog lang kaning megawatt, alagad si mga nagagamit, mas sobra. Mm-hmm. Duman sa available na power.
6: Opo, opo.
5: O na kuryente.
6: So, iyan po ay isang way para maging independent po tayo sa kanila o mas makatulong po tayo sa sistema na mas mabawasan po yung load natin sa ating grid or distribution utility.
5: Okay. Ma-break muna kita, Richard, mga tugang. Si mga may hapot, ha, pwede po kamong mag-hapot kay Engineer Harry King Avenido. Pwede kong mag-text 0956-170821 or pwede po kamong mag-message digdi po sa Samuyang Live sa Facebook, asintado sa radyo. Pwede man kamo mag-direct, mag-message po sa Sakuya pong messenger. Mga commercial muna kita at yan mabalik po ang sa tuyang programa.
7: Radyo Guapito.
8: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type, at kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in Purity.
10: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan! Atlantic!
11: Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
12: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko

0: Live, asentado sa radyo.
1: Balikan ta po ang sa tuyang programa. Dapat ko tana po LTO on the go ini. Kaya lang Independence Day pa lang yan, holiday. Mayo ang sa tuyang nakalib si sa tuyang partner. Kaya dagos-dagosun ta na po ini yung pagpo-programa. Sinasamanta na mina po ni Engineer Harry King Avenido ang pag-discuss po kung ano ang karahayan po kang pagkakaiguan ng Smart Save Solar. Engineer, ako kaya, pag-iisipan ko na pakabitan ko ng solar, iguana akong existing na ito bagang spray, power spray. And iguaman ako ng, although shallow well man lang ito, na iyo ang kinukuha ng kuning tubig. Tasaro sa problema, siyempre, naman sa Samuyang Barangay, sa Lupi, iyo ang supply ng tubig. So ang ginibo ko is, nagpakalot ako ng shallow well, duwa. And iyo ito ang pigkukuha ng kuning tubig ko niyan para sa daily ming kaipuhan, paghugas, paglaba, and iba pa. Plus, iguaman akong salit na piripigiri na kabitan ko maning water pump. Ang water pump ko is ang ano niya is 1 horsepower. Kasi shallow well man lang ito eh. So kaya niyang higupon si tubig. Ang problem is perennial duman sa mga brownout. Talagang may problema ang brownout ang kuryente duman ta primero medyo rarayo. Syempre ang distance mo hali mismo duman sa pinaka mainline kang power distribution is medyo ano yan harayo ng distance mo, di ba? Perennial ng brownout ako minsan nararapas ning
2: palapa.
1: Sanga o palapa. Yan nagkukos ning sa katamay wason, di mahalat ka ning oras. Paano kung di ka nakatipon ng tubig? So gusto ko siyang back-upan ning sa kuyang water pump ning solar. So estimate, mga pirang panel ang kaipuhan ko and how much will it cost para mapaandar ko ang sarong ang sarong water pump na ano yan, ning 1 horsepower.
2: Opo. So, si farm nyo po ay harayo sa connection sa Castoreco or distribution utility. Mm. Or harani po, may connection po kayo sa...
1: Harayo.
2: Harayo. So, pag-araw
1: siguro
2: kayo...
1: Mga 200 to 300 meters hali sa poste.
2: Pero igwa naman pong ano, power ko ta. Na harani.
1: Igwa man. Kaya lang, yun na nga itong sinasabi ko na perennial itong brownout dahil pag mahulugan lang pala pa, rimati na. Di makan tubig. Paano kung di ka nakaipon?
2: Yes, okay. So, ang magawin po dyan, may option po kayo kung gusto nyo mag-off-grid or gusto nyo mag-hybrid. Mm-hmm. Pero meron din pong off-grid na mayong battery. Kasi, for example po, gusto nyo lang mag-pump ng tubig maghapon, kung may araw, kahit wala na po kayong battery, meron lang kayong inverter or variable frequency drive and meron kayong solar panel siguro mang around 4 to 5
1: pero panel.
2: Kung medyo madamlag po kasi pwede kasing mas dakulan niyo po
1: si... Di ba mas magyan kung may battery? Kasi kung di aral daw mainit.
2: Mm-mm. Kung may battery po kayo, medyo mas magmamahal si system.
1: Oo.
2: Pero ang kagayonan po kung may battery, anytime na gusto niyo pong magkaroon ng power, may power kayo kasi
1: kasi may battery ka.
2: Opo.
1: Okay.
2: So may case study.
1: Saro-saronta. Itong pag sinabing may pag off-grid talaga ha, sumayong supply kang kuryente. Kung halimbawa baga ngaya panel lang, then makakapaandar na siya ning water pump, pirang panel ang kaipuhan ko ipakabit.
2: Actually pwede po, depende po kasi sa system po ninyo. Pero mga around 4 panels po above. Okay.
1: Kasi kaya niya bang paandaron ang 1 horsepower?
2: Kaya niya pong paandaron. Hinahabol ta po kasi si boltahe, tapos si power ka tong panels ninyo, lalo na kung medyo madamlag.
1: Pero
2: si,
1: di ba dapat, ano, dapat dinadagdagan na nindo yan para may ano ka mo? May
2: allowance
1: po. May allowance, di ba?
2: Kasi kung medyo malimpoy po, kay po niyo pa rin ang power or magpump, under-upgrade po siya.
1: Okay.
2: Ang kagayunan po dyan sa off-grid na system para dyan sa pumping na yan,

0: kahit po medyo mahina yung araw, meron din po kayong output ng tubig. Oh. Mas mahina lang din yung correct. Inyong output.
1: Oh.
0: Pero kung sagad po yung inyong araw, tapos tirik na tirik yung araw, mas malakas din po yung output ng inyong tubig.
1: Oh.
0: So, yan po yung off-grid.
1: Kasi may ano ka naman, may imbakan ka naman ng tubig eh.
0: Opo. So kung may imbakan ka po ng tubig, lagyan nyo lang siguro ng float switch, tapos any time of the day, magpa-pump lang po siya.
1: Oo.
0: Yun ang kagandahan po niya.
1: Correct. Iyo.
0: Pero kung sakali po kasing may specific kayong gamit, for example, mag-washing po kayo ng kotse ninyo, kailangan may battery din po.
1: Okay.
0: Kasi yung energy sa araw, i-store natin sa battery. At any time nyo po kailangan, umaga o tanghali o gabi, magagamit nyo po yung inyong system.
1: Oh, saka, di ba ang kagandahan pag may battery ka is... pag matirik na tirik yung araw, gusto mong gumamit, magagamit mo siya direkta na hindi mo nagagamitin yung stock mo sa battery.
0: Opo,
1: ng power.
0: Tapos kung gagamit ka din po ng gabi, kasi kung water pump ay kailangan din po sa gabi,
1: pwede,
0: magagamit nyo din po yung inyong sistema.
1: Okay.
0: So, depend-
1: so, how it will cost, how much it will cost for a customer to have, meron kayang, solar niya.
0: A rough estimate lang po to, Sergio. Mga around 167,000 or more or less. Depende po kasi sa magiging goal ninyo bilang kayong end user. Gusto niyo bang maghapon anytime may kuryente kayo or gusto niyo lang mag-pump ng maghapon tapos may tanke kayo. So, kung meron po kayong water tank, sa tingin ko mas makatipid kayo sa system ninyo kasi hindi wala kayong specific na araw na gusto niyo mag-pump.
1: So, dalawa. Kung halimbawa yung gusto niyo na yung wala kang battery, ala gagamitin mo lang siya para makapag-imbaka ng tubig. How much ang pwedeng budget na pwedeng...
0: So kung wala po kayong battery, siguro yan po ay magkakantidad ng mga 140,000 more or less, depende din po sa system ninyo. Kung may battery po kayo, dadagdagan niyo ng battery, mga abot po yun ng more or less din po 167,000 to 200.
1: Kunti lang naman pala ang kunti lang yung difference. So much better na mayroon ka talagang battery.
0: Ang advice din po namin, magkausap po tayo ng kasama nating sales engineer para makita talagang specific na kailangan nyo. Tapos masendan po namin kayo ng options or quotation para makompare nyo ano ba yung pwedeng gawin po ninyo. Kasi hindi lang din po pera yung pinag-usapan, magkano yung inyong gagastusin, kundi paano nyo din po gagamitin yung system.
1: Okay.
0: So din po medyo nagiging technical.
1: Okay. And engineer, sa ganong system, ano ba yun? Gaano katagal ko na ba? Ano ba yung lifespan nung panel na na ikakabit nyo?
0: So yung panel din po natin, same din po siya, ay gumagana po siya ng up to 25 years or more.
1: Okay.
0: After 25 years, magde-degrade po yung
1: nagde-degrade pa din. Bawi man pala, no?
0: Opo. Lalo po sa mga off-grid system or on-grid system.
1: Bawi man pala.
0: Bawing-bawi ka din po. Imbis na mag kukrudo ka po para sa inyong patubig o kaya magkukuryente kayo tapos medyo may inconveniences pa kasi kung laging nagba-brown out.
1: So,
0: comfort and energy saving, bawing-bawi po talaga ninyo. Kasi yung energy natin sa araw ay libre.
1: Pag kinumpit mo pala siya pang matagalan, bawing-bawi.
0: Bawing-bawi po. So,
1: bawing-bawi.
0: Kailangan po natin talagang makita yung halaga ng solar kasi on the long run, malaking tipid po siya sa inyo. Yung panels po ninyo, kahit madumi na, gumagana pa din, kahit ilang years, gumagana
1: pa din.
0: Saka
1: kagandahan pa ng may battery kasi kung siyempre, hindi naman oras-oras nagagamit ka ng water pump. So, pwede mo siyang i-convert yung sa ilaw.
0: Opo.
1: Paggabi.
0: Pailaw sa gabi.
1: Oh.
0: Tapos kung ano pang kailangan po ninyo. Kung mas maganda nga pong malapit sa bahay ninyo para magamit din doon sa bahay, makatipid din po sa kuryente imbis na kukuha sa ating
1: destination. Ang 1 horsepower na engineer, pirang power output na ang napoproduce ken. Kung limang panel.
0: So kung may limang panel po tayo, for example, may 620 watts po tayong panel times 5. That is 3.1 kilowatt.
1: Nakula na pala.
0: Yung atin po kasing 1 horsepower, mga around 700 plus watts. Pag nag-starting po siya, mas mataas po yung power na kailangan.
1: Okay.
0: So, kailangan din po natin i-take account yung starting current po niya. So, kaya mas malaki din po talaga yung ating sistema. At the same time, kapag medyo malimpoy po, syempre, unting energy lang nakukuha natin sa araw. So, kailangan din talaga natin medyo lakihan yung ating solar panels.
1: Para may allowance ka, no? Para may allowance, di ba?
0: Opo.
1: Oo. Kasi kung halimbawa baga, ang kaipuhan mo ngayon na power is dapat mag-generate kang solar saka kang sa imong battery is mga 3 kilowatt. at least ang ipapalaag mong system, itong kayang mag-produce ng mga up to 4 kilowatt. Opo. Para igwa ka ng allowance.
0: Allowance. Diba? Tapos kung maulap, magagamit nyo pa rin po siya. Mm-hmm. Ga-under pa rin po yung inyong sistema. Mm-hmm. Magpapump pa rin siya na magpapump ng tubig as needed po ninyo.
1: Okay. Sige. Sain po ang eksakto na lugar kang opisina ni Engineer Abinido, sabi ni Agapito de la Rosa. Zone 1, Caroyruyan na pili po, tabi, Sir Mr. de la Rosa. Zone 1, Caroyruyan pili sa atubangan po katong palaog sa kontrobersyal na iconic Capitol. Ano po? Mm-hmm. Ito pong bagang paliko o ito bagang pakurumpasirin po duman sa may iconic building, iconic Capitol. Yan po duman sa atubangan ka to. Yan po duman ang side ng warehouse.
0: Makikita niyo po doon may karatula, Smart Save Solar Beacon.
1: Oh, okay. Tapos pwede man nito siyang apodan si Engineer Harry King, Mr. De La Rosa, sa saya pong 0997-688-4865. Okay? Engineer, siguro ano na kita, mga 10 o'clock na.
0: Yes po.
1: Baka may gusto ka pang idagdag, invite ang sa tuyang mga listeners. Oh, nagpasalamat si Mr. De La Rosa. Mr. De La Rosa, pwede, kontakon mo na po si Engineer Harry King, 0997-688-4865. Okay. Opo. Engineer.
0: Thank you, Sir Joe. At muli po, Happy Independence Day po sa lahat nating mga kababayan. Gusto din po nating maging solar or maging energy independent, tayo po ay magtanong sa Smart Save Solar Bicol, i-like at mag-follow po kayo sa aming Facebook page. Magtanong po kayo kahit anong inyong tanong po, technical man o magkano ang inyong kailangan, para kayo po ay makapagkaroon ng sustainable na energy po para sa inyong bahay o sa inyong pong mga negosyo. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at inasahan po namin ang inyong mga tanong at kayo po ay matutulungan po namin.
1: Alright, may nagkahagad pa din mga number mo. 09, Engineer. 0997 688-4865. Yan. Si Mr. Altamarino. Okay. Dalat pa. Tailinguntang ko na. Kung igwa pa digdi. Okay. Engineer, sige po.
0: Muli po, Smart Save Solar Bicol, a solar you can trust. Kayo po'y magtanong lang sa amin ng inyong mga katanungan para ma-reach nyo po ang inyong goal na maging independent consumer, producer and consumer po ng inyong enerhiya. Andito po ang Smart Save Solar Bicol para magtulong po sa ano nyo pong mga pangailangan enerhiya.
1: Mga tugang, mapaalam na kita sa ito programa. Thank you, Engineer. Padigdi na da si artista, si Derek Harsha. Ako po si Joe Sabalachan, si Water Doc. Healthy Talk with Water Doc.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm
3: dead to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
4: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Radyo Guapito.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: La la la la la.
2: Uy, Madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
2: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Madi, yung mananggad ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable. De kalidad. Pang negosyo.
6: Radyo, Radyo, Guapito.
7: 105.5.
6: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: 105.5 RGFM Radyo Guapito. 105.5
2: Your music, your request.

0: iram kang tugtog. Kupito.
1: Radyo Guapito.
2: May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bago ang Best Cafe!
4: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up?
4: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: La la la la la.
9: Uy, Madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
10: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCL.
9: Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
11: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
9: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga ni ng kape mo.
10: Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo yung matriculation kan aki ko.
9: O, diba, Madi?
11: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
9: Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
11: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
12: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.
13: 105.5. Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

po po muli sa inyo lahat. Sisimulan na po natin ang actual STL draw para sa draw number 6211. Camarines Sur, let's play Small Town Gossip. Time ready.

number 40. Number 40, numero 40. Muli babalik po natin ang ball number 40 para sa pagpili ng second winning number. Time ready.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Happy Independence Day, mga ko-RG! June 12 po ngayon, walang pasok. Bilang paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Of course, kanina po, ginawa din po natin dyan sa may Plaza 15 Martires ang pagdiriwang ng Independence Day kasama si Mayor Lenny Robredo, of course. Aside from that, walang pasok ang mga estudyante. Libreng-libre ngayon. Ano kaya yung mga plano para ngayong weekend? Long weekend para sa ating mga estudyante, ha? Anyways, si Tina G po ito ng 105.5 Radyo Gapito. Samahan niyo po ako mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Of course, abangan nyo din po ang ating pa-promo. Dahil kahapon hindi po nakuha yung ating pa-promo, pero okay lang po yun kay Ate Belle. Dahil kahit hindi tama yung sagot niya, talagang tinry niya. Tawag lamang po kayo sa 0956-170-8212. Pero ngayon po, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa 105.5 RGFM. More upbeat songs coming up next.

0: TTTT na G. G na G sa RG.
1: 40 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. Kasama niyo pa rin po si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gupito. At ito na po ang papahulaan nating kanta ngayong hapon. At kung alam niyo po, you can call us on 0956-1708-212. Anyways, happy listening po kay Luwala Lambrinto, kay Makmak, at kay Sir Mike. Pati na dyan sa mga avid listeners natin dito sa Naga City, maraming salamat po sa pag-antabay nyo sa ating programang Gina G kasama si Tina G, of course. Ano ba ang mga plano nyo ngayon sa long weekend? Independence Day po ngayong araw. Palayain na po natin ang ating mga sarili dyan. Hindi lang sa pag-ibig, kundi sa bad governance. Nako, kurutin ko yung mga singit nyo ha kapag boboto pa kayo ng mga politikong hindi ginagawa ang kanilang mga trabaho. Nako. Pili po tayo ng mga uunahin yung kapakanan po ng publiko bago ang kanilang sarili. Hindi lang puro pag-ibig ang isipin nyo ha. Again, you can call us on 0956-1708-212. Naku, may tumatawag na kanina kaso biglang binaba po. Naku, huwag kayong mahiyang tumawag sa atin ha. Ayan na po.

0: Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, anong pangalan po?
1: Bill po, ni Gilaray, ma'am.
0: Ah, si Ate Bell na naman po muli. Alam niyo na po ba ang sagot? Ate Bell.
1: Try po.
0: Sige, try mo lang po, try.
1: Let's get loud.
0: Yes, tamang tama, Ate Bell. Sino yung mga kasama mo dyan nagko-coach sa'yo? Ate Bell, sino yung mga kasama mo dyan ngayong hapon?
1: Mga anak ko po.
0: Oh, tamang tama naman po. Pang merienda nyo yung 200 pesos GCash. Masaya ba kayo, Ate Bell? Ate Bell?
1: Okay. Opo,
0: of course. O, sino yung gusto mong batiin ngayong hapon, Ate Bell?
1: Ay, mga nakikinig po sa inyo.
0: Oo.
1: Sa'yo po, ma'am.
0: Matagal na ba kayo nakikinig sa Radyo Gapito, Ate Bell?
1: Matagal na po.
0: Oh, thank you so much ha. Kasi palagi kayong nakikinig dito sa Radyo Gapito. Okay naman kayo ngayong hapon?
1: Okay naman po, ma'am.
0: Okay. Ite-text na lang po kayo ng aming staff ha kung paano po kukunin o paano i-claim yung 200 pesos GCash. Okay lang po?
1: Hintayin ko na lang po, ma'am.
0: Ah, sige po. Thank you so much, Ate Bell. Thank you po. So, si Ate Bell, tumawag na siya sa atin kahapon. At naglakas loob muli at nakuha na nga po ang kanyang premyo. Congratulations kay Ate Bell. Huwag kayong mag-alala dahil ang dami pang chances na bibigay sa inyo ng Radyo Gapito. Dahil next week, tuloy-tuloy lang po ang ating pa-promo. At dahil nakuha na nga ni Ate Bell ang ating kanta ngayong hapon, here's Jennifer Lopez with the song Let's Get Loud, only here on 105.5 Radyo Gapito.

got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5 Radio Guapito. G-G.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: That's Sarah Geronimo with the song Tala. Na-release po siya noong December 2015. Pero biglang nag-boom ulit in the year 2019. Of course, dahil yan sa mga kapatid nating LGBTQIA+ community, nagkaroon pa ng Tala Fever. Anyways, congratulations ulit kay Ate Belle dahil siya po ang nanalo ng ating pa-promo ngayong hapon. Nanalo po siya ng 200 pesos GCash. Happy listening din po pala kay Maria, kay Nix, at kay Rai Claveria. Pati na din po dyan sa mga avid listeners natin sa People Smart sa may Barangay Liboton. Pati na rin sa Gary's Cuisine. Happy listening po ngayong hapon. We still have 45 minutes for our program. Gina G kasama si Tina G. Kaya naman, tuloy-tuloy lang tugtugan dito only here on 105.5 Radyo.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panglisan. 19 minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. At dyan po nagtatapos ang ating dalawang oras na programang Gina G kasama si Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Gupito. Again, Happy Independence Day. And congratulations kay Ate Belle. Magsama-sama po muli tayo sa Monday. Same time, wala alas 3 sa alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa nagantabay ng ating programa at ingat-ingat po ha sa mga uuwi galing sa kanilang trabaho. Muli ito po si Tina G ng 105.5 Radyo Gupito.

hurt, but this

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Afternoon Rock. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool
0: 105.5 Radyo Guapito.

Afternoon Rush. PC Sedan, PC Kung San-San. Rush Hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: NCL. Ara mo kaya madi si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
1: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
0: Ano ka naman madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, Madi?
1: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan.
0: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
1: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Imani Fest na yan.

Good evening po muli sa inyo lahat. Sisimulan na po natin ang actual STL draw para sa draw number 6212. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery.

0: machine. The first winning number sa number 16. Number 16, numero 16. Muli, babalik po natin ang ball number 16 para sa pagpili ng second winning number. Tayo ready?
1: Tayo ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalangnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: 105.5. We are Naga City's coolest radio.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
0: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
0: O, diba, Madi? Ay, ano daw niya ko nang inaaraman, Madi? Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
0: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Naga City's Coolest Radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
4: RG.
3: Good night, hits.

mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

0: Guapito. Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: grams na bigas. At kung 200 sacks naman at 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy, asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paul the Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claim.
4: Relaxing favorites.
5: Radyo Guapito.
4: 105.5.
5: RG. Good night hits.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: because everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial

0: quality and purity.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number, nasiba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilios Angeles Street, Naga City.
3: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768.

0: JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.
1: La la la la la.
2: Uy, madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
3: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL.
2: Ara mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
4: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
2: Mahal bagada aduman.
3: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
2: O, di ba, madi?
4: Ayun, natawa niya kung nanginaaraman, Madi!
2: Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun.
4: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo.
2: At apat yung magagaya ng facilities dyan sa NCF.
4: Tapos, apat kaya man lang palan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
4: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
6: Oras nyo yan, mga tugang 7 minutos, makalis po ang alas 4 in pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Gabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano, asintado sa radyo. Asintado, asintado. Buena mano, buena mano, buena mano.

0: Hello, good morning. Diyos Marinaga po sa gabas niya itong mga prantabay. Primerong bungkaras kan programa digdi po sa programang Asintado Buena Mano sa Asintado sa Radyo. Ngunyan pong aldaw na Sabado, petsa 13 na buong ang bulan na Hunyo 2026. And syempre pa, dahil aldaw po ng Sabado, kita po magkakaibanan sa ngaran kan sa indong regular na kaibanan si Ed Bandol. Ako po si Jess Valle. Liwat ng papaamot din maray na aga sa gabos ng mga parahinan nyo ngunyan sa intero pong syudad inaga. Terong Kamarini Sura sin Bicolandia. Maging sa luwas po kan sa tuyang nasyon, asin sa luwas kan Rion Bicol, isa pong napakagandang umaga po sa inyong lahat. Mula po di po sa lansad ng Naga, kami po ang inyong mga kasama hanggang mamayang alas 5 ng umaga. Kumusta po ang gabos ngayon pong aldaw na Sabado sa mga nagkukumpleanyo ngayon, hello! Sana maging maugma ko sa inyo pong celebration ko ano man mga sisilibrar ng dungo niya na petsa 13 kan bulan. Kasood mga pig-celebrar niya to ang Philippine Independence Day sa entero pong runa kan Pilipinas and dakol na mga events and sa tuya pong mga na antabayanan. Makulang po digdi sa syudad ni Naga, maging sa interong Bicol Region, asin ini po ang mga event na nangyari po sa interong Pilipinas. In huli ito po, tatapig sisilibrar niya ito ang Philippine Independence Day and aldaw nin pagkakalaya daa. Pagkakaaldaw daan nin pagkasarinlan. Kansa tuyang nasyon. Siguro kan mga panahon iyo, masabi niya ito na igawan ng God ning independensya. Ngunyan, ano lamang. Kamu daw po, mga parahinan nyo, masasabi daw po nindo na igwa kita ng independence. Digdi po sa satuyang runang Pilipinas. When we say independence, when we say kita po malaya, makulang sa pagiging ano niya to, pagiging kumbaga buwelo kita na maglakaw-lakaw o buwelo kita na maghiro-iro sa satuya pong kagustuhan, kundi sa gabos na aspeto ni buhay, sa gabos na aspeto kan mga bagay-bagay sa satuya pong buhay, kita po dapat maging independent, malaya. Sailing daw po nindo sa gabos na aspeto kan sa tuyang pong komunidad. Masasabi daw niya to na kita po talagang tunay na igwaning independence o independent kita sa gabos. Salado po kan politika, ano, igwa o mayo. Salado po kan kuyan, kan sistema kan sa tuyang gobyerno. Ano po, independent kita, ano, malaya kitang nagagamit niya to ang mga kuyan, ang kabankan sa tuyang bayan, ang sa tuyang mga pinagpagalan, ang kada buwis na itinataon niya to sa tuyang gobyerno, nakuta na naibabalik sa tuya in tama. Iyan po ang sinasabi niya itong mga bagay na mga kuminsan na masasabi niya itong igwan in question mark. Masasabi niya ito na garo bagamayo man ng independensya. Daimang kita libre sa mga araw kayo ng bagay sa aspeto kan sa tuyang komunidad, sa aspeto kan sa tuyang gobyerno. May mga bagay na siguro dapat ayuson. Kundi masasabi niya ito na dapat ayuson. Pero haloy ng panahon na dai baga na aayos. Haloy ng panahon na dai natatawanin na anong garang kani? Natatawanin na ano nung ning mga bagay na dapat mapaduan sa marinadalan. Ang sa tuya mga sinasabi. Beno! Let us all keep our fingers crossed And we just cross the bridge when we get there. Yan nga, sabi ka yan. Bahala na ngayon si Batman. Maray lamang kung may pakiaram sa tuya si Batman. As in, maray lamang kung igwang tunay na Batman. Pwede kitang magsabing bahala na si Batman. Siyempre mga ngunyan na Aldo po, pag-uuralan niya ito ang mga manlain-lain na mga maiinit na bareta na sa tuya pong nahinanyog kan mga nakaaging Aldaw, kan mga nakaaging simana, na hanggang ngunyan na masasabi niya ito na ribong pangmarayan na mga Pilipino. Kung ano-unan mga nangyayari diyan po sa satuyang pong sa tuyang mga legislador. Sarap pa yan sa mga sinasabi niya ito. Na maghahapot kita ano daw, igwang totoong independence. O totoong independent ang Pilipinas sa mga nangyayari ngunyan. Mga kariribungan, mga barangayan dyan po sa tuya pong gobyerno. Sa mga namamayukan sa tuyang gobyerno, orog ng gayo dyan po sa Senado. Na hanggang ngunyan, dahil pananggan ng kakaarayos. Kasun mabaga si Kuyan, sabi ni Bongbong Marcos, sa sayang pahayag, sa sayang ginibong speech, sa ginibo pong celebration kan Philippine Independence Day. Sabi niya, pigbibisto niyang si Gachel ang daa talaga ang pamayo kan Senado. Sa Kuyan pa sana, sa day na kita magrayo. Sa duwang pinakahalangkaw na posisyon sa gobyerno, ang presidente as in vice president, hanggang ngayon dahil pa nang katapos ang saindang barangayan. Ano na si saindang mga pinangako kansinda nagkakandidato pa lang sa unity team. Kasunod man, ang pahayag man si Kuyan, magkasawayan na ang saindang mga pahayag. Si Vice President Sara Duterte nag-attend man ng event kan Philippine Independence Day duman man sa sayang syudad, sa sayang hometown, duman sa Davao. Siya man nagpahayag na maayo man da siyang plano na agawon ang posisyon kay President Bongbong Marcos bilang presidente sa presenting administrasyon. Kaya ang ngunyan, ribong ang satuyo pong mga kaimanwa, ang publiko, kung anon mananggad ang talaga ang nangyayari sa satuyo pong gobyerno. Kaya suod ba man, kasabay po kan ginibong pagkakaigwaning event kan Philippine Independence Day, ribo-ribo po mga Duterte supporters man ang nagtiripon sa Senado. Tapos, igwa man na mahiling buo, akala mo, igwa ng kuyan, igwa ng gira. Sobra po sa 1,000 mga kapulisan ang pinesto duman. Pero maray nasarangan ita, matulino mo po ang ginibo pong rally kasudma dyan po sa may Senado. Ay, hindi ako nasana. Yan po, pag-uurulayan niya ito sa mga masunurod na oras kan sa tuya pong programa. Oras niya ito, 17 minutos, magalis po na alas 4 na yung pagkaaga. And kinukumusta niya ito ang sa tuya mga paray na nyog. Sa mga iba-ibang banwaan po kan probinsya ni Camarines Sur. Digdi po sa Bicol Region. May mga pangyayari mo man po sa lokal na aspeto, digdi po sa satuyang rehiyon na siguro kinakaipon man niya ito na tawanin atensyon na masasabi niya itong saro sa mga nagpapasakit sa mga Bicolano ang mga nagkapirang mga issues na dapat ngunyan hanggang ngunyan dahil pa po nare-resolveran. And siguro sa Roaldo niya itong pagdangugan mga bareta na kukuliling ng ansa tuya mga talinga. Sa pagdangugan mga bareta na kuminsan masasabi niya itong pa oro otro na sana dahil na nare-resolveran. Mga issue sa satuya po mga namamanwaan kontra sa mga namamayukan sa tuya pong lokal na gobyerno. Dahil nakita magrayo digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. May mga issues na dapat resolveran sa pagultanan po kan mga namamayo sa legislador kan sa tuyang prong probinsya. Asin sa mga sa publiko sa mga iba-ibang distrito po digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ayan, dahil na kita magpararayo, may mga issues na kuminsan na dapat niya itong inuton. Kaya lang, dahil niya ito maibitaran, dahil niya ito maiwasan. Naigwa na nga kitang mga simple, makaw lang simple, mga issues na dapat pag-urulayan, asin dapat na maayos. Hindi pa sana sa satuyang probinsya. O dagdagan pa yan ka na lawak-lawakan mo pa yan. Igwa pa mga isyo sa region kan Bicol, maging sa enterong Pilipinas. Ay, hinda. Kaya kung minsan, ang iba nagsasabing, abo ko na ngayon magparadangog ng bareta. Taigwa na nga nga kung sarili kong problema na dahil kong maresolveran. Maadagdag pa nga ining mga problema kan sa tuya pong nasyon. Digri sana sa siyudad ni Naga, sa probinsya ni Camarines Sur, sa Bicol. Padikit-dikit habang nagrarayo, lalong nagdadakula po ang sa tuyang problema. Pinakapermerong problema, personal na problema kan ng mga Pilipino. Iyo po ang crisis na hanggang ngunyan dahil pananggad nawawara. Epekto kan gera kan Amerika asin po Iran. Nabaku taman gera pero garo kita ang ginigera. Dahil nung aramuntaan sa tuyang market updates. At yan tanayin pag-urulayan.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
2: Asintado live report.
0: Nasa linya na ngunyan sa tuyang kaibanan si Roy Renugo. Good morning, Roy.
3: Morning.
0: Good morning.
3: Yes, guwapitong Jess Marina pagkaaga. Marina aga sa tuyang mga parantabay. Sugma sa rabay na pag-celebrar nin kuyan katalingkasan kalayaan yan sabi ko yan kalayaan na magsakto sa gobyerno magkurakot sa gobyerno
0: ang mga sa yung mga nasa gobyerno yon sinda
3: malaya
0: na oo. Kuyan magkuakan mga gusto ninda
3: napakalaya ninda ang nagsasapo ang mga kasaraditan.
0: Kaya sindaan dapat lang talagang magkuyan,
3: magsilibrar.
0: Kan aldaw nin kalayaan.
3: Pigihilin ko itong kuyan, itong rally sugma sa Metro Manila. Itong kuyan baga, mga balbuwire,
0: tayo baga.
3: Uy, nga ako, grabe. Ano,
0: ulay mo nga ni Magira.
3: Pigihin daan kuyan, pigumati ang mga tunok. Kan kuyan, kan mga balbuwire. Ninhuli sa indang mga pinaglalaban. Alam mo, sa hiling ko, haloy-haloy na ni, kada araw ka ni ang sitwasyon kan sa tuwing gobyerno, pero may yaon sinda sa tahaw, pero sa hiling ko, mapitong Diyos, mayo ba nagtatrayumpo?
0: Haloy-haloy na yan, pirang ribay na kan administrasyon ang Pilipinas.
3: Gurang na lamang kita.
0: Tayo nga ni, mayo lamang kinang namamati na tunay na sabi ng Kuyan, kalayaan. Mm-hmm. Mayo man talaga.
3: Demokrasya.
0: Although, Kuyan, nakakalakaw-lakaw kita, libre kita sa kung ano man ang mga gusto niya itong gibuhon. Pero sa Kuyan, sa aspeto na iyan ang kansatuyang buhay, mayo man bagang Kuyan, mayo man niya itong masasabing independent kita.
3: Iyo. So, kung maadyan sa Baluan Kin Kalamanga, celebrar kakaibaan ko yan in day an celebration pagkatapos imbitado ka bus na mga department head kan mga si mga kuyan mga aralan ko na official kan eskwelahan kan mga kan lokal na gobyerno harus kadakol lampas sa pigistimita mga lampas 200 si nag-aratindir ang kuyan ano pagkatapos ang pinaka maraita naging kuyan sabi ko 5-star hotel ang local na gobyerno kining munisipyo kan kuyan ano kan Kalabanga ninhuli ta may libreng tibog.
0: Wow.
3: Ano libreng pangutuhan. Kaya naugma si mga taga Banuan kan Kalabanga asin si mga bisita hali sa iba-ibang mga barangay ano si gabos na mga barangay official yung gabos sa celebration kan Independence Day ani babagang mga ang mga ibang munisipyo pagkatapos Surwayan. Arong bagatig din sa sulit ganaga. Pagkatapos, Surwayan. Kanya-kanyang restaurant kung sa'yin mo gusto. pero sa Kalabanga, libre. Ano? Libre. Lampas 200 katao ang na pakakanso ugma kan lokal na gobyerno ninoli sa celebration kan kuyan kan Independence Day. Malalang ta pigahanap ta digdi si pahayag ni Kuyan, Mayor Philip Dumalasa kan Banuanin Kalabanga.
4: Ini kaya tradisyon na nagdiing pigigibo taon-taon pero pakaraitan na mas lalo pang matil kan mga taga Kalabanga si diwa kang kalayaan and mapilinda na talagang kaipuhan na i-celebrate si sa tuyang ika-128 Independence Day dahil ini nagsalamin kan si mga sakripisyo, si pagpapagal kan si mga sa tuyang mga bayani, lalo na nagbuhis ng buhay para makamit ang kalayaan sa tuyang nasyon. Talagang pigahanda ta siya dahil gusto ta si mga nag-atratindir tayo magutong kaya ang preparasyon tayo di will be nagpahakitir kita igoning kakanon tanganing kaya man magutong sa tuyan yung mga bisita yun ni si sa tuyang kaugmahan na mahiling na golfing tao golfing nagkipag-celebrate golfing ang naki ugma sa satoy ako niya na aga. So, magayon pag ang hilingon na ang Banuan nagkakasararo para sa mga magayon na program. Minsahe ko po sa mga taga Kalabanga yun na lalo na kunya na Independence Day. Celebrate po ang Independence Day dahil ini sinagsalamin si Satoya, kasatoya ni kalayaan, si sakripisyo kasi mga bayani, mga ninuno. So, ini ang sa kong pangapodan sana po padagos sa itong mga yun na ribahan na sinpagtarabangan ay di sa Banuan ni Kalabanga.
3: So, yan si Mayor Philip Dumalasa kan Banuanin na Kalabanga tripon saka talagang yumanyaan sa iyang kamautan na pagkatapos kan okasyon magkaigwanin na kaugbahan. Sumanggi, guwapang ko yan guwang independence concert ano pero ini pinagpartisiparan depigar kilahan mga volunteers mga sinating mga kuyan kan nakaaging Disyembre iyo gilaray sinag nag-perform digdi sa may portion kan kuyan ano octagon sa Banuan kan Kalabanga ini katakod kan celebration kan Independence Day nagkakape lang mga banda local band anon mga taga kuyan lang ni gwapitong Jess mga taga Banuan ni mga taga diyan sa Banuan kan Kalabanga nag-perform kan sa indang mga pinag-preparar na mga magagayo na kanta. Digdi sa merkado publiko, may an dibot kan mga market guard may miga pun sinda pigagamit na ang mga illegal parking, double parking, 1,000 salaman ang sa indong marireceive na
0: penalty.
3: Penalty pagka mo nag para dunong-dunong oy maray na aga ki Mr. and Mrs. Prisco malaluan digdi sa Lucky Star Trading perming naka antabay sa satuya ano yun ang kayan patanid kan mga market guard
0: ano yan na, ano yan parte na yan kadtong pigpapa itong mandate kan mandato kan satuyang lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Lenny Robredo itong ano to upland disiplina.
3: Oh, iyo. Yan ani. Kay puhanta, hindi kaya baka sa kuyan sa merkado publiko natulong dubli ang mga sasakyan duwaligdi sa kuyan sa may tuupawa paluwas ka sa merkado saka saro digdi sa may Atlantic ano, sarong park. Mari ko digdi ta na disiplina ang mga nagpa-park pero digdi sa balyo talagang na dulubli na titripli pa nga ni ang iba
0: diyan baga sa may ano sa may palaog diyan sa yan kasumpay kan sa Mura Street sa Sirong kan supermarket
3: Sirong
0: iyo yan pag ang agian diyan na dulubli baga diyan ang mga tricycle
3: tripli nga ni
0: iyo
3: iyo na ni anpig ko yan iyo na ni pig tatawan doon kunyan kan mga market guard na kepuan sarong linya sana.
0: Iyo ta masakito na baga ang mga tricycle diyan kuruyan pati ning
3: ang barbar lang go.
0: Kuruno kuno na diyan.
3: Saka day properly pa, ang kuyan ang parking.
0: Saro pang problema diyan dahil sila na go observe kan bulos kan kuyan. Maski no entry naralaog. Naralaog duman sa may partikan Tabuco Bridge baga.
3: Ayo, duman sa may
0: naralaog ano, yan, nasa batsa ko yan sa
3: floor. Pero may one way na nga yan duman.
0: Iyo, one way nga na yan.
3: Kadardakula ba yan?
0: Oh, naralaog man ang
3: duman. Nakalag dumaning one way.
0: Sasabaton ka talaga. Palalo na pag-amay na aga.
3: Ang rasonin na, ko yan, mapamaning yung mga bihikulo. Pero, maski para pa paano, mapraktis ang...
0: Iyo, dapat kung ano ang ko yan...
3: Pinagpapasunod.
0: Pinagpapasunod, sunod doon.
3: Mm-hmm. Yun na ni, ang ko yan ano... Kaya sabi kwenta congratulate ang mga market guard na alas tres pa sana nin
0: sana,
3: amay.
0: Sana ano Roy, sana bako yan ning Skugon. Ano?
3: Sana. Pero pigihiling ko kuya ning baka mga ang kuya kani pagpatuod siguro mga alo-alo ini ta napabayaan baga ini. Talagang pati itong mga paratsyenda na nakakaulang na sa mga kuya ano sa mga sidewalk may naman talagang day na pigtutugutan digdi sa may ibabakan merkado publiko na mag-tsenda ang mga gulay sinibapang pwera lang katong mga kuya ibos itong mga para tsenda nin suman puto dati digdi ano dati digdi talaga pero ang pigbabawalan si mga para tsindang gulay na dahil naligli mag-tsinda sa may porsyon na inikan sa Mura Estate, ano? Digdi sa babakan merkado publiko sa kapasakat sa may siraan ta makanusan hilingon. Gayong-gayong nakan merkado, talagang masamok. Ano sabi kayan, may mga samno. may mga samnong gulay kung ano-anong mga yalaon sa gidit kan tinampo. An sira Lordis T 160 an sarong kilo itong dakula dakula in ko ni may ding saladit na Lordis T ang turingan ano ni nin 180 an sarong kilo ining bangkulis na medyo sarasara dit 200 an sarong kilo ining tampo po na medyo ragok na. Kuya na malumoy ng tulak, may parong-parong na pati.
0: Ano tapig titinda pa yan?
3: Aram mo, gusto man mag maubos, pero hindi man pigintindi.
0: Pero dahil dapat, kung aram niya itong medyo bako ng maray na pa, ipabakal, ito na ipabakal.
3: Iyo, pagpabakal ni daddy. Ang presyo talaga kani, 180, ngunyan, pagtataon na nilang 120. Delikado. Tako yan.
0: Sa bagay, pwede siguro yan sa mga ataman.
3: Pangga-ga. Sa, kuyan, sa ido.
0: Sa ido, sa orig, pwede siguro yan. Iyo, pero kung sa,
3: pero
0: tao,
3: sa tao, kuyan, pero... may parong na pati pag nag-aagi ka. Sa kainin turay. May mga turay na, kuyan, na, talagang...
0: Ragok naman.
3: Ragok na, ma, kuyan, na. Malumoy na pati ano. So ano ba, pig dahil na nababakal, pig babalik na duman sa yellow sa styrofoam. Styrofoam ano, kaya medyo pabalik-balik yun na ni na resulta, nagiging ragok ang sira. Saka nakatry naman ano, una ko bago pag-abot sa harong, napatos na rin plastic na loom na. Naghuroldo na si Bituka.
0: Iyo. Ano? Pag-arong pati kayan, pagka kinakan mo, garo magatol-gatol.
3: Iyo. Saka ko yan, ning na natutumangan kan mga aki ta delikado, baka kung ma-allergic pa sinda. No? Urong na itong ko yan, baga, itong turingan. Ano? Ang turingan. Kaya nun lang, si mga para, ang tabi niya to, si mga para saod. Bikla doon ay ano to? Ano? Buri-rion ay bukong buri-rion.
0: Ano buri-rion? Ano ba buri-rion?
3: Itong kuyan, hilingon ang hasang. Kung
0: mapula pa.
3: Mapulot-pulot pa na kuyan mapula, presko pa yan. Pero itong kuyan na nin...
0: Garukulay ano na? Garukulay...
3: Ubi.
0: Yan.
3: Oo. Ubi. Tapos kuya na ning pero malungsik ng ilingon, babad na sa yelo. Dahil ka mo magkuyan, magbakal ta delikado. Ito lang, gulping mga ano, mga preskong sira digdi, iguaman mga tsendera o negosyante na gusto pang mabakalan sa indang sira, paski kuya naman, nin dahil na dapat. So yan, wapay itong Jess, saan sa tuwing informasyon, gikan sa Merkado Publiko, Kansuri ni Naga, Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Jess Mabalos, kansa imong report, Roy Ranoco, gikan dyan sa Naga City People's Mall. Mabalta kita, Rachan, pag-alis lang ni nagkapirang pag-irumdom.
2: Radyo Guapito.
5: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
6: Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page, asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
7: Gusto mo po.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapy claims.
10: Ano tagarugin o romas na naman yung pandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan chad bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Di madumana ako.
12: Masain ka na, Nonoy.
11: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
14: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
15: Daiparadit, Gum. May arma ko pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
14: Ha? Saan man?
15: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunantan pa si Junior.
14: Saan ba yan, Gum?
15: Sa Papatantan, Apartil, Gum.
14: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
15: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
16: Papatantan, Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
17: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
18: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
19: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
20: Yasha,
19: maraming
20: Yasha,
7: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
9: Yashano, Yashano Mall.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Ano oras ngayon dyan? 16 minutos antes pong mag-alas 5 rin pagkaaga. At yan pong alasin ko pagkatapos kan sa tuyang programa ang Asintado Buena Mano sa endo pong may nagnog si Joel Celina sa iyan po mga pagbabareta. Supposed to be makaibanan niya si Rick Marguevara, pero unfortunately di po makaabot si Rick Marguevara nin hulit nagkaigwa po siya nin minor accident sa naman mientras na nagpapadalagan kasayang motorsiklo kana kaging matanga nin banggi sinundo niya ang sayang agum. Pero dahil ko aram, pauli pa lang sinda. Naka-encounter sinda nin ko yan. Dahil ko aram, Rick Mara, ano ni, self-accident. Garo nagsimplang si sendang motor. Pero maray na nga ni, minor accident sa naman sa inda pong ang nangyari sa inda. Dahil kayo nagrabi ang mag-agom na si Rick Mara sa asin si, agom niya. Kaya medyo nagpaparahay-rahay mo niyan si Rick Marta, medyo makukulog daan sa iyang lawas. Iguwang tinamaan na medyo magulog-gulog. Get well soon kay Rick Marguevara asin sa iyang agom. Kaya kita po, sabi nga Rick ang sa iyang agom, medyo maluyahon sa naman si padalaga ni Rick Mar. Kaya lang, yan po mga tugang kapag ka-aksidente, dapat data niya to yan, piku po yan. Dahil niya to yan na maraman. Bigla na sana nagtataraka man mga araw kanin mga klase ng aksidente. Ano? Maski gura noan sa to yung pag-iingat. Pero sabi nga ni kayan, maski sinasabi niya itong maski man ngayon nag-iingat, maski ngayon naglilikay, kung may aksidente, talagang ma-aksidente ka. Pero maray na po itong talagang naglilikay kita. Kapag naglilikay itong mga aksidenteng dahil maibitaran, kuminsan pag naglilikay ka, naibitaran pa. Kaya tagalikay manggiraray. Maski na nga ni Arugan mga sinasabi kan iba. Maski nga yung gurano ang likay mo, pagkayaon ang aksidente, ma-aksidente ka. Tama man ang gadyan, pero kaipuan man ang gad talaga ang paglilikay. Sa paglilikay po, dakulaan ko yan ang chance na kita makaiwas sa mga aksidente. Liwat, get Wilson sa emo, Rick Marguevara. Ano oras niya ito? 13 minutos antes pong mag-alas 5 nin pagkaaga. Kaya po kita makakairbanan at yan. Si Joel Solina, saka ako po sa mga pagbabareta. Baretang lokal, nasyonal, sports. At yan po yan, alas 5 sa kunang alas 6:30 ng pagkaaga. Para may antras kaya, sa tuya na pong batiyuan ang sa tuya mga paradalan sa tuya pong live feed. Sa paagi po ka na Facebook page, sa Facebook account ka na Radyo Guapito, Asintado sa Radyo. Asin man sa Facebook, asin sa YouTube channel. Nanginginot mo dyan si, ano, ah, si Lauren Santa Maria, ali po dyan sa UK, sa London. Good morning, happy weekend, tabi sa gabos, sabi ni Lauren Santa Maria. Thank you very much, Lauren. Zinaida Rivero Salazar San Diosa, good morning po, watching from San Agustin, Pili Camarines Sur. And we have Annie Happin, good morning po, Sir Jess. Good morning man po sa imo, Ma'am Annie. Si Betty Lumerio, good morning po, from Cambalillo, Libmanan, Camarines Sur. Maray na aga po, Ma'am Betty. Jingoy Pesimo, good morning po, Sir Jess. Naghihinanyok man ko niyan. Teko lang aram kung sa in, from sa in. Ining si Jingoy Pesimo. Nancy Velasco, good morning po, Sir Jess. At sa gabos na mga nagdadangog sa Amay na Pagkaaga, pa-shoutout po sa mga kaibanan ko na Maratana da Akamo, si Nympha Valeras Askew. Ask you. Elena Peñones Ibias, Janet De La Cruz, Salvacion O'Hara, si Lilia Ibarreta Viñas, Matana Kamo, Reddit Nata, malilate kita. Masarain daw ini. Imbitado ko po ang gabos na magdalan kan Zumba. Ah, masurumba. Zumba sa Mandainlain na grupo sa iba-ibang barangay and banwaan. Sa San Juan Covered Court sa Iriga City. Wow! Anong okasyon? Masurumba ang naman lain-lain na grupo sa iba-ibang barangay dyan po. Daa sa Banwaan kan Iriga. Sa San Juan Covered Court sa Iriga City. Sabi ni Nancy Velasco. Thank you very much, Ma'am Nancy. Asin sa gabos mo mga pag-iriba. Lugod man, marata naman ang gadaan sa imo mga pag-iriba. Masurumba ngayon kita, tapos naglamaw, nagsurumba sa kuyan, sa higdaan. Jimmy Paha Gabarda, Gabarda pala. Jimmy Paha Gabarda, good morning po. Salamat sa indong pag-inanyog, Sir Jimmy. And kaibanan man niya ito, si Josephine Barbara Andes, good morning. Si Butukan Nelia, good morning po, everyone is watching sa from Surigao del Norte. God bless you. Siringman, maray na aga kay Shirley Barrios Eduardo, maray na aga po, Sir Jess. Thank you very much, Ma'am Shirley. Arlene Leona Perez, maray na pagkaaga po. Kaibanan man niya ito ngayon si Apolinario Amaro Reyes Jr. Diyos maray na aga po, Sir Idol Jess Valle. Salamat po, Sir Apo Linario. From Upper Zone 1 Barangay Pakol, Core Shelter Urban. O yan, alabaw na sa iyan sa address. Ano? Upper Zone 1 Barangay Pakol, Core Shelter Urban. Maray na aga sa imo, Apolinario Amaro Reyes. Thank you very much sa pagdinanyog mo, as in pagdalang kan sa tuyang programa. Raquel Zabarisa Agtuka, good morning po. Batiyon ko man po tabi sa sakong aki na ano birthday. Ngunyan, si Sayan sa imong aki, dapat pangaranan mo sa imong aki. Tanganing kompleto ang sa tuyang pag-greet sa iya. Kan sa iyang birthday, ngunyan na aldaw, June 13. Alayan kay Raquel Sabarisa Agtuka. Si Pando. Pando Tandog. Hello po, watching from San Vicente, Calabanga, Camarines Sur. Maray na aga sa mga taga Calabanga, sa particular dyan sa San Vicente, Calabanga, Camarines Sur. Hali kay Pando Tandog. Oh, yan, sabi ni Raquel Agtuka. Agtuka, ayan, sabi niya, birthday po kan aki ko iyo po, Ma'am Raquel. Nabati tanaan sa imong aki, kaya lang dahil ko na pangaranan, taday mo man pig, bali ang pangaran kan sa imong aking nagbe-birthday mo niyan. Anyway, sa gabos pong nagkukumplian nyo niyan, mo niyan pong June 13, 2026, happy birthday po sa Indo Gabos. Oras niya to, 8 minutos antes pong mag-alasin ko rin pag-aaga. Maragos po kan sa tuyang programang Asintado Buenamano. Okay, mga tugang, unyan ta medyo nag-uuran-uran and kasabay po kan mga pag-uuran-uran na nagbalik na po ang habagat. Pero pagkakatapos kan pag-uran, mainito na naman. Interong nag-a-release nga ang daga. Medyo maglikay po kita, lalo na kan sa tuyang salud. Ta, sa mga araw ka rin panahon, medyo prone kita sa mga hilang. Sipon, abo, trangkaso. Pag-araw po kaning matindi ang init. Primerong bungad pa sa nakan na kuyan kan pagkaaga, grabe na ang alungaang. Mainito na marami. Tapos pagkaabot po ni pagkahapon, medyo maoranin makusog. Pero dahil yan nagahaloy. Pagkatapos makusog na oran, mainit na naman. Abaan ang init. Mapulot na maray sa lawas. Ano? Grabe ang kuyan, ang inaapon na humid. Tapos si alis nga upo kandaga, as in medyo basa na tinampo. Ayan. Interong nagkukuro yan. Nag-aaralis nga. Kaya maglikay po kita. Dapat permero kita ang preparado sa mga... Dapat niya itong gibuhon. Dahil mo na magparaluwas kung mainiton. Dahil mo na magluwas. Dahil magpauran. Ang masakit mo niyan pag nagkahilang. Masakit ang pagkuanin, pagpapa-ospital, pagpapadoktor. As in, lalo na urog. Pagpakatapos mong pagpadoktor, siyempre mabakal kanin mga bulong. Masakit. Grabe po ang sakit. May mga napagpahabol mo niyan sa tuyang mga paradalan sa satuyang pong live feed. Maray na aga po, sir, watching from Panikwason. Ano ni? Buen Viaje Family. It's me, Boy Natong. Wow. Boy Natong. Masiram gula yon si Boy Natong. Alit dyan sa Panikwason, sa mga Buen Viaje Family da Amarinaga. Nestor Vargas, good morning po. Watching from Taguig City. Taguig City Fort. Kumusta po? Okay man po. Surviving, Sir Nestor. Kamu po, kumusta man po kamo? Diyan po sa Taguig City. Jason Oliva, good morning po. Pa-shoutout po sa pamilya ko diyan sa Milaor. Watching from Kanagawa, Japan. Wow! Igwa kitang paradalan halit diyan sa Kanagawa, Japan. Arigato, Jason. Jason Oliva from Japan. Edward Dangkalan, good morning, Sir Jess. Pa-shoutout po sa dua kong estudyante, si Regine, si RR, saka tulukong apong si Zailina Buchik and Aya. Si Riman Tabi, Sir Jess, sa sulu-sulu kong agum na si Lydia Bisinio Dangkalan sa Zone 3. Ano ni? Zone 3, Santa Teresita, Baaw, Camarinesur. Maray na aga sa gabos sa mapigbati ni Eduardo Dangkalan. Sa mga taga-Baaw po, good morning, Sendo. Kadakol ng pig message si Jason Oliva, pare-pareho ang sa iyang mensahe. Siguro ulay niya dahil nag... Dahil nasensi sa iyang message kaya pare-pareho sa dyan sa Kanagawa, Japan. Bigarali niya na. Pigdi-derelate na ni Jason. Tres minutos antes po mag-alas 5 nin pag-aaga. Diwat po ang tabayanan kami ni Joel Solina. Sa mga preskong bareta at yan, alas 5 sa good ng alas 6.30 ng pagkaaga. Saro pa po sa dapat niya itong likayan. Ngunyan pong medyo nag-uuran-uran, taan-uran baga ngunyan may kasabay na makusugo na daguldul. Tapos kikilat. Ano? Iyan ang dapat niya itong antabayanan, urog na sa mga, bako lang sa mga kaakian, ano? Sa mga arugta na mga nagruruluwas po, urog na pag nagkikilat. Ta kasun ka nakaagi pong aldaw baga, igaw pong naibareta na sa tao po kan kuyan, kan makusog na pag-uran, igwang nadan niya rin na saru pong inosente, sarong aki, na tulos na binawian ng buhay, ta kan siya po naglalakaw, halik po sa sendang eskwelahan, igwa po siyang naagihan na kuyan, na live wire. Dahil pa-aram kung ano ang naging kausa, tabigla na siya naputol, ito pong live wire na ito, duminukot duman sa aki, mientras na po siya naglalakaw. Pagkatapos na madukutan kan live wire, dahil live wire ito, nakuryente po si aki. And ora mismo, dead on the spot po ang inosenteng aki. Kaya maglikay po kita, sabihan ang sa tuyang mga kaakian, pag nagpupuli o pasirin po sa sendang eskwelahan, pag-araw kayo na nag-uuran-uran, medyo tagahiling-hiling sa tagatingag-tingag, tagahiling-hiling sa taas. Bako lang ang uran ang dapat niya itong paglikayan. Bako lang ang init ang sa tuyang pag dapat na paglikawan o paglikawan, paglikayan, kundi po gabos na mga nasa palibot niya ito. Iyan ang dapat niya itong likayan. Ta dahil niya ito aram, araw kang sinasabi ko kasubago, dahil niya ito aram ang aksidente, bigla na siya nang nagiging surpresa sa satuyang buhay. Kaya herak man ka itong aki na tinamaan po as in ka na naputol na live wire, ali po sa taas ka na pauli na po ini, ali sa sendang eskwelahan. At yan po, may babareta niya to ang kompletong detalye kan na manungod sa aking ini. Duman po yan sa may sa banuan kan Bato Camarinesur na binawian po nin buhay on the spot pagkatapos po ining makuryente. May nagpahabol sa tuya si Becky Dulong, sabi niya pa-shoutout po sa pamilya ko diyan sa Barangay San Antonio Bilaor. Watching, oh kaibanan kamo, magkaibangan kamo ni Jason. Si Becky Dulong from Kanagawa, Japan. Japan man.

0: Roy Ranuco, asin man sa control si Terdy Verdejo. Ini po ang sa indong lingkod, ako po si Jess Valle. Ang baluskan sa ino pong pagantabay.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog ng magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
4: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Kunyo 28-2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
5: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
6: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
7: Ano taan nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
6: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
5: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Huli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
6: Huh? Yuda, nene?
7: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
8: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
6: Di madumana ako.
7: Masain ka na, Nonoy.
6: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung nga pa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
4: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Headline sa Lado National. Robin, dahi ikakanta kung sa iyong nagpapahipli si Bato. Asin tayo, asin
1: tayo. Headlines. Si Gatchel Landaan, binibistong pamayokan Senado, sabi ni Marcos.
0: Philippine Army asin Air Force padago sa pagatod ng tabang sa mga naging biktima kang linog.
1: Javid Sinson, sinabi na igwadaang nagpapatuninong sa iya katakod kang kasong cyber libel na isinangat sa iya.
0: Tab Baldwin, nagagad ning tawad sa pamilya ka mga atletang nagadan.
1: Posisyon sa pagka-presidente kan Pilipinas, mayo dang planong agawon ni VP Sara.
0: Presidente Bongbong Marcos sa mga Pilipino, huwag mapagod o mahalin, piliin asin ipaglaban ang Pilipinas.
1: Ribo-ribo mga Duterte supporters nagtiripon sa Senado mantang 1,000 mga kakapulisan ang ipinuesto kasodma sa aldaonin kasarinlan.
0: Nagadan sa Mindanao Quake, 55 na sobra sa 1,000 na nagka-irirido.
1: Pagparalakpak. Kikatsyal yan, kasudma, sinyalis daal kang tiwala kan publiko, sabi ni Lacson.
0: Headline sa Lado Lokal, ika-128 taong anibersaryo kang kataningkasan kang Pilipinas. Pigsilibrar sa syudad ning mayo ning haralawig na mga speech kan mga opisyal.
1: Mga volunteer lawyers sa impeachment proceedings ni VP Sara bagong kusog sa House Prosecution Panel.
0: Pag-urulay para sa marisolbiran ang problema sa tubig, linya ng kuryente, Dangan Access Road sa Palmera Village, sa sityo sa Lunggigi. Ngaring mahusay ang mga lugar o ang lugar, ipapaapod kang gobyerno lokal.
1: Sarong Aki, binawian in buhay matapos na makuryente sa Bato Camarinesur.
0: Jobs fair para sa charter anniversary kang Naga, kasado na local o local and overseas na trabaho pwedeng ma-applyan.
1: Tabang sa pamilya Binyas matapos ang trahedya sa Kararayan na siniguro ni Mayor Robredo.
0: Headline sa Lado ng Karawat, Mexico na kuha ang primerong kapangganahan kontra sa South Africa sa score na 2-0. Yan ang mga headlines at dyan ang mga detalyes. Diyos maray na aldaw, Sabado ngunyan, petsa 13, ngunyan kang Hunyo 2026. Liwat mi pong ihahatod sa indo ang mga mainit mga nagbabaga mga bareta sa Lado National, Lokal Asin Sports, digdi sa Asintado News, Saturday Edition. Kami po nadadangog live sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Asin nadadanan live sa samuya po mga official Facebook pages sa Asintado News, Asintado sa Radyo. Lagi pong sasamuya pong official YouTube channel, asin Twitter account, Asintado News, Asintado sa Radyo. Kay Balmi po sa Lado Technical, sina James Umbrina, Angelica Salcedo, Terdy Verdejo, Engineer John Florese, asin ang samuya pong mga OGTs. Sangaran po kang pag-iriba na mapaabot ng live report sa luwas. Kami po ang sa indong mga parabarita.
1: Ako po si Jess Valle.
0: Ako man po si Joel Sulina. Asintado, Barreta, Saturday.

0: Detalyes kita ka mga bareta sa Lado Nasyonal. Ipinahayag ni Senator Robin Padilla na sakaling aram niya ang pinagtataguan o pinagpapahiplian ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil niya man inisasabihon na report na sinabi ni Padilla matapos niyang mag-atender sa burol o wake kang student athlete na si Rene Baterbonya sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Si Padilla na hampang sa reklamo obstruction of justice matapos na akuon niya na kaibahan niya si De La Rosa na nagluwan sa Senado kang May 14, 2026. Marurumduman na nagbalik sa Senado si De La Rosa matapos ang anum na bulang pagpatago-tago nga ring magboto para kay Senator Alan Peter Cayetano sa ginibong kulita laban man kay dating Senate President Vicente Tito Soto.
1: Bareta Nasyonal paman giraray sa tao ka nagiirinit na isyu manungod sa liderato kan Senado sarong malinaw na mensahe ang pinadara ni Presidente Bongbong Marcos kasudma sa pagselebrar kan Philippine Independence Day. Makaliis niyang ipahayag na si Sherwin Gatchalian ang sayang binibisto bilang leader kan Senado. Sa sayang opisyal na pahayag, itinukdo kan Presidente si Gatchalian bilang namamayo sa Senado na saro daang lakdang na kinukonsiderakan kadakol ng mga political observers na sarong malinaw na pagbisto kan Malacanang sa presenteng pamayokan Senado. Makaliis nin nagkapira mga serye nin kontrobersiya asin pagbabago sa liderato kainikan mga nakaging simana. Marumduma na pinatukaw si Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin naging acting leader kan Senado kasunod kan hararom na mga pangyayari sa institusyon. Dahil pa sana nahahaloy, ibinahayag man niya na pigaadalan pa kan Senado ang posibilidad na maghagad nin special session tangan inang masimbag ang nagkaarabalang mga proposisyon asin importanteng appointment sa gobyerno. Maski na nga ni dahil direktamente ang sinabi kan Presidente ang mga isyu sa laog kan Senado. Ang sayang sinabi manungod kay Gatchalian bilang leader kan Senado sarong importanteng indikasyon ini kung si isa'y mananggad ang binibistukan administrasyon sa presenteng power struggle sa Senado. Sigun man sa mga kritiko sa politika, ang sinambit ng pagbisto kay Gatchalian, posibleng magkaigwanin dakulang epekto sa mga masurunod na lakdang kan Senado, kabilang naan na pagriripaso kan mga nagkaarabala ng batas, kumpirmasyon kan mga opisyal kan gobyerno asin ang direksyon kan legislative agenda kan administrasyon sa nangyayaring power struggle ngayon sa Senado.
0: Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na dai mapagal na padabaon, pilion asin ipaglaban ng Pilipinas. Kasabay kang pagrumdum kang katalingkasan kan suudma hulita ini ang biga tubos ning dugo ka mga bayaning Pilipino. Sa iyang naging mensahe, pinag-inkaminar ni Presidente Marcos ang mga namamanuan na magpasaira o mas pararumong pa ang kaaraman maging ang pagiging mapanuri sa katotohanan asin gamiton sa tama ang kakayahan kaini imbes na sa maraot. Yun lang doon pa kang Presidente ang importansya kang patas na pagkipaglaban sa Urual daw na dai pinagsasamantalahan ang pinagpaganan kang iba asin ang pagpili sa ikamamaray kang namamanuan o kang banwaan bago ang interes kang nagkakapira. Sigun kay Presidente Ferdinand Marcos, ang pagtinir na tapat sa mga adikaong o mga ubetong ini, masiguro na ang mga masunod na henerasyon na mamana ning sarong nasyong pusog makatarungan asin progresibo sa lindong kang sarong objeto para sa sarong bagong Pilipinas.
1: Dagdag na mga bareta sa Lano Nasyonal, nagtutubod man si Senator-elect asin Senate President pro tempore na si Panfilo Lacson na ang makusog na paralakpakan asin positibong pag-ako kan publiko kay Gatchalian sa mga nakaaging pampublikong okasyon. Iyon na nasarong malinaw na indikasyon kan padagos sa kumpiyansya sin suporta kan mga namamanwaan sa senador sigun pakilakson. Ang naging reaksyon kan publiko iyon na bako sa nang simpleng pagpapailing ng suporta kundi na nagpapatunay inin kan na pag-aprobakan mga namamanwaan sa naging trabaho asin paninindugan gatsalyan sa Senado. Idinugang pa niya na importanteng dangugon kan mga lideres ang pulso kan mga Pilipino nin hulita ini ang tunay na basihan kan pagtitiwala kan publiko sa sendang mga representantes. Nagluwas ang pahayag na ini ni Lacson kasunod kan mga isyu sa liderato kan Senado asin sa nagkukusog na papeldaan ni Gatchelian sa mga diskusyon na may koneksyon sa direksyon kan Senado. Kan mga nakalihas na aldaw naging sentro man kan atensyon si Gatchelian sa tao kan mga pagbabago asin paghiro sa manalain-lain na grupo sa Senado. Maski na nga ni may kanya-kanyang pagtubod ang manlain-lain na sektor sa mga isyong pampolitika, sinabi pa man ni Lacson na importante na magdanay na nakasentro ang mga senador sa paghatod kan mga serbisyo asin na pagkriar kan mga batas na mapapakinabangan kan publiko. Inaabangan kan publiko ang mga masurunod na lakdang asin ang magiging papel ni Gatchelian sa mga importanteng isyo sa Senado urog na sa tahaw kan paddagos na pagbabago sa politika sa satuyang nasyon.
2: Asintado, Barreta,
0: alas 5.24 ning pagkaga. Gunuanta ang report halis sa luwas sa kampanya kontra sa droga kang pinpinyaga mas papaurugon, papakusugon kang bagong pamayo kang Naga City Police Office.
2: Asintado, live report.
0: Roy Ranoho.
3: Dahil uuntukan kan mga polis nagaan na paragos na transaksyonan ni droga sa syudad. Yan ang pahayag ni Police Colonel Rizal de Caballero ang bagong pamayukan na Naga City Police Office. Sigun kay Colonel Rizal de Caballero, dahil naman siya na okay, dahil paman siya natukaw bilang OIC, City Director ka na Naga City Police Office. Iguan ang akomplisimento sa mga nag-gagamit asin na nag-tatransaksyon kan illegal na droga digi sa syudad ni Naga ang pinakahuring dakop na nag-tatransaksyon kan droga kan nag-talikod na aldaw alas 9 ni pagpanggi sa pinagtutubudan na tatagan kan droga sa Sagrada Pamilya na kung sa ina ang nagkadakop ang suspect na pinagbistong si Ed 31 anyos ang edad alias asin alias tungkag mga residentes kang Zona City, Sagrada Pamilya, Barangay Piñaplan sa syudad ni Naga sa lupang operasyon alas 10 manina banggi sa Zona 5 Mayon Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña Ciudad ni Naga. Ang suspek pinagbistuman si Istong, 44 anyos ang edad, residente kang nasampitan ng lugar. Inipartikan na kampanya kan bagong city director na uraon na ang pintahan ni droga o transaksyonan ni droga sa syudad ni Naga.
4: Actually, may pa po ako hindi nakakaabot sa sakuyang tinutugawan ko niya. Pagluwas po ang sakuyang order na hali sa Campo Grande na immediately po, na-respond ko rin, inisyuan mo po ng order kan sa toyang padangat na regional director, police brigadier general, Erosito Miranda. Immediately po, kung ano po ang bigkang order sa Campo Grande, the same date po ang order ni RD. So, by that, nagtataon na po kita na yung direktiva, maski hangayon pa po kita. And ang output po kaya, ang resulta po kaya, from the time being, ngayon po, ay kung naman po kita nag-inipo ng tulong bypass, ang saro po dyan, mga more or less po mga 20 grams.
3: partigan na payag ni Police Colonel Rizal de Caballero ang bagong pamayo kag Naga City Police Office para sa Asintado News. Kuwerano ko, reporting.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Diyos mabalos, Roy Ranoco. Bago kita mag-commercial, good morning sa mga amay nagmamarata as in amay man na nagtaoning feed or live comments sa tuyang FB pages. Kay Ma Becky Dulong, kang Soul One Carolina, happy birthday kay Trisha Biranya. Yan. Kay Sir Alin Sagala, JBC Bayrante, so bago pa ni Kuya Jis, pero si Don Navarro, kang pamilya Navarro, Edita Perua, Marina Pagkaaga, Ma'am, Maribel Perua Aragon, Maria Teresa Rapinyan Burrito, Lilibet Estrada, kang pamilya Estrada, Lorin Santa Maria, Ma'am Marina Pagkaaga, si Ma'am Cecil Larga Vlog, Marina Pagkaaga po. Sa nagdadalan live dyan sa Satuya sa Banwaan, Kaan, si Ruma. Kumusta po kamo dyan? Dyan sa'yo mo, Kuya Jess.
1: Inaubos mo na baga.
0: Kaman sa sarong page. Okay. Marina Pagkaaga man sa mga paraang tabay ta dyan sa Naga City People's Mall. Na pirming nakatutok. Si mga para... mga... stallholder sa kanyang dyan sa post to post ang Naga City People's Mall. Maray na pagkaaga po. Siyempre, si mga para saod, and then siyempre, si mga para kayo ngunyan na mga tricycle drivers and jeepney drivers na amay nakatutok sa Asintado Radyo Guapito. Alas 5.29 at siya, mabilta mga bareta sa Lado National sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kansamuyang mga hanap buhay.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
5: Radyo Guam.

0: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Sa

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Eksaktong oras, alas 5.38 na ning pagkaaga.
2: Asintado Barreta Saturday.
1: Sa mga detalyes pa ka mga Barreta sa Lado Nasyonal, nagpaluwas na ng pahayag si Ateneo Blue Eagle Head Coach Tab Baldwin katakod kang pagkaganan. Kanduang Ateneo Student Athletes na sinda Rene Baterbonia, asin Divine Adili. Sa sarong video na pinaluwas kang Ateneo de Manila University, nagagad ng dispensa si Baldwin sa mga pamilya kanduwang atleta asing inakong magabatan sa iyang pinagdadara matapos ang naging trehedya. Kung kay Baldwin, guna nindang salbado asin normal sa naang ginigibo nindang training run kang team sa mahababaw sa ng parte kang dagat alagad pag-iis kanina pag-araman nindang nasa peligro na ang piras sa mga parakawata. Ginibo man subot ninda ang gabos na sa indang mga kaya nga rin maisalbar asin maibalika ning salbado sa pangpang ang bilog na grupo. Siringman, napuli sa trahedya ang insidente matapos na magadaan ang nasambitan ng duwang atleta. Ulitigdi sinabi ni Baldwin na nakikidumamay siya asin pagmati niya. Bigo siya bilang sarong leader asin sarong coach kang nasambit na team.
3: Mientras tanto, sarong mainit na isyo ang nagpatanyog sa politika ka nasyon. Makaliis na sabihon ka na dating gobernador ka na Ilocos Sur na si Luis Chavit Sinson na may connection sa vote sa iyang mga allegasyon in corruption ang kasong cyber libel na isinangat kontra sa saya. Kasunod inikan sa iyang pagkakaaresto kan nakalihis na Webes basado sa warrant na pinaluwas kan korte katakod kan sinambit ng kaso. Sigon sa mga report, voluntary subot na nagsuko si Sinson asin tulos pa na nakapagpian sa pagkalihis na kan sa iyang pagkakaaresto. Sa entrevista, nagsayuma siya na pangaranan ang nagsangat ng reklamo alagad doon niyang sinabi na ang kaso konektado subot sa iyang mga pahayag asin akusasyon. Manungod sa subot, mga anomalya asin katiwalian, naloy na niyang pigbibiklad sa publiko. Sigon sa saiya, dailamang daa siya, matatanyog asin padago siya niyang iluluwas ang saiyang naaraman sa ibongkan mga kasong inaatubang niya. Marumduman na naging sentro kan mga diskurso sa nasyon, si Sinson kan mga nakaliis na bulan, makaliis na magpaluwas siya nin mga matitinding aligasyon kontra sa mga nagkapirang haralangkaw na personalidad sa gobyerno, katakod kan subot mahiwas na korupsyon asin mga kontrobersyal na proyekto, katakod ka ini, mayo pa nin pigpapaluwas na kumpletong detalye ang mga otoridad, manungod sa eksaktong nakapalaman sa reklamong cyber libel asin kung si isa ay an opisyal na kumplainan sa kaso. Sirin pa man, malinaw ang insidenteng ini na nagdadagdag pa nin sa nagiinit pang tensyon sa pagultanan kong gobernador asin mga personalidad na sayang tinatakod sa saiyang mga akusasyon.
1: Daglang kau pa ang numero ka mga nagkagaradan kasunod kang naging pagyugong magnitude 7.8 o linog na nagtama sa nagkapirang parte kang Mindanao kang Hunyo 8, 2026. Sigon sa datos kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRMC, nagabot na sa 55 ang na-report na nagadan. Nadugangan pa ang numero ka mga nairido matapos ang verifikasyon na inaabot na sa 1,120 mga biktima. Mantang mantinido mang nasa 31 individual pa ang nawawara base sa abiso ka mga kapamilya asin nagkapi ng mga testimonya. Bentras tanto, pinapayuhan man kang NDRRMC ang publiko na magtinir na preparado sa mga aftershocks na sobra sa 3,000 na puumpakang aldaw na Lunes.
3: Dagdag pang bareta sa lado nasyonal, sa tao ka nag-iirinit na isyo sa politika asin padagos sa mga isyong nakapato sa relasyon kan duwang pinakhalangkaw na opisyal ka nasyon. Pidlinaw ni Vice President Sara Duterte na mayo siyang anuman na intensyon o kamautan na agawan ng posisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa sarong pahayag ni VP Sara, sinabi niya na bako niyang katuyuhan na mapatalsik o kaya ribayan ng presenteng presidente sa anuman na paagi. Ang paglilinaw na ini nagluwas mientras na padagos na pinag-uurulayan sa publiko ang nagrararom na barangayan politikal sa pag-ultanan kan kampo ni Marcos sa Sin Duterte. Maski na nga ni Haluinang napabareta ang pagrampaog kan dating Unit Team Alliance na nagdaras sa senda sa kapangyarihan kan 2022. Sinabi ni Duterte na dain niya minamaot ang pagka-presidente sa presenteng administrasyon. Ang sa iyang pahayag kasunod kan mga isyo na may koneksyon sa impeachment proceedings asin iba pang mga kontrobersyang inaatubang niya sa ngunyan. Sigon sa mga political observers, importante ang sinambit ng pahayag na iyan ni Duterte, ninulit na padagos ang mga espekulasyon na manungod sa magiging direksyon kan politika sa nasyon, mientras na parani na naman ang masunod na pirilian. Mayo pa man opisyal na kasimbagan dyan ang Malacañang.
1: Nagbaba ning dakula ang numero. Ang numero ka mga makaki ang obrero sa Pilipinas gikan sa 828,000 kan 2022. Sa ngunyan, igwa na sa ng 509,000 kang 2024 huli sa pinaurog na kampanya kang gobyerno laban sa child labor sigon sa Department of Labor and Employment Dole. Ilabi kang dole na kausa ini o resulta ini kang masa pusog na mga programa kang gobyerno asem pagkikipagtabangan kang manlain-lain na sektor ngaring mairayo ang mga hobines o kaakian sa mga mapagsamantalang pagtrabaho asin masyerto na mamantinir na yaon sinda sa mga eskwelahan kasabay kang mapagginomdom kang aldaw ning katalingkasan. Nangapudan man si Labor Secretary Francis Tolentino sa publiko na magtabang sa pagtulod kansaro pang lado kang kalayaan para man sa mga kaakian. Ang kalayaan gikan sa child labor, tinanang doon man kang sekretaryo ang importansya kang sarong paghiro o lakdangan. Mantang nagikisumaro ang Pilipinas sa pagirumdom kang World Day Against Child Labor 2026 sa nindong kang temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Sigon kay Tolentino, pinag-iinkimener kang tema ang mas higot na pagpapautob ka mga polisiya asin mga programang obyeto mapugulan ang padagos asin padagos na tapuson o tuldukan ang child labor sa Pilipinas.
3: Garo naging kampo ni insiguridad ang Senado kasunma sa pagsilibral kan Philippine Independence Day matapos na magtiripon ang mga taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin man ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa luwas kan Senado. Basado sa mga report, suminobra sa 10,000 mga kapopulisan ang pinawarak tanganing siguraduhan ang kaayusan mientras naghihibog ang mga demonstrador na nagpahayag kan sa inang suporta sa kampo kan mga Duterte asin de la Rosa. Nagbugtak manin mga barikada asin checkpoint sa palibod kan Senado tangani nang maibitaran ang anuman na kariribukan. Sinabi sa report na dawa na mahibog ang presensya kan mga kapopulisan, naging matuninong mandaa ang naging pagtitiripon. Sigon sa mga otoridad, inisigon sa mga otoridad, alagan nagbungan in grabing epekto sa bulus kan trapiko sa nagkapirang lugar sa Pasay nin huli sa ibog kan mga nag-attender sa sinambit ng protesta. Pigsiguro man kan Philippine National Police na mayo man sindang na receiving mga validated threats kontra sa pagsilibrar kan Philippine Independence Day pero permisa nang naka-pull alert status an sa indang mga hanay tanganing masiguro an siguridad kan publiko asin maiwasan ang anumana na posibleng kariribukan.
1: Sa mga habol pa, mga barenta sa Senado National, mantinido pa man ang karapatan o diretso ni Senador Jinggoy Estrada na makaiba o makabali sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinon ang doon ni Estrada na daipapinal as in daipa siya makabali bilang sarong Senator Judge sa impeachment trial uli sa ongoing na mga proceedings sa iyang kasong kinakahampang. Sinabi kang senador na magsasunod pa siya ning komento asin oposisyon na asin gigibuhon pa niya ang gabos na digan na remedyo. Sagkod daipa na ibababa ang final ruling at tinaw ng doon ni Estrada na padagos niyang itutulod ang sa iyang diretso asin otoridad na gampanaan ang constitutional duties bilang sarong senator judge. Ano man subot ang pahayag na daipan sa makabali sa impeachment trial bilang sarong senator judge, kausa naman kang grab asin plunder cases. May mineral na premature pa ini. Mayo pang basihan na asin. Minamaliit sana ang integridad kang impeachment process. Ipinuntuman ni Senador Estrada na aram niya ang mga nagdadanay na regulasyon, proseso as in responsibilidad sa impeachment trial huta minsan na siyang nakabali o nagsirbing Senator Judge ka mga nakatalikod na mga taon.
3: Nagtaumanin bagong kusog sa House Prosecution Panel sa impeachment proceedings ang pagdagdag kan mga volunteer private lawyers na preparadong magtabang maski na ngani mayo man ning bayad ini sa kaso kontra kay Vice President Sara Duterte at sigun sa report kinumpirma kan House Prosecution team na nagkapi ra mga bistadong abogado gikan sa pribadong mga law firms ang voluntaryong nagbalita ngani ng suportaran ang mga hararom na preparasyon kan mga ebidensya legal na mga argumento asin mga witness handling sa piglalauman ng mga matitinding relabanan sa Senado. Tinawan doon kan House Prosecutors na ang mga volunteer lawyers na ini igwang mga specialized litigation experience na magiging dakulang tabang sa 11-member prosecution panel orog na sa mga magagabat na legal na mga proseso kan impeachment trial. Saro sa mga pangenot na personalidad na nagsusuporta sa lakdang na ini, iyo si veteran litigation lawyer Antonio Bukoy na nagserbing spokesperson kan prosecution panel asin kinumpirma na pro bono ang sayang serbisyo. Bilang parte kan advokasya para sa transparency asin accountability, sinabi kan House leadership na malinaw na ang papel kan mga pribadong abogado supporting rules na asin nagdadanay na kontrolando kan House prosecutors ang bilog na direksyon kan kaso. Ang katuyuan kay niyo na magsigurong maayos, matibay asin preparado ang lambang lakdang sa impeachment trial. Sinasabi pa na piglalauman pa ang pagdagdag ng iba pang mga volunteer lawyers sa mga masurunod pang aldaw, mientras na parani ng parani ang formal na pagdangog sa Senado.
1: Alas 5:51 na po ning pagkaaga. Bago kita mag-commercial, good morning kay Ma'am Elizabeth Nicole, kay Maxima Oliver, Ma'am Maria Suniga Caro Imperial dyan sa San Fernando, Pampanga. Uy, maray na pagkaaga po dyan. Maria Suniga Caro Imperial. Sa pamilya man niya dyan sa Pamplona, shoutout man po. Maribik Kaula, maray na pagkaaga po. And then, syempre, happy birthday sa pamangkin ni Boss Moody Armero, si Van Adolfo. Maray na pagkaaga and happy birthday. Kuya Jess, mayin dyan ang comments sa YouTube.
3: Dahil ko bagala hihiling. Nagtatarago. Pero ikaw nakalagdag niya. 71. Pero dahil ko nahihiling.
1: 72 man digdi sa satuya sa main every page kang asintado sa radyo. Bakit ang actual viewers na 72? Mm-hmm. YouTube, igwaning 71. Okay. At siya, mabalita ang mga barenta sa lado lokal sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kang samuyang mga hanap buhay.
2: Asintado, Barreta, Saturday Edition.
0: Radyo Guapito.
4: Mga mister! Gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
8: Mga di kalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga di kalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
9: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
10: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pagkukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pagkukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Di madumana ako.
12: Masain ka na, Nonoy.
11: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.

0: 'cause everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras sa asintado sa radyo, eksakto na pong alas 6 ning pagkaaga.
6: Asintado, Barreta, Saturday.
5: Nag-a-alarm ka na dyan. Eksakto ng alas 6 na po ng pagkaaga sa mga detalye sa kadaka mga Barreta sa lado lokal. Big celebran sa siyudad ng Naga, ika-128 taon ning agdaw kang katalingkasan o ang Philippine Independence Day kansood mang Biyernes sa Hunyo 12, 2026. Nagilibo dyan sa Plaza 15 Martires. Amay kansood man sa nasambit na plaza, ginibo ang tradisyonal na red laying ceremony asin ang ceremonial flag raising na pinanganutan ni Alcalde Lenny Robredo asin Vice Alcalde Gabriel Gabi Bordado Jr. Kaibahan siyempre ang mga miyembros kansangguni ang panglungsod. Yaon man si former Mayor Sabas Mabolo kang San Fernando Camarinesur na iyong naging representante ni Congressman Nelson Legacion kan 3rd District of Camarines Sur. Presente man ang mga City Hall employees, mga barangay officials, mga jóvenes, sin mga estudyante, maging mga paratukbo sa panginit man ni SDS Susan Cullano, ang BSP asin GSP

0: hiruwi para sa situyang libertad o kalayaan kang nasyong Pilipino.
1: Dagdag pang bareta lokal, siguro man ni Alcalde Lenny Robredo na sisimbagon kan na lokal na gobyerno kan syudad, ning naga ang gabos ng mga kinakaipuan at tabang para sa pamilya Binyas, makaliis na magkaturoprodaan sa indang harong sa barangay Kararayan na kinagadaan man kan sa indang duwang minor de edad na aking babae. Sigon kay Robredo, kabilang sa mga tabang na itatauhan lokal na gobyerno, ang pag-ako sa gabos sa mga gastuson para sa pagbuburol asin lubungkan mga biktima. Siring paman ang pagtataonin ayuda tanganin mga tabang sa liwat na pagbangon kan nasambit ng pamilya. Naglalao man subot ang mag-agom sa sadit na tindahan na nasa sa indang harong na natuprod man ni kan nasambit ng kasulo. Asin mayo man ni anuman ang kagamitan o mga pagrurugarin ang naisyalbagi kan sa nasambit ng insidente. Personal man na binisita ni Robredo, ang pamilya tanganing ipaabot ang pagkikidumamay asin siguraduhon na may tatawag tulos-tulos ang kinakaipuan na suporta mantang padagos na sindang nagaatubang sa epekto kan trahedya. Dahil na nakaluwas ang magkamarumduman na dahil na nakaluwas ang magtugang sa nasusulong harong linda na kuaan bangkay kandua sa CR matapos na maapula ang sinambit ng kasalo sa ngunyan na sa barangay hall and vigil kanduang babay.
0: Alas 6:04, pinapahiling asin ipinapacheck ni Mayor Lenny Robredo sa Kasuray Kudus ang mga linya ng kuryente sa sityo sa Longgigi sa barangay Kararayan komo saro sa mga pinaghihiling na rason ang o pinuunan kang kalayo o sa residensya kang pamilya Binyas kausa kang nagkaproblemang linya o faulty electrical wiring. Sigon kay Mayor Lenny Robredo, matapos na personal na dumanan ang lugar kang insidente, na ipaabot sa iya ka mga residente maging kang pamilya Binyas ang problema sa linya ng kuryente sa lugar na nagkausa ng inot ng mga sa mga inot pang bulan asing taon ng kaparehong insidente ng kasulo. Uya, si Mayor Lenny Robredo.
2: Ang requesta sa Kasoreco, bako lang i-check itong harong na nasulo, pero i-check na si gabos na linya duman. Dahil bako to si first time na nagkasulo duman. Tapos ang report sa to, madalas si brownout. So, baka may problema si mga linya duman na kikwantang i-check.
0: Asintado, Barreta, Saturday. Napabotan sa alkalde ang duwang concern pa kang Bureau of Fire Protection, nagaurog na ang pag-abot sa aagihan pasiring sa village na Sadit o Pikiti. Dangan nagtutubas na ang pampangkang sapa na binabalyuhan pasiring sa lugar. Kabali pa ang wala toong parking ka mga behikulo sa gilid ka mga tinampo na nakaabala sa Marikas Kuta ng pagresponde kang Bureau of Fire Protection Naga. Urog na ang fire penetrator trucks kang BFP Naga. Uyang paliwata si Mayor Lenny Robredo.
2: Pandua, si reklamo kang Bureau of Fire, dua. Si entrance, sobrang sadit na si mga darakula nilang truck na ikasya. Tapos pandua, si on-street parking paduman sa nasuluan, nakahinder sa pag-agi ka mga truck. Grabe. Pero sinabi ko sa mga barangay officials na yaon niya, duman si Kagawad Salvicatura sa kasi Kagawad Ron na Subago, ang sabi ko, malubong lang si mga aki, magpa-meeting kami sa gabos na residente duman. Dahil, bako lang duman, I think si every residential area, usuhon sa tuya ang street parking na nakakaharang pagkabangi. Alam mo, iniisip nila may ng traffic. Pero bako lang traffic, pero pag nagkakaigwan ng kalamiting araw gani, nahihinder talaga si free flow.
0: Sinabi pa kang alkalde na bago pa man ang nangyaring fire incident, igwasin dang ginigibong o undergoing na pagkipagnegosyar sa private lot owners sa lugar para man sa pagpapalakbang asin pagpapakaray kang access road sa lugar. Agad ini padagos pa

0: ang negosasyon at pinaglalaobang maimplementar sa masunod na mga panahon o taon o next year 2027. O yan, si Mayor Lenny Robredo.
1: Iguaduman parte na Del Castillo family din ang may sadiri. Nagdigdi si sina former Councilor Badong Del Castillo sa kasi mga tugang niya willing to donate man nga ni Sinde. And in fact, iguan ng deed of donation, duman man sa ibang parte kang ang daga. So, ano na lang, panahon na lang para ma-formalize si donation. Pag na-formalize na ito, mayo, day siya kabali sa 2026 budget. Pero ibabalit na sa 2027 budget si Pagpasibento Katunglaugan. I-check mi subago, ang balyo kaya Katunglaugan na to creek. Pero nagtutupas na din. So dapat ang design kang tinampo duman, ibabalit na si slope protection. Tangarig din magpara grabe.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Si Alcalde Lenny Robredo.
3: Katakod pa man gerare kan barateng iyan sa pagkakasulukan na sarong harungkan sarong pamilya sa Salonggige kararayan pinaglansaran sarong donation drive para sa pamilyang nawaraning harong asin duwang aki ini piglansar kan Salonggige National High School si Maria na edad 13 asin Michelle na edad 12. Iyo po ang magtugang na binawian in buhay makalihis na matrap sa sendang nasusulong harong sa Barangay Kararaya, Naga City. Sinda po parehong grade 8 student kan sa Salonggige National High School. Bilang pagigidumamay asin tabang sa pamilya Binyas, naglansar nin donation drive ang Salonggige National High School para sa pamilya na magtugang na daradaragita. Sa post kan sinambit ng eskwelahan, pwedeng magtaon in cash o goods donations. Tangaring makatabang sa pamilya sa indang pagbangon, gikan sa matinding trahedya na sa indang pinag-agihan. Sa mga cash donations, pwedeng ipadara kay Eya Binyas sa Paymaya sa number na 0950-8223-161. Para man sa mga goods donations, pwede pong itao kay Mark Cedric Kipayo, asin man sa Salonggige National High School, o kaya sa Barangay Hall kan Barangay Kararayan, Naga City. Ananumanda ang tabang na dakulang bagay, tanganing matawanin pag-asa, paglaom asin matabangan ang pamilya sa tao kan sa indang pinag-aagihan.
0: Police report, arestado ang sarong lalaki. Bantang nakapalus o nakadulagman ang saro. Sa ipinaglansar na anti-drug bypass operation na Campidea asin kapulisan sa Zone 7 Sagrada Pamilya dating isla season sa Barangay Peña Francia kang nagtalikod na Uwebes na banggi. Ang suspect na binisto sa nasa pangarang Ed, 31 anyos, may kasaruan, construction worker, residente ka na sa ambit na lugar. Nagkagatili sa sarong pusor buyer na operatiba asin nakuha sa suspect ang 10 piraso ng Hitzel transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubulang shabu na kinakarkulong nasa 10 gramos ang gamat o timbang asin nakakantidad ng 68,000 pesos kabali na ang mark money. Nakapalusman ang saro sa mga target kang operasyon na binisto sa nasa alias na tungkag kang kaparehong lugar na panagos pang pinagahanap ka mga otoridad. Ang nasambit na operasyon, ginibog ka mga operatiba kang CIU-CPDEU na pinamamayan ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang hepe kang CIU o ang iyo ang naging lead unit sa nasambit na operasyon kay iba ang Pidea Camarines Sur Provincial Office. Asin ang Police Station Number 3 kang Naga City Police Office sa koordinasyon sa PIDEA Regional Office 5.
3: Mientras tanto, sarong mamundo asin nakabiglang insidente ang nangyari sa Bato Camarines Sur, makaliis na bawian in buhay ang sarong aki ninhuli sa pagkakuryente. Kasunod kan makusog na oran sin pagtama nin kikilat sa Rinconada area, kasunmang hapon. Basado o kan nakaaging hapon. Basado sa inisyal na report, bandang alas 3 nin hapon, kan-Webes, Hunyo 11, mientras na pauli na kutana hali sa eskwelan ang biktima na residente kan Barangay San Vicente, aksidente man na naputol ang sarong livewire ng subot dulot kan maraot na panahon. Sa day inaasa na pangyayari, tinamaan nin kuryente ang aki na nagresulta sa sayang tulos-tulos na pagkakagadan. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad, tanganin siguraduhon na ligtas ang lugar asin maiwasan pa ang dagdagpang insidente. Sangunyan padagos pa ang investigasyon, tangali nang maaraman ang eksaktong kausa kan pagkakaputol kan linya kan kuryente.
0: Kirak ba ka nung aki? Ito, nakaabot naman sa lugar na ito, no? Kakawat garo.
3: Day, pauli da, alis sa eskwilahan.
0: Sobra sa 30 ang mga local companies and employers sa ang mapartisipar sa nakatalaang jobs fair sa maabot na petsa 17 kang Hunyo 2026 katukod kang ika-68 taong charter anniversary kang Siyudad Ingnaga. Dangan ang ika-128 na independence anniversary kang nasyon nagigibon poon alas 9 ng aga sa Robinson's Place, Naga. Sa entrevista kay Metro Peso Head Nonoy Reforzado, kinakarkulong maabot sa 3,000 na mga trabaho ang pwedeng malaugan ka mga job seekers. Local man, maging abroad sa gigibuhong Charter Day as in Independence Jobs Fair, kansa indang opisina katuwang ang Dole sa maabot na Aldao na nasambit June 17. Pagirumdom ni Reforzado na magdara sa naning dakul na mga resume ang mga job seekers para man makapagsumiter sinda kaini sa manainlain ng mga kumpanya na pwedeng mag-hire sa sainda on the spot. Nag-imbitar man ang Metro Peso ning mga government agencies para man sa sararuan na sanang pagkuhaan ng mga requirements ka mga job seekers. Dangan pwede naman magdigding o digding magkuha ning iba pang mga importanteng dokumento sa kari man na makuha o ma-hire ang sarong aplikante. Yaon digdi ang SSS, PhilHealth, NBI o WASSS Pag-ibig Fund, TESDA, DMW as in ang maging ang Philippine Army 9th Infantry Division. O yan, si Mr. Nonoy Reforzado.
4: Sa ngunyan, iba kitang confirm local agencies, local firms, local employers na 30. And ang base sa yan, sa mga submitted na mga vacancies, kan 30 local firms na ini, iba kitang may offer na 1,425 vacancies para dyan sa job fair.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Si Metro Peso Head Nonoy Reforzado.
3: Mientras tanto, nangapudan man si Mayor Joby Pentebella kan na Sangay Camarinesur na panawaga o pangapudan kay ki DPWS Bicol Kadafi di Tanggol na ikonsidera ang sayang proposal na gibuhan na sananin tulay an party kan na tinampong nagrampaog sa barangay si Baguan duban sa banwaan kan Sangay Camarinesur. Sigon sa alkalde, pwede sir na nasa tulong beses nang nagkararaot an party kan na sinambit ng tinampo na konsideradong national road ninhuli sa mga nag-aging mga makukusog na mga bagyo. An lugar, sinasabi niya na la permi na sanang pigaagihan ng mga makukusog na agos ng tubig nintubig baha kung kaya permi na sana ining nagkakararaot. Kaya man ang nahihiling niyang pangmatagalan na panghaluy-mahaluyan na solusyon iyo ang pagbubugtak na sana nintulay imbis na tinampo. Kaso pinadagdagan pa kan alkalde ang mga warning devices tanganing matawanin na patanin ang mga nag-aaraging mga lugar o nag-aaraging mga auto sa sinambit ng lugar. Sangwayan, padagos na pigpapakarayungunyan kan mga miyembro kan DPWH ang sinambit ng nagrampaog na tinampo.
0: Labi sa 40 mga bados na mga babae o ina asin mga kaki ang edad 5 anyos pababa na identified kang BHW kang 27 barangays kang syudad na kinakaipuhan ng medical assistance huli kang kamugtakan at sing estado kang buhay o kapag tiusan para manmani kayan ang malnutrisyon dangan iba pang deficiency sa salud huli kang kawaraan ng asistensya sa nutrisyon asin manidikong medical care ang Nutri-Nanay asin Nutri-Ataman programa kang gobyerno lokal sa pahinginot kang Naga City Population and Nutrition Office asin kang City Health Office magkatuwang ang nasambitan ng duwang opisina asin ang mga stakeholders kunsain yaon si Doktora Marimil Bombase o Bijayni kang Naga City Health Office na iyong nanginot sa libreng check-up asin pananaunin bulong sa mga bados asin para sa saindang pinagbabados ng mga aki 16 na taon ng programa ang Nutri-Nanay asin Nutri-Ataman kang gobyerno lokal urog na ka mga teenage o para sa mga teenage mothers na amay na nagbabadosa para man masiguro ang maray na salud kang mga ini maging ang sa indang mga pinagbabadosa na naging interbista kang asintado news kay Dr. Leslie Villamora pediatrician kang City Health Office asin kang Naga City General Hospital nasa 3.4% ka mga kaki ang edad 5 anyos pababa sa siyudad ng Naga ang malnourished basado ini sa datos kang Naga City Population and Nutrition Office hababa ini alagad target dagos kang lokal na gobyerno na gibong zero o ang record ng malnourished child sa Naga kaya man kada bulan sigido ang programang nasambit sa pagtaong medical assistance o check-up asin pre-medicine na sa indang ginigibo katuwang ang City Population and Nutrition Office na pinamamayuhan ni Ma'am Joy Macaraig. Kuya, si Dr. Leslie Villamora.
5: Noon kami 2010, abot ko niyan. So 16 years na po yan. Ang malnutrition po kaya kang aki nagpupun sa laog kang tulak. So po importante itong first 1,000 days kang baby, importante ang nutrisyon. Kaya dapat, tama ang nutrisyon kang aki, sa laog pa lang ang tulak, sa kasi pagluwas kang baby, sa first 1,000 days niya, dapat well-nourished siya. So, ang obyekto po kaning Nutri-Ataman para mabawasan o ma-eradicate ang malnutrisyon ng Visayas City. Actually po, sa Camarinesor, ang malnutrisyon nasa 45%. 45 o pataas pa ang malnutrisyon sa Camarinesor. Sa Naga po, pirang porsyento lang po ababaon. Actually, ang Naga City saro sa mga national awardee pag-abot sa nutrition. Hababaon po ang malnutrition rate sa Naga City.
0: Si Dr. Leslie Villamora kang Naga City Health Office.
3: Sa iba pa niya itong baretang lokal, representante na kanda Pilipinas sa international stage si Alexandra Orino asin pigtalaga bilang Miss Tourism Philippines asin magsiserbing representantes kan sa tuyang nasyon sa 7th Miss and Miss Teen Tourism Pageant na gigibon sa Colombo, Sri Lanka pon Hulyo 19 hanggang 27 ngunya na taon. Ansay ang pagkakanumbra pigibo kan sa ginibong Mr. and Miss Philippine Youth Organization sa panginginot ni Honorable Gerald Ortiz bilang representante kan Pilipinas. Makikipaglaban si Orino sa mga delegado sa mga iba-ibang representante kan interong nasyon sa coronation ay na nakatala ang gibuhon sa Hulyo 26 ngunya na taon.
0: Mga outside engagement ang posibleng tutukan ni Attorney Noreen San Luis Lote na dating RD kang Regional Director kang LTO Bicol. Asingun niya ang Vice President kang NLEX sakaling magtugot ini na maglaog sa lokal na gobyerno kang Ciudad ng Naga sa lindong kang administrasyon ni Mayor Lenny Robredo. Sa naging entrevista kang City Hall Press Corps kay Alcalde Lenny Robredo, sinabi kay ni na pinag-iilusyonan niya si Attorney Noreen San Luis Lote na magbalik sa Ciudad ng Naga. Nga rin maging parte kang mga opisyal na matuto ka sa mga outside engagement kang gobyerno lokal. Nga rin mas maging marikas ang implementasyon kay ni dangan igwang makulibata sa mga ahensya at mga partner private institution na igwang commitment sa Ciudad ng Naga para man sa mga proyekto at mga programa para sa Ciudad ng Naga. Hilabi kang alkalde. Sa presente, nagtatabang na si Atty. Noreen San Luis Dote sa lokal na gobyerno kang syudad ning Naga. Kada weekend sa naini, huli nga ni kang sa iyang trabaho sa Enlexa. Saruman sa kinaula o kinakaulay kang alkalde, si Mr. Joko de Dios na dating presidente kang Manila Waters para manas makatabang ini sa MNWD. Aminado man ang alkalde na dapol na mga ayuda, proyekto at mga suporta ang naitatao sa asin na itutuga sa siyudad ng Naga. Alagad ang absorptive o absorptive capacity kaini ang problema, kaya dapat igwang matuto ka para digdi. Kuya si Mayor Lenny Robredo.
1: Pigi-ilusyonan ko si dating LTO Regional Director Noreen San Luis na magbalik na digdi sa Laga. Pigpaparatabangan niya ako, pero natatabangan niya kaya ko weekend lang. Pigkukumbinsi ko siya na kung pwede maglipat na siya digdi. Although naiintindihan ko ang kadipisilan dahil very vice president sa kanya kang Elex. Siyempre, very high-paying job. Pero sabi ko, balik ka na sa gobyerno. Sini ko kayo, makakatabang siya para matutukan ta si mga sa luwas kang City Hall. Sa loob kang City Hall, iguana kitang mga tao. Pero ito bagang gabos sa programang partnerships. Halimbawa, ayan, sa tubig, sa traffic, pati basura, pati si pag-imposting disiplina sa... sabi niya, pag-iisipan niya, pigko-consider niya na magpulitig DU, mapaaram lang siya sa NLEX. Sana mag-materialize. Tapos sa hiling ko, pag nagbalik siya digdi, may mga pwede na magtutok sa araw kaya.
2: Asintado, Barreta, Saduli.
0: Si Alcalde Lenny Robredo. Alas 6:24 na ng pagkaga. Sa detalyes na kita ka mga bareta sa lado ng Karawa at atun sa tuya kang Naga College Foundation.
2: Asintado, Barreta, Saduli.

0: Presentado Barreta Saturday.
1: Barretang Sports. Dako kag Mexico ang primerong kapangganahan sa 2026 World Cup. Ilaog kang host country ang South Africa sa score na 2-0 sa pawat na ginibo duman sa Estadio Azteca. Inuta nag-registro ng goal si Julian Quiñones sa loob ng 10 minuto samantang ikadawang goalman inilaog ni Raul Jimenez. Nakampangan man sa angat ang South Africa matapos na magtaon ng red card ngunyan sa torneo si Sepelo Sithol. Ulidigdi naging 10 parakawat na sana ang nawalat sa Bafana ang team South Africa.
0: Asintado Barreta Saturday.
1: Yan ang Barretang Sports hatod sa tuya kang Naga College Foundation.
0: Asintado Barreta Saturday.

0: Granada, Barreta, Saturday.
1: Alas 6:26 na ng pagkaga. Yan na po ang naging katiripunan ka mga Barreta sa lado lokal, nasyonal, as in sports, digdi sa Sintado News, Saturday edition, petsa 13 kang Hunyo 2026, aldaw na Sabado. Live po kami nadangong sa 105.5 RGFM sa Saingdong mga radyo. Danga na dalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo, maging sa samuya pong YouTube channel and Twitter account na Asintado News. Sa FB, gwa kita ning mga actual viewers, salamat sa 85 nga paradalan. Maging sa YouTube, igwa kita ning 84. Maraming salamat po. Sa nga.
2: Pabutan ko balanin. Good morning, Ana, sa ating mga parainanyog dyan. Sa kinalabasahan, bula kamarin ni Sir and Pamilya Ligao, si Tatay Cesar, Mr. and Mrs. Glenn and Lanny Ligao, and sa sinsagabos niyang parantabay dyan sa barangay kinalabasahan kan bula kamarin ni Sir. Good morning sa inyo po.
1: Sangaran po ka mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot ka mga live reports sa Lanny Teknikan, si na Jameson Brinya, Angelica Salcedo, Engineer John Torrese, Turdy Verdejo, kay Ribaan sa Muña pong mga OGTs, ali sa CSPC Nabua, mga ECE, si Melody Peña, Jessaline May Cabaltera, Giancarlo Adobiso, asin si Raul Fernandez. Pero tunog artista si Raul, ha?
2: Garo para basketball.
1: Ah, okay. Sa kuya artista eh. Yung mga antigong artista, baka Raul Fernandez.
2: Antigo.
1: Kami po sa inyong mga regular na kaibahan, tuyong aldaw na Sabadong pagbabareta.
2: Ako po si Jess Valle, Marina Aga, Sendo Gabos.
1: Maya si partner Rick Marano.
2: Mayo.
1: Kurari pala si Kuya Jess Valle ang nakaibahan ta. Happy weekend kay Ma'am Maribic Caula, Jocelyn de los Reyes, at Valdovino, Lourdes Cecina, Altis, dyan sa Construcción Pequeña, kay Ma'am Eva de la Vega, Jocelyn de los Reyes, Valdovino, Lorena Buesa, kay Sherlyn Barbon, Boye Sevilla, Jenny Bangulto, Felix Villaarta, Raymond Tagle Santiago, and happy birthday kay former Councilor Dodit Beltran. Ang pagbati, hali sa dati ko man ang kapatner, si Pitik, Nordy Pitik Sanyel. Diyos, mabalas po sa indong padagos na pagantabay. Good morning pa lang kay Kagawad Elmer Baldimuro, and then siyempre kay Kagawad Omar Benape. Ako po si Joel Solira. Good morning and God bless. Ang tabayanan, masunod na si Laroy and Melvin sa masunod na programa, digdisa na sa RGFM. Asintado sa radyo. Bye-bye!
0: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Gua.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll

0: na.
1: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
4: La la la la la.
5: Uy, madi, natak mare-mare ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
6: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL.
5: Ara mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
7: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
5: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga ng kape mo.
6: Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
5: O, diba, Madi?
7: Ayun, natawan niya ko nang inaaraman, Madi!
5: Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson.
7: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF.
5: Tapos, apat kaya malampalan?
6: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
7: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
8: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa itong kanyan, igwanig na rin 37 minutos, makalihis ang alas 6 ni na pagkaaga. Ang oras sa inyo sa lukang S&J Hardware Plus. Good news, may new arrival sa S&J Hardware Plus. Sa furniture, sa Lazetta, dining table set, sofa, beds, headboard as in double deck. Mattress, single, double as in queen size ang available. Storage and office, steel wardrobe, cabinet, daiba sa nararaot maski mabasa o mabaha. May mga office tables as in chair, steel filing cabinet. Iguaman yung mga tiles na 60 by 60, 60 by 1 meter, 30 by 60. Magayon na, barato pa. May mga ceiling panels, wall panels, asiman SPC flooring. Pwede man ng credit card payment, Philgips registers. May hiwas ang parking, air condition ang tindahan. May elevator, may staff na anda mag-assist sa Saindo. Magbisita sa lot 7 and 8, Concepcion Pequeña, Naga City, sa Atubangkang Shell Station sa Concepcion. Maray na aga mga tugang, aldo kitang unyan din Sabado. Petsa 13 kita kang bulan kang Hunyo taon 2026. Kami po ang sedo mga magiging tagapaghatod barata.
2: Ini po si Roy San Ramon.
1: Aba sa dulingkod sa Melvin Machado, inuto niya ito mga headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Inuto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. DSWD Bicol, nakapagtaonan in ayuda sa pamilya kamagtugang na pinagbawian in buhay sa kasulo sa barangay Kararayan, digdi sa siyudad kang Naga.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, CTP, CAT, MAPI, Parade, kan DepEd Naga, dahil na madadalan, ngunya na Peña Francia Fiesta.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Sabi ka itong MC partner, itong MC, sabi ka itong MC, aray ko!
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Halipot na programa sa pagirumdum kang anibersaryo kang aldaw kang katalingkasan sa siyudad kang Naga, pinaburan kang publiko.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Mientras tanto, extracurricular activities sa mga pampublikong eskwelahan malilimitara na huli sa implementasyon kan three-term kan Department of Education.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Tapang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, Naga City Police Office nakapag-rehistro nin tulong surunuda na anti-illegal drug by bus operation kanakalihis na aldaw.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Mientras tanto, Congressman Nelson Legacion, asin man SDA Susan Culiano naglalaom madadagdagan ang mga estudyante sa Salongigi National High School, asin man elementary school.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: OIC City Director kang Naga City Police Office Partner Kasudma, nagkakasibot kadudulag sa mga members kan media.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, Vice President Sara Duterte, plastic asin nagbubut-buutan sa nadaa, sabi kan Malacanang.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Resort naman sa Dipakulaw, ipinasara.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Mientras tanto sa headlines kan mga bareta sa kinabanin Karawat, Mexico, nakasarotulos sa laban sa Africa sa pag-arangkada kan 2026 World Cup.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata. Ngunyan sa detalyes. Sa detalyes kita ngunyan kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. 41 minutos makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Sa laog sa naning sarong aldaw, tulong surunoda na anti-illegal drug by bus operation kang Naga City Police Office ang pinaglunsar. Tulong suspidyado ang nagka-aresto alagad sa ruanga na kadulag. Ali sinda sa mga barangay kang Kararayan, Peña Francia, Sinman, Barangay Concepcion Pequeña. Aabuton man sa 102,000 pesos ang kantidad kang kabilugan na illegal na droga na na-recover kan mga autoridad. sa pagbiberipikar kang Philippine National Police para sa mga nagka-arrestong suspect ang may mga dati ng kinakampang na kaso. Pinagaandam naman ang panibagong reklamong isa sa angat sa mga ini. Mientras na yaon sinda sa kanya-kanyang custody ka mga police station kang Naga City PNP.
2: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal Pamangiraray, kinumpirmar kan City Events Protocol Public Information Office o CEPIO Naga na apwera sa Miss Bicolanja Beauty Pageant saro pang medyo durdakula asin haluyon ang aktibidad an posibleng dai na madalan sa Peña Francia Fiesta ngunyar taon. Ini an CAT CTP MAPI parade na dating military parade alagad asin ipigko considerar ka ito na pinakang halabang parada sa Bicol. Sa press briefing kan Public Safety Office kan nagtalikod na Miyerkules liwat piglinaw ni CEPIO Head Allen Riondanga na bakong hali isa sa inda o sa lokal na gobyerno kan naga ang desisyon na dai na magpartisipar sa nasang bitnang parada sa Peña Francia Fiesta sa Setyembre ang DepEd Naga kundi mismong hali sa nasang bitnang ahensya digdi sa syurad. Iyan pagkatapos magsurat-subot sa senda si SDS Susan Culiano na nag-iinformar sa lokal na gobyerno na dai na mabali sa nasang bitnang parada ang DepEd Naga asin may posibilidad na arog man subot kanyan maging desisyon kan DepEd Kamsur. Ang lockdown na ini, katakod kan direktiba kan ahensya o ipigpapautob na pig-aapod na 3-term kung sain may panahon sana o piglilimitara na ang bakong gayo importanteng mga extra o co-curricular activities imbes matutok o dapat na mag o dapat tutukan na sana ang academic activities kan mga estudyante o niya si Riondanga.
4: Actually po, si na-receive ta pong letter is DepEd Naga. Napadala na po ito sa Mayor's Office. Pero apparently po, sa pagkaulay-ulay ni po ni Superintendent Culiano during the same sentiment, no? The same sentiment with DepEd Kamsur. Ang pinakarason po talaga kaya talagang abuin nag-i-push through one, dahil na siya aligned sa curriculum ng DepEd. And base sa bagong panundot ng DepEd, dai pwedeng giribuhon ng mga aktibidad, mga extracurricular activities na dai aligned sa DepEd curriculum. Dahil po da ang CTP, ang MAPE, ang DRRM, mayo man marching drill. Ano nga ang BSVGSV, igwa pa, may marching. Dahil po part pa kang drill, kang Boy Scout, Girl Scout, ang marching. Aligned pa siya. No? So, kaya po ito nag-i-exist pa. Si Saruman, anong ito ang Boyadores yaon pa? Dahil po, part sa kang cultural development. Part po sa kang local culture.
2: Parte kan mga naging paliwanag ni Riondanga na halisubot sa DepEd Naga.
1: May ire-rebay. Pagbabasa ko, digigaro may ire-rebay dyan, partner. Dyan sa MAPI. May ire-rebay.
2: Seryoso?
1: Oo. Pero 27 lang ang contingent.
2: Ah.
1: Oh. Si mga barangay Tano da partner, pwede. Pwede ba gayan? Oh. Iibaling ano. Diyan, may marcha talaga. Tapulis baga minsan nagpapatraining sa inda. Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, 45 minutos, makalihis ang alas 6 ng pag-aaga. Naaresto, duman sa Poroca, Lansonisan. Uno, Barangay Ilayang Talim, Lucena City sa Quezon. Ang 37 anyos na si alias Dasa, may agom construction worker asin dati naka-star sa Baluangkang San Jose, Camarinesur. Alagad ngunya nag-aerok na sa Lucena City duman sa Quezon. Pinaginutan kang San Jose Municipal Police Station sa pamamay ni Police Captain Glenn Luquiasa, Acting Chief of Police asin Lucena City Police Station ang pagkudusir in Oppland Manhunt Charlie Operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa nasabit ng suspitsado. Inihuli mang kamandamiento de aresto para man sa reklamong sexual abuse sa asima na statutory rape na parehong mayong pinagre-recommendar na piyansa. Ang naaresto na suspitsado tulisman na pinag-informaran kang sa iyong mga diretsyo asima pinagdara sa Lucena City Police Station para man sa documentation asiman na katalaan darahon sa San Jose Municipal Police Station digdi sa probinsya ni Camarines Sur.
2: Mientras tanto, parehong nagrurukyaw asin interong naguugmangunyan sinda Gobernador Elrey Villafuerte asin Mayor Lenny Robredo pagkatapos parehong magtapsubot sa Boses ng Bayan Index of Good Index of Governance Trust and Performance Rating Car RPMD na iniluwaskan June 8 apisar na labi pa sa nanganing sarong taunan mga ini sa pwesto. Matatandaan sa nasambit ng survey sinasabing parehong nakakuadaa nin labi sa 80% o haros 84 trust performance rating ratings andua. Apwera kayan gabus na mga aki asin kaalyado sa politika kan gobernador iuman ang mga nanginutan o pinakamaride ang congressman sa Bicol. Arong ninda Migs Luigi Villafuerte asin man huri-huri bata. Mantang ang ibang mga gobernador asin kongresista sunod sa nasa mga Villafuerte. Pag-abot man sa City Mayor si Lenny Robredo, nakakuaman daanin 87%. Wow! Huli sa magayunon daang performance sa trabaho. Urog na sa pagtaong serbisyo arog sa pagtaoning cake sa kabulong sa mga nagdodurulok sa City Hall. Pagpapauswag kan sudad, napadigdi sa naga ang presidente kan Pilipinas sa sinagtaong pampahirahay sa JCM Robredo Coliseum saka Sports Complex. Approval kan presidente sa highly urbanized city pagkakaiguan ng Naga City General Hospital sin Balatas New Development Center na nahaman sa panahon ni dating Mayor Ngunyan Congressman Ligacion. Mantang ang gobernador kan Camarines Sur, magayunon da ang performance huli sa pag-asenso da kan probinsa arog sa paglagning airport. Apiga asikaso asin pigmamakulgan ang mga tios arog kan pagtaong daga sa mga parauma. Katakot kini tudukan chauman ang ibang mga nakapalibot sa gobernador sa mga kakontraryo sa politika, huli sa nasambit ng resulta sa survey ng masa. Hain man da ang tibay kan ibang mga opisyal, huli tamas matibay sa indang gobernador.
1: Ano ang nagtao, partner? Ano ang nagtao? Boses ng?
2: Masa.
1: Hindi, bako
2: boses. Ay, boses ng bayan. Nasurvey ka?
1: Dahil kirik Marian.
2: Ano, boses ng banwaan na ito. Boses ng banwaan man ito.
1: Iba man to. Si Rick Mar,
2: pasiring. Nagtataw pala ng awards.
1: Oh, pasiring na dyan sa Aroke. No? Hindi, nagsaskip pala ng Mayo. Sumago sa newscast.
2: Oh, excellent pala sa...
1: Aral lang.
2: Tibay, aral lang kamo.
1: Sa iba pang litalyas kag sa tuya mga barata, 49 minutos makalihis ang alas 6 nin paggaga sa iba pa niya itong police report. Sinakyada kan mga members kang autoridad, Sabado ang kang Balatan Camarinesur, ang sarong tupadahan. Ini may 15 kilometros ang distansya alis sa Municipal Police Station, particularmente sa Zone 3, Barangay Sagrada, Nakakali, Balatan. Arestado man ang sarong alias Mar, residente kang Minalaba, Camarinesur, alias Mer, kang San Jose del Monte, Bulacan, na nagdayo lang sa Balatan para magtupada. As in alias Roll, 75 anos, siyempre nakadulog na 75 na. Residente kang Nabua, Camarinesur, gabus man nagka-aresto. Anasa bitang operasyon, pinanginutan as in hulimang kang sarong persa, kang Balatan Municipal Police Station at simang Provincial Mobile Force Company na nagkondusir kang anti-illegal gambling operation na nagresulta sa pagkakaresto kang nasa mitnang mga suspitsyado o mga nagtataraya. Alaga dakulman ang mga nakadurulag. Abuton man sa 3,000 pesos na kwarta o taya ang nakumpiskar asin sarong buhay na pambulang na manok na igwapan ng tari. Duwang gada na lalong apat na pambulang na manok na mayong tari, asin apat na electrical tape, asin tulong sarungan ng tari ang narecover kan mga otoridad.
2: Liwat ng apudan si SDS Susan Culiano. Kana DepEd Naga sa mga kaakian urug na sa mga magurang na enroll ang mga aki ngunya na ereskulahan. Sa amin sa ni Culiano sa blessing asin man turnover ceremony kan 2 story 6 classroom building kan Salunggigi National High School day palang nahaloy. Sinabi kay ni, dapat samantalahon kan mga magurang asin estudyante ang dakulang oportunidad na may mga eskwelahan sa mga komunidad digdi sa siyudad ni Naga. Sabi pa ni Culiano, may panahon pa para duman sa mga daepa nag-enroll antes maglabulabo ang ereskwilahan ngunya na taon. Tinawan doon kan o tinawan doon ni Culiano, mahalaga ang edukasyon asin dapat ining seryosoon kan mga estudyante. Nagpasalamat man si Culiano sa espersos ni dating Mayor Ngunyan, Congressman Nelson Ligason, asin presenting administrasyon kan lokal na gobyerno kan Naga.
5: So mga estudyante, ano, and ang mga yaong po digdi sa barangay, tinataanan po kamukhang oportunidad asin resources, tanganing gabos na eskwela po maglaog. Sana madagdagan ang 100 plus, lalo na kung may kabisto po kamong dahil pa nag-enroll, tanganing sabi ta subag o sarabay-sabay kita, ano, bako sa nang sadire ang isipon, kundi si kaklase nindo agdahon kung napapa-absent, taananing motivation, tanganing sabay-sabay talaga kamong maunlad. So sa gabos pong ini, salamat tununo na maray. Beyond expression talaga ang samong namamati. Digdi ko sana po namati na ang support talaga ng LGU, kan mga stakeholders, bakong halo.
2: Parte kan mga naging pangapudan asin pahayag ni SD Susan Culiano kan DepEd Naga.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata, pinaburan kan publiko ang halipot na programa kang pagirumdum. Asin pag-obserbar kan ika-128 anibersaryo kang Independence Day kasudba digdi sa siyudad kang Naga. Kung dati, inaabot nin halawig na oras ang programa huli kang Dakul. Ang mga nagpapaabot nin insahe asiman mga platika. Kasudma, sulamente pagkanta kang lupang hinirang, wrestling o paglulutin burak sa monumento kang 15 Martires, pagpapangaji, panunumpa asin pagkanta kang Bicol March, ang Ginibo. Tinapos ang programa sa paginim pagpapakuan ng litrato kang labang opisina, kasudma, kaibahan si Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado lokal Pamangiraray, naglaom si Bicol Central Station Operations Manager Nonoy Reforzado na marirelesar na ang sinumitir niyang annual investment plan kan sa iyang opisina para sa kadagdagang development o upgrading kan terminal ngunya na taon 2026. Iyan pagkatapos umakol kang nagtalikod na taon 2025 sa 49.4 million pesos plus ang income kan terminal. Sobra nin haros 3.7 million pesos plus sa target income kung ikukumparar ka nakali sa taon 2024. Sinabi ni Reforzado na kabali sa isunumitir na proposal kan sa indang opisina, iyon kadagdaga mga pasilidad para sa mas epektibong operasyon kan Bicol Central Stations arog kan cashless transactions. Asin na pagpapakusog sa seguridad sa laog kan terminal. Matatandaan ang Bicol Central Station kabali sa pagkukonsidera ng mga pangenot na economic enterprise kan lokal na gobyerno kan Naga arog kan Naga City People's Mall. Uya si Reforzado.
6: No, mga proposal ngunya na para sa ngunya na 2026. Oh. So napaka-smooth din po tanang justified ang maray na kaipuan iyan kang Bicol Central Station. Primero si ano po baga itong inaputang pagpakarahay kang security infrastructure ano sa Bicol Central Station, actually na aprobaran yan for 2026, kaya inaasahan tangon yan pong taon magkakaigwa na kita ng main entrance for passengers na igwa pong mga scanner. And then ito pong sa tuyang pag-develop katong inaabot na cashless transactions. Pero dahil siya napunduan ngayon na taon, pero ang plano ta po i-ano lang.
2: Parte kan mga naging pahayag ni Nonoy Reforzado, an operations manager kan Bicol Central Station.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata, 5 minutos antes mag-alas 7 din pag-aaga. Mayong na ay rehistrong dakulang insidente sa probinsya ni Camarines na may koneksyon sa pagirumdum asin pag-obserbar kang ika-128 anibersaryo kang Independence Day kasudba. Ang lambang aktibidad o programa sa mga banduan ng higutman na pinagbantayan kang lambang Municipal Police Station. Mayo man naglansaring kilos protesta Alagad pinag-monitor ini kang Philippine National Police asim pinagpapadarang report sa PNP Regional Command 5 sa siyudad kan Iriga. Nag-attender kang programa si OCD Regional Director Bernardo Fortesa na tinawan doon ang kakayahan kang gabos sa maproteksyonan ang buhay, kabuhayan asim mga pagrurugaring sa panahon kan kalamidad.
2: Mientras tanto, nagpahayag din kaugmaan si Congressman Nelson Legacion sa report kan DepEd Naga na nagpaparadagdag taon-taon ang mga enrollees o numero kan mga estudyante sa mga eskwelahang ipigpatugdok kan sayang administrasyon sa mga hararayo alagad matataong lugar o barangay sa laog kan syudad. Ini pagkatapos kumpirmaro ni SDS Susan Culiano na ang dating 44 estudyante kan sa Longigi National High School ngunyan sobra na sa sanggatos. Sa katunayan, may nagkapirang estudyante subot na dating nagkaklase sa private school alagad naglipat huli o sanasamitang eskulahan ulit ang sendang residensya harani na digdi. Sa minsay ni Legacion sa blessing as in turnover ceremony kan 2-story 6 classroom building kan sa Longigi National High School. Dahil palang nahalo yung kanakaging simana, sinabi kan kongresista, inisubot patunay na tama ang ginibudindang pag-aadal kan mga nakaaging taon kan siya pa alkalde kan Naga na dapat irani ang mga eskwilahan sa mga komunidad. Huli takadakol ng mga kakian ang nasasakitan sa pagklase sa harayo na eskwilahan. Asin mga nasa puwerang lugar na nangangaipunin edukasyon. Matatandaan, sarusanaan sa Longigi National High School asin man elementary school, sa bali pitong mga eskwelahang na ipatugdok sa mga komunidad kadagtalikod na Administrasyon Legasyon sa Siyudad Naga na sinasabing dakula ang naitabang sa mga estudyante sa mga magurang asin mga paratukdong nagahanap nin trabaho. Uya si Legasyon.
7: Kan pigoulayan si naging issue sa Kararayan National High School sa Don Manuel Abella a Central School. Ang issue po ka ito, ngaya kadakol ng estudyante. And napag-desisyonan, bako lang kan LGU Naga, kundi si Riman kan Department of Education na igwang pangangaipo na magtugdok nin bagong eskwilahan. So iyon na po ito sa Longigi Elementary School, as in iyon na din po ini sa Longigi National High School. Si expected na feeder community itong hali sa Palmera Village, hali sa may Sitio Almeda, Canpacul, and of course itong hali sa Deca Bistanza.
2: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Legacion.
1: Sa iba pa ni Dallas kang sa tuyo mga barada, barada pa man giraring ulihan sa lado lokal. Manlailan na aktividad man ang pinaglansar kang Katanduanes Police Provincial Office kasudma. Nagkundusir kasabay kang pag-observar kang Independence Day. Nagkundusir ang information caravan, libreng blood pressure monitoring, ang pagtulod kang urban gardening, na kinababalehan kang pagpapanaonin mga pisog asin man seedlings asin feeding program sa Katanduanes World War II Memorial Fountain sa Barangay Santa Cruz, Birak, Katanduanes. Ubeheto ka na sa bitang aktibidad ng pakusugun. Ang pakikipag koordinara sa komunidad mientras sa tinatawan ng importansya ang pagiging talingkasa kang presenting sitwasyon kang Pilipinas. Pinagtutulod man kang programa ang pagkakaigwa din malasakit, pagkakasararo asin paghahatod ng serbisyong marikasa asin man tunay na namamatean kan publiko. Oras sa tungo niyan, iguanag ng alas 7:00 nin pagkaaga. Diyan, babalikan niya ito iba pang didalas kang sa ito mga barata sa lado lokal asin sa lado nasyonal sa samuyang pagbalta.
0: Radyo Guapito.
8: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
9: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
9: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Cheers, igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
1: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
2: Di madumana ako.
0: Masain ka na, Nonoy.
2: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
3: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kun may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
5: Da'y paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinin, as in buelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartil, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartil, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.

0: lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers. Kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
2: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa ato kunya, igwanig na rin just minutos, makalihis ang alas 7 in pagkaaga. Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado lokal. Nahatulan na rin tabang kang DSWD Bicol. Ang pamilya, kaduang babae na nagadan matapos makadamay sa nasulo ni ng harong sa barangay Kararayan, Siyudad kang Naga, Miyerkules ng Pagkabanggi. 40,000 pesos subuot ang nahitod na ayuda kang DSWD sa paikang funeral as in cash relief assistance sa Eraroma kang individual o assistance to individual in crisis situation o AX. Aabot man sa 16,843.30 pesos in food as in non-food items ang nahihatod kan naihatod sa pamilya kanasuluan digdi sa siyudad ni Naga.
5: Sa iba pang mga nagbabagabag bareta sa lado lokal, kabali ang Metro Naga Water District sa nagpreparar katakod kan pag-arangkada o burkasan kan klase kan nakaaging June 8. Ini ang bagay na ipinahayag ni MNWD spokesperson Chapi de la Cruz sa entrevista kan asintado sa radyo. Sinabi kanina na pinapaandar na kan Water District ang 4 na mga pumping stations na haloy nang naka-standby tanganing mag-ayuda sa supply ng tubig. Sinabi pa ni De La Cruz, piglalaumang mas dakul ngunyan ang mga magramit o makonsumin ng tubig urwal daw, urug na sa amay na pagkaaga kung ikukumparar kan bakasyon, kaya kay po ang dagdagan ang operasyon kan sa indang mga ekipahe.
6: Gabus pong mga pumping stations, pinaparami na po para sa Lunes. Kalunis po, ralao ganang klase. Ipuha na po ang mga estudyante, kaya po ang mga magurang ang tubig. Kaya po itong 4 na pumping stations pa na naka-standby me na since December me pa dahil pinapa-operate. Piga-linigan naman po ngunyan kasi ipapa-operate na po ito. Ngunyan pong pagralawagan po ng klase.
5: Parte kan mga naging pahayag ni Chapi de la Cruz sa entrevista kan asintado sa radyo.
4: sa iba pa mga natatala mga barata sa lado lokal. Oras na ito kunyan, 12 minutos na, makalisang alas 7 nin pagkaaga. 200 kilo nin pinaalang natikong o puffer fish na nagkakantilad 30 mil pesos. Ang nasabat ka mga otoridad sa Ginibong Landing Inspection sa Piudoran Port sa Banuaan kang Piudoran Albay. Na-discover kang BFAR kay bahan ng ibang law enforcement agency na nakalunad sa Isuzu six-wheeler closed van na nagbiyahe-hali sa Masbate. Naaresto ang may sadiri kang kargamento sin kantraka na residente kang Kawayan, Masbate. Helper hali sa Binangon ng Rizal asin ang driver na taga Pasig City. Nagluluwas sa investigasyon na ang suspect ang kabali sa nagsusupply subuot nintikong hali sa Masbate pasiring sa Camarinesur asin sa probinsya kang Albay. Tulos man itinalbongkan mga taga BFAR ang nakumpiskar na tikong na nagdadaraning peligro sa salud. Nagbalgar subot ang suspect sa Section 125 kang Republic Act 10654 o ang unlawful handling, selling or possessing of fishery product without local transport permit asin man pagbalgar sa Fisheries Administrative Order 249.
5: Magkakaigwa o ipapautob na kan Camarinesur National High School o Kamhay ngunya na eraskulahan o school year 2026-2027 ang pigaapod na trimester o kaya man three-term. Susuki Kamhay Principal Dr. Sorpiso Alperez, ipapautob na nindaan sinambit ng sistema kung sain ang primerong ralaugan sa klase na madural sa nasalaog nin sarong simana na apodong opening block. Susundan kan instructional block na madural sa good sa primerong simana kan bulan ng September kung sain mapokus na intero o mapokus na sa mga academic activities sa eskwilahan asin pagkatapos ang duwang simanang break sa academic kan mga estudyante asin mga partukdo tanganing o an duwang simanang break sa academic an mga estudyante asin mga partukdo para dawan dalan an mga school pati na pirang outside activities o inaapo da extracurricular activities kan mga ini asin diwat mabalik sa regular na pagklase. Uya si Alperez.
7: Three term. Next week po itong opening block and then ang sunod po kayan itong instructional block. Ang opening block sarong simana, okay. Pero ang instructional block abot po yan first week of September. So sabi yun, dapat mayong interruption kundi makafocus sa pagtuklo po ang mga teacher ta. Tamaringan ipungon yan man kasi after kang instructional block may duwang simana na mayong kumbaga break yan boost ang teacher sagod kan estudyante. Diyan pwedeng gibuon si mga activities.
8: Opo.
7: Na para di maka-disrupt kang regular class.
5: Parte kan mga naging paliwanag ni Dr. Sorpiso Alperez and Principal kan Kamhay.
4: Maurin barata niya tungon yan sa lado lokal. Interong nasisibot kadudulag sa mga members kang Naga City Police Office Press Corps kasudma. Ang bagong OIC, City Director kang Naga, para di siya ma-interview matapos ang Independence Day celebration sa May Plaza 15 Martires. Sinabi kang OIC City Director na di subot siya sanay na maghampang sa media asin baka subot ma-burn out siya. Itinuklo kayo ni ang Public Information Officer kang Naga City Police Office para iyo na lang ang makaulay kan mga members kan media. Dakulman ang nagtasing kire na kumpadago sa na magiging harayo ang buot o kaipuhan pampiriton para ma-interview ang bagong OIC City Director kang Naga...
9: Burnout?
4: Burnout da.
9: Burnout? Eh, ako na dyan ang pangaran niya, nakabalandra.
4: Baka mabisto na ka mga sa drugs.
9: Ay, ano na.
4: Kung padago sa maging harayo ang buot o kaipuan pang piriton para ma-interview ang bagong OIC City Director, mas magiging mabublay. Ang iribahan kang PNP nag-orognakan opisira kang City Director at sinag kang media na nagko-cover kang PNP Naga.
5: Sa detalya sa ngunyan, kansatoy ang mga bareta sa Lado Nasional, 17 minutos, pasado alas 7 ng aga. Preparadong-preparado na daan mga private lawyers na nagtatabang sa House Prosecution Panel na hampangon ang mga disinformation, personal na pang-aatake as in political backlash. Mientras nag-aabante ang pagdangog kay Vice President Sara Duterte sa sarong press conference kang nagtalikod na Webes, sinabi ni Attorney Lorna Kapunan
9: dahil maatras ang mga pribadong abogado sa paggibukan sa indang trabaho na tabangan ang House Prosecution Panel sa paghahanda sa mga testigos, ebidensya asin paggibo ni mga legal submission asin man na pleading. Susog ki kapunan, piglalao man na kaya ninda na igwang mga mabaliko o kaya man mabanat o mabaliko nin katotohanan o mga mabanat sa mga private prosecutors urug na ang mga kakampi kana vice presidente. Siyertong uuran-uranon subot sindan nin mga fake news kana nasak o hali sa kampo kan vice presidente. Mientras tanto, susugman ki sa legal law managing partner attorney Amando Verhil Ligutan dahil na makangangalas o nakakabigla na maging target kana mga pangaataki o rugna sa social media ang ginigibo nilang pagtabang sa House Prosecution Panel. Sinabi man ni Picabar Law Managing Partner Attorney Marfort Fua na hinihiling nindaan sa indang pagpartisipar sa impeachment proceedings bilang sarong professional legal work asin bakong personal na bagay. Matatandang ipinabisto na kan House Prosecution Panel and first batch kan mga abogadong matabang sa inda sa paghahanda o sa mga paghahanda sa papaabuton na impeachment trial.
4: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, liwat na minidbid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang liderato ni Acting Senate President asin pro tempore Sherwin Gatchalian. Ini sa taho kang pagtarama kang Presidente sa ginibong 128th Independence Day Celebration sa Quirino Grandstand duman sa Manila kung sa pinagsaro-saro kaning banggiton ang pangaran ka mga nag-aratindir sa nasa bitna nga pagtiripon. Digdi inapod ni Marcos sa ang senador na Senate President pro tempore na kaidto personal na nag-atindir sa pag-selebrar asin pag-commemorar kang Independence Day. Magigirumduman kanakali sa Hunyo at Resa, biglang nag-atindir si Senador Chis Escudero sa plenaryo. Uli ka ini, naging 12 ang bilang ka mga senador, naging Maria ang Gatchan Black o Gatchalian Black asin nagkaigwan ng quorum. Digdi, idiniklara nagabos sa posisyon sa Senado kabali na ang Senate President ang bakante. Pinag-ilherman si Gatchalian bilang acting Senate President asin pro tempore ka mga senador na presente sa plenaryo. Sa ibong kaini, padagos man ni pinagpipirit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimo at sin legal na Senate President.
9: Mantinido subot questionably kung pinamananggad ang kaipuhan na bilang tanganing ma-convict si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni House Prosecutor asin man akbayan partidis Congressman Shell Jokno dawa mayong hapot na o mayong hapot na 2/3 ang butong kaipuhan kung sain ibabase ang 2/3 ang issue nin huli taigwang mga senador na dahil makakapagpartisipar sa paghinanyog. Basado kay sa Avellino Doctrine, sinabi ni Jokno na binibisto kan Korte Suprema na ang quorum kan Senado pwedeng mas hababa sa 13 ang numero na labi sa kabanga kan kabilugang 24 mga senador na pwedeng magtukaw. Arug man kaini ang naging pananaw ni Lead Prosecutor Congressman Jerville Luistro. Sinabi ni Luistro na an impeachment trial para sa representasyon asin na paninimbagan kaya kung dahil subot makakapagpartisipar sa pagdangog ang sarong senador, tano siya takaipuang ibali sa numero o ibali sa numero kan kinakaipuang buto para ma-convict si Duterte.
4: Sa iba pang barata, ipinamidbid na kang kamara ang 10 di kalibre mga pribadong prosecutors para magdabang sa prosecution panel sa gigibo ng paglangog kang Senate Impeachment Court kontra kay Vice President Sara Duterte. Formal ay pinabisto ni Justice Chairperson Jervil Luistro, Lead Prosecutor, ang 11 membro kang kamara, ang enota batch ka mga private prosecutor. Pikinababalan ini ka mga midbid na mga veteranong litigators, dating abogado kang gobyerno, law firm partners as in legal academics na magpapakusog sa presentasyon kang articles of impeachment. Nilino man ni Luistro na mantinido sa kamara ang control sa prosecution team. Ang enod na bansang haliban sa tulong respetadong law firms ang Picabar Law, Kapunan and Castillo Law Office, asin sa legal law. Ang sila mga membro, igwa na sumunting eksperyensya sa high-profile litigation prosecution, criminal, corporate dispute, arbitration proceeding as in komplikadong kaso sa komersyo.
5: Mientras tanto, nangapudan ang DENR sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig guniman sa dakulaw na posibilidad na pagbalik mananggad kan El Nino phenomenon. Susug sa DENR, obheto kan lakdang sirton na awad-awad ang supply kan tubig para sa inumon sa mga pasilidad, pang salud at siriba pang mga importanteng serbisyo. Katakot kini piging kaminar pa kanyaan na publiko na paliputon lang ang oras sa pagkarigos. Isaraan gripo mientras na nagtututbras tulos pakarayon ang mga leak as in liwat gamiton ang tubig sa panghugas para sa paglinig as in pagflas sa indong mga takubets kung salbadong gamiton. Abiso pa kang DNR, likayan ang mga dahil kinakaipo ang paggamit ng tubig arong sa paghugas nin mga bihikulo upang washing. Pag baribinin na tinanom, gamit ang hose as in pagpano din mga pribadong swimming pool. Mientras tantong pakukusugon man subot kan mga o dapat man subot pakusugon kan mga water utilities saan pag irahay kan mga leak o mga tagas sa siniba pang mga lakdang tanganing mabawasan ang pag-aksayanin tubig. Mapaluwas man in regular na report ang mga ahensya mapadapit sa level kan tubig sa mga reservoir asin mga lakdang sa pagsimbag mientras na tatawang prioridad ang mga ospital, mga klinika asin na tios ng mga komunidad sakaling magkaiguanin kakulangan sa supply nin tubig.
4: Formal nang pinagdeklara na insurgency free para sa taon 2026 ang Region 4A na kinababalehan kang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal as in Quezon sa paikang Stable Internal Peace and Security o CIPSIL awarding declaration as in renewal kang CIPS commitment para man sa Calabarzon provinces kasunba sa Quezon Convention Center kasabay kang pagirumdum kang ika-128 anibersaryo kang Araw ng Kalayaan pinanginota ni na DILG Secretary Jeremy Crimulla as in Quezon Governor Dr. Helen Tan, Chairperson kang Regional Peace and Order Council Calabarzon, ang pagduhol kang CIPS SEAL sa mga probinsya na nagbibilog kang nasa bitang rehiyon. Laging parte man kang programang ceremonial signing kang Memorandum of Agreement para man sa Regional CIPS Declaration asin man ang iribahan ng panunumpa. Ninsuporta asin man pagpromesa kang mga probinsya para man sa pagpamantinir kang katuninungan asin seguridad sa rehiyon. Formal na inako ni Governor Tan bilang Chairman kang Regional Peace and Order Council kang Calabarzon ang plake nin deklarasyon sa nasabit ng makasaysaya na seremonya.
5: Mientras tanto, huminuros subot ang bilang kan mga aking obrero o nagtatrabaho mga kakian sa rasyon hali sa 828,000 kan 2022 ngunyan 509,000 na lang kan 2024 uliman sa pinakusugdaang kampanya kan gobyerno laban sa child labor. Ini ang bagay na ipinahayag kan Department of Labor and Employment. Sinabi pa kada ahensya, inikaw sa daakan na pusog na mga o mga ipinapautob na mga programa kan gobyerno asin pa kipagtabangan kan manibabang sektor tanganing maireyo ang mga kakian sa pagtatrabaho asin sertuhon na sinda naglalaog sa eskwelahan. Kasabay kan pagrumdum kan na aldaw ning kataringkasan kasudma ng apudan si Labor Secretary Francis Tolentino sa publiko tumabang sa pagtulod sa sarok pang level kan na kalayaan o katalingkasan para sa mga kaakian ang katalingkasan gikan sa child labor. Tinawan doon pa kan opisyal ang importansya kan iribahan na pagiro mientras na nakikisumaro ang Pilipinas sa pagrumdum kan World Day Against Child Labor 2026 sa irarom kan temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults.
4: Nagadaan ang sarong 15 anyos sa grade 8 student matapos mahulog hali sa ikatulong eskalon na kansarong mall duman sa Cubao, Quezon City. Sa report kang Cubao Police Station 7 na discover ang biktima sa ground floor kang food court area kang mall sa Aurora Boulevard, Barangay Canluran, pasado alas 12 na ni pagkaudto. Basado sa investigasyon, nagkukundusir ning robbing patrol ang sarong security guard kang makadaog ini nin makusuga na lapataka kang sayang hilingon. ang pinaghalian kang rebuka dahil niyang biktima ng nakahigdaasin na tulos sa gaganin tabang sa mga medikang mall. Dinara ang binatilyo sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center o UARM. Alagad pinagbawian ng buhay, pulimang kamatinding sinapo kaning tama sa pagkahulog.
5: Mientras tanto, liwat binisto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa pagpuunkan sa iyang mensahe sa Quirino Grandstand kasuod mang Biyernes, June 12, sa selebrasyon kan ika 128 anibersaryo kan aldaw ning katalinggasan sarong pigasambit kan presidente ang mga bisita asin an sa iyang pagsambit ki Gatchalian bilang leader kan Senado. Kabali si Gatchalian sa mga opisyal kan gobyerno nagatinder sa programa sa Quirino Grandstand. Mas dakol man ang mga miyembros kan Kamara de Representantes sa nagatinder sa okasyon kesa sa mga senador. Sagud ngunyan, padagos na o sa ibong kaini, sagud ngunyan, sulamenting si Senador Alan Peter Cayetano na lang ang nagpaparapirit na siya lehitimong Senate President. Alagad si Gatchalian ang binibistuman kan Malacanang kan Kamara asin mga dating presidente kan Senado bilang leader kan sinambit ng katripunan.
4: Isinugo ni Mayor Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang inspeksyon sa gabos ng mga eskwelahan, mga lumang edipisyo asin edipisyong pagsasadiri kang lokal na gobyerno bilang pati kang pag-andam kontra sa linog asin iba pang mga kalamidad. Sinabi kang alkalde na pinagsugo niya si Manila City Engineer Armando Andres na siguruhon ang kaligtasan ka mga estruktura sa ibong kang humakang inapon na The Big One, ang makusog na linog na pwede magdama sa Metro Manila. Sinugumang kang alkalde, ang Disaster Risk Reduction Management Council na makipag-koordinal sa mga lugar na apektaran ka magnitude 7.8 na linog sa Mindanao, kabali ang General Santos City asin Sarangani Province para araman kung kinakaipuan ang tabang haliman sa lokal na gobyerno kang Manila. Tilawan doon ni Dumagoso na nakaandam ang syudad na magtaunin suporta sa mga naapektaran na komunidad bilang pakikisumaro sa paging kapwa Pilipino.
5: Sa mga uring bareta pa sa Alado Nasional, hinagad ni dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barber sa mga law enforcement agency na idagos ang paglapag sa aabutan pang 11,000 na Chinese nationals na dati nagtatrabaho sa ipinasarang Pogo na alagad yaon pagiraray digdi sa nasyon. Ginibo ni Barber sa pangapudan sa Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, PNP, at sinibapang Government Intelligence Agency. Sinabi ni Barbers, dating chairman ka na House Quadcom, maabot pa sa 11,000 mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa manibibang Pogo Hub ang daipa na ibabalik o naibubwelta sa sendang mga nasyon. Nahandal si Barbers na mantinidong nagiging huma ang sinambit ng mga Chinese seguridad ka nasyon sa kuday na ibabalik ang mga ini duman sa China, kaya dapat ralapagon dahil ni sa urog ang mga ini sa laog o sa urog na madaling panahon. Nakaresibi kaya nin informasyon si Barbers na padagos ang inaapod na guerrilla style scam operations kan mga nagkakatardang Pogo workers duman sa Metro Manila, arog sa Baclaran, Binondo, Paranaque, asin maging duman sa Cebu.
4: Oring barata niya tungon yan sa lado lokal bilang pati kang pagsilibrar kang ika-128 araw ng kalayaan, pinaglansarman kang Philippine Postal Corporation ang bagong commemorative stampa na nagtataunin pag honra kinda Gregorio Oriang de Jesus asin Emilio Pinquian Jacinto sa ika-150 taon kang sa edang pagkakamundag. Susog sa Philippine Post, kaipuhan obheto kang stampa issue na midbidon ang importante ang bagkang duwang hoben sa pakikibaka para man sa kalayaan kang nasyon asin maipahiling ang sa mga istorya sa mas nakakadakol ng mga Pilipino asin mga hobenes.
5: Uring bareta ngunyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports atun sa Indukan NCF Tigers.

Tabanin Karawat na kanasong kitulusan Mexico ang primerong kapangganahan sa pag-arangkada kan 2026 World Cup. Iyan pagkatapos pataubon kan host country ang South Africa si score na 2-0 sa gilibong kawat duman sa Estadio Azteca. Enot na nag-rehistro nin goal si Julian Quiñones sa laog nin 10 minutes. Mientras na ang pangaduwang goal, ipigrehistro man una ilaugman ni Raul Jimenez na hampang man sa angat ang South Africa pagkatapos matawan nin red card si Shepelo Sithole. Huli digdi, naging 10 prakawat na sana ang nawalat sa Bafana ang South African team na naging resulta tanganing sindap padaplaon tulos kan Mexico.

0: Mga tugang yan ang katalipunan kang sa tuyo mga barata. Ngunyan na aldaw na Sabado. Petsa tras si kita kang bulan kang Hunyo taon 2026. Happy birthday mo na ki Van Adolfo. Hali ang ki Sir Modi Armero. Ngunyan ini tabi sir. Baka lumang message mo ni sa kuya. Ha? Happy birthday ki Mr. Van. Iyo tama. Ngunyan. Ay, talama. Kisara Van Adolfo. Sa pangaran ka mga pag-iriba sa Lado Technical, sinda Melody Peña, Jocelyn May Cabaltera, Giancarlo Adoviso, asin Raul Fernandez kang CSPC, din naman si Ferdy Verdejo. Kami po ang sino mga naging tagapaghatod, Barata.
1: Ini po si RSR.
0: Ako po sa dulingkod si Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sinong pagkantabay at Chan Double Target.
2: Radyo Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang
4: ulap. Tara na, sabay! Saan ka ba pupunta?
5: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
4: Yashano, Yashano Mall.
6: La la la la la.
7: Uy, madi, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
8: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL.
7: Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
8: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
7: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga ng kape mo.
8: Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
7: O, di ba, madi?
8: Ay, ano ka niya ko aman madi!
7: Yung mananggad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun.
8: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
7: Tapos, apat kaya malampalan?
8: Di ba, madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
7: Halat daw mo na, madi.
8: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
9: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: niya, sige lang. Kahit ito baga, nagdyan kita.
1: Day pa yan naman, oo.
0: Mauranon pa.
2: Mauranon. Oo, mauranon. Oo, saka malaboy.
0: Malaboy. Ano? Ngunyan, ta.
2: Hama na part. Hama.
1: Ah, sige, ta, sasabihan ta.
0: Mga lima lang, ante.
2: Sabihan ta daw talaga. Iyo, tanganing mai... Although, inipig ko yan na baga, inipig picture na baga ni Congressman Ligasyon sa... sa sayang FB page.
0: Sa FB page.
2: Oo, na itong pigatrabaho pa lang. Pero ngunyan partner, haros mahama na ining ano ining tulay, ining four lane partner, may wason niya, no. Pagbaba mo, dumang ka na sa pagdaikon. Pwede ka nang umagi, pasir paluwas digdi sa mabolo pagdaikon niya sa may tulay.
0: Dumang ka partner sa pili, ang pig lalakaw-lakawan mi duman, ang pig jaggingan, walking, jogging, duman sa laog, duman sa Villa del Rey.
2: Ah, duman.
0: Duman, dakul talaga kami duman. Sa may atubangan, ta, aranin ka na sa Tinampo.
2: Oh, sa kamahiwason, ano?
0: Oh, may, pwede ka magbike.
2: Garo airport?
0: Garo. Hindi daw ilagay.
2: Dapat ko ta yan, ibinalyo na lang duman sa ano-ano. Ayun na ba? Tarni? Okay na ba?
0: Mapa?
2: Ah, sige. Okay. Anyway, sige. Yung
0: partner duman, magayon partner, ano, bako, mayong halong ano to, magayon ko ito maglako-lako doon parta. Inot, mahiwas. Tapos, pag balik mo, tinampo na ning highway na, pwede ka na mag sa ano to.
2: Pwede pati duman mag-practice pag-drive.
0: Pwede.
2: Oo, oh, diba? Ito mahiwas eh. Maikang madidisgrasya. Kung halimbawa, baguhan ka pa lang, pwede ka duman mag...
0: magayon duman sa totoo lang.
2: Pero, pwede ba duman?
0: Taday nga ni.
2: Taday pwede.
0: Taday masi, mayo managsabing day pwede.
2: Oo, pero sa, medyo alanganin ka pag ano sa.
0: Taday mayo kayo na ano to, mayo man kayo nahili akong hapon-hapon pa ako nahili.
2: Mayo nag-aarong kaya.
0: Tapos may nakabarikada, tapos may, hindi sa may daga, may mga heavy.
2: Medyo makaalangan, kumbaga, garo makaalangan.
0: Oo, takong alba, naka-short ka, puton ka, masayang ka.
2: Ah.
0: Tapos bigla kang dumalagan, ta naka-headset ka pa.
2: Ayo maggaro makaalangan kumbaga garo nagluluwas garo private ano man, place private
0: kailang garo mayo pang ano to siguro pwede maglagkaratula diyan pwedeng pinapayagan na
2: dai naggibo na nga ni Janine Cocasio ano man ta dai pwedeng
0: concert iba man to itong mga lakaw-lakaw lang itong ordinaryo lang na to magayon kayo sa tutulan nakakaano sa elbow hapon ta may ano man solar may ilaw pwede ka mag ito mga garo Boulevard.
2: Pero kung digdi yan sa raga partner, pigtirindahan na yan.
0: Matik yan.
2: Pigwa burog na gano'n ng ano?
0: Ha?
2: Ning mga...
0: Ang inot dyan, mati.
2: Food.
0: Itong nasa inutan, mahilo mo ka dyan, may nagbabarbarbecue.
2: Yeah. Tapos may mabungkatan.
0: At saka may maparadang nakabike. Mabarbarbecue. Sa katalan suga, may nagtira, kape.
2: Yeah, no. Pero ngunyan, mayo lamang.
0: Mayo. Maapot nga ni ako doon. Kung pwede lang doon, partner. Taminsan kaya, okay man din sa ano to, sa DepEd, partner. DepEd, pili. Okay man dyan. Maray man dyan. Maglakaw-lakaw. Siyempre, mas ano, pag may iba bang atmosphere, okay man duman. Cellphone. Uy, mag-o. Oh.
1: Ayan ang sayo mo.
2: Programa kita sa usong ninyo.
1: Okay.
0: Oh, magayon ang partner. So, ini Almeda, ano partner? Ini Almeda.
2: Almeda Mabulo by Pass Road partner. Oh. Magayon man dyan, mag-jogging kung makakaano ka mo dyan. Taday pa man pigaagihan. Four lanes kaya yan, partner. Oo. Kaya, sana, kung pwede man duman, maka-extra-extra man
0: sa may pili. Partner. Kasi, ang punto de vista din na partner, ang argumento ta dyan, kulang baga kayo ngunyan ng mga pasyaran. May naman araw kayo itong mga pasyaran na ngunyan baga, kadaklan, mahili mo, si cellphone sana, magkatarain, siging cellphone. Pero kung medyo gusto man maghali ng stress sa buhay, pag luwas mo ng opisina, guwa ka ng vehicle, mag-short ka, lakaw-lakaw ka mo duman pa ikot-ikot, okay. Ika kaya, ang pigduduman mo kaya, kampusan to minsan ang dala.
2: Dahil itong kuya na ito, partner, itong garo baga dome na ito doon.
0: Ade pa ako nakakarani dumang partner. Kaya
2: pero baga may dome itong pero baga may itong
0: ano to.
2: Oo, pero may atop. Ade
0: pa ako nakakarani dumang
2: partner. Ay, man sa luwas man lang na ano na may
0: ding. Ano mangyari? Ko ano nahiling mo? Yung masin nahiling.
2: Ano to?
0: Arin, capital ito partner.
2: Ah,
0: ito si ano, iconic.
2: Ayun na yan.
0: Pag nahaman yan, ta ibata ka dumang partner.
2: Narin yan mahaman.
0: Sabenta ka. Ako sasabihin man lang ako kaya.
2: Mama na lamang ini partner ano?
0: Arin.
2: Ining ano ni? Ining

0: plaza.
1: Plaza.
0: Ni na...
1: Di naman to. Dahil kayo kung makatao partner niya sabi na, dahil pa, uyo, tada, yung ako nakakarani. Mapati ako nakakaulay. Kaya...
0: Mahaman na lang ang plaza Quezon. Duwang bulan na lang, ano?
1: Kumanyan irinutan. Ito kaya? Ito? Itong yaon duman sa muwi sa pili?
0: Oh.
1: Ano to? Bagaro, sampulong dublikaning sa Indo.
0: Ang pagkadakula.
1: Kaya, dahil man.
0: Hali-hali na bagay ang partner.
1: Pag may pira,
0: tiyara,
1: may nilaga.
0: Garo ko yan na yan, partner. Pirang, hindi ko na maaraman kung pirang tao na yan.
1: Pag nahaman niya, hindi ka dyan pala. Hindi ka dyan magkuhang sidula.
0: Oh.
1: Kaki ano to.
0: Pero...
1: Itali pabinis ka magkuhang partner sidula sa market ka.
0: Garo, pag nahaman yan,
1: ano mga
0: pira ng edad na kaya yan. Pira ng edad. Garo, garo tutugutan naman kita dyan, partner. Taugod-ugod na kita pag nahaman yan, ha?
1: Ba, iba na kita kid. Pero na, riblando
0: ko. Riblando. Garo dahil na. Garo ko yan na kita kayong partner, ha?
1: Ano, kung, ang tugtog mo kayaan?
0: Ano daw kung yaong pa kita kayaan?
1: Yaong pa? Kaman eh. Kaman eh. Mamadali ka man.
0: Digdi sa ibabaw kang kinabana?
1: Eh, yaong pa? Hindi ka magmadali.
0: Halo yung oh, kaya?
1: Ang kanta mo kayaan? Kahit ay matanda.
0: Umira o. Yeah. So, magagamit ining balikan tayo ining plaza Quezon.
1: Magagamit siya, pero bako pa siya itong interior partner na ipanggayo. Pero at least bukas na ining kinastilyohan.
0: Ay, manta, pwede man yan bugtakan partner ning samno.
1: Kaya nga ni, dekorasyon. Ito mga interior, na ipada ito. Oh. Pero at least bako na duman sa plaza Quince Martires partner.
0: Oo, iyo. Saka...
1: Ginigibo. Yan ha. O partner, may gigiriton ka. Baka may nagdadala na sa tuya.
0: Day, Arachan.
1: Arachan.
0: O pero sa, partner, oh, pero alat ka. Pero, ngunyan na Peña Fan sa Piesta, magagamit na yan, plaza.
1: Magagamit na, oo.
0: Garo, oo. Sige, Terde. Garo ko yan, partner. Garo, mababawasan man ang aktibidad dyan.
1: Magagamit jam tapos itong ibang activity na digdi sa sentro Ginagibo, bisaro na bagang pig-announce na ng Garumayo na.
0: Oo. Ining...
1: DRR.
0: DRR. Ay, baku.
1: Ay, MAPE.
0: Tama, may DRR. Tapos, MAPE, CAT, CTP pa rin.
1: Yan.
0: Oo.
1: Yes, itong Halawigon partner.
0: Oo. Mga tugang, yan, si dating... Military parade partner.
1: Mm.
0: Ngunyan, binanga sa duwa.
1: Kabali yan duman sa military
0: parade. Kabali supposed to be sa military parade. Ngunyan, binanga yan. Si military parade partner, kinaputan na ni Councilor Omar Buenafe.
1: Mm.
0: Ngunyan, si MAPE parade, kinakaputan na kan ESO.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang iyan si... ang executive director dyan, ang nagpapadalagan kayan, si Kuya Vic Abila.
1: Abila, oo. Oh.
0: Mm-hmm. Ngunyan mga tugang, may duman sa Barayta Ami, ang sabi kan City Events Protocol Public Information Office, nagsurat sa senda ang Department of Education partner, ang DepEd Naga, na garuday na maparticipar ngunyan na Peña Fair sa Fiesta.
1: Dahil mayo nang gigibuhon.
0: Dahil na sinda maparticipar. Aaro pa lang kayan partner ang sinabi ang ipinadarang impormasyon kan DepEd Naga. Ngunyan ang haputa kay niyo partner. Mm-mm. Ano si ibang mga lugar? Sa Kamsur, takun DepEd Naga lang partner.
1: Butabihon, Naga lang.
0: Naga lang. Ang gusto sabihon si mga eskwela digdi sa Naga din na maparticipar. How about itong
1: Kamsur?
0: Sa Kamsur.
1: And bako lang yung partner Kamsur, ikaw pang luwas ng Kamsur yan.
0: O kaya nga ni, kaya dahil ta masabing, dahil na magkakaigwa.
1: Mm.
0: Dahil dahil ta man aram partner, dahil ta man makumpirmar si ibang sinasaluwas kang Naga. Dahil inibaga, regional, fiesta, regional parade na inaapod ninda. So yan ang gusto takotang maklaro eh.
1: Mm-hmm.
0: Digdi sa bagay na yun, sa parting siguro ini partner kang City Events Protocol Public Information Office kung idadagos pa ba ninda ini o day na dahil kung arog kayan medyo may kadikit na conflict ano ba idadagos pa ba ninda iniyo